0: po ninyo ay nakamute po kayo. Go ahead po. Parang nakamute po kayo, sir. Nakamute pa rin kayo. You have to adjust. Nakamute siya, nakamute. Okay po. Go ahead po, Sir Kevin.
1: Yes, yung volleyball games natin ay magsisimula.
0: Hindi talaga. Hindi talaga po mapasok. Hindi talaga po mapasok. Okay, Sir Kevin, go ahead.
2: Yes, Sir Eljan. Good morning. Eljan, good
1: morning.
2: Okay, lang po yung audio natin.
0: Okay. I-on mo na, sir. I-on mo na. Sir Kevin, go ahead.
2: Okay.
1: Okay.
2: Baka yung lahat ng mga teams ng volleyball. Magsisimula ang pagbakan sa volleyball ngayong May 25 at matatapos sa May 30. Kapanapanabik na inaabangan yung secondary girls volleyball dahil alam natin andoon yung mga stars ng palarong pambansa volleyball. Siyempre, pinangungunahan ng pinangungunahan ng defending champion na National Capital Region. Pero andito lang yung mapanganib na Region 6. Pero parang yung team na ata ni Briana ngayon na nasa NIR, yung contender. Pero andun din yung Region 8 na inaabangan na galing Ormoc City. At sigurado, narinig ko na parang meron na namang magbababa, magpupuntahan dito na mga professional volleyball players na magiging guest sa opening ng volleyball games. O yun ang inaabangan, maliban lang sa napaka-panapanabik na mga laro sa volleyball, ay posible daw na pupunta rito yung mga stars ng Philippine Volleyball League na mga professional players at magpapakita sila doon sa opening ceremonies ng volleyball games. Sir Eljan.
0: Okay. Thank you po, ha. Keep up, Solomon. Nakamute tayo. Okay. Sige. Okay. So, sa ating mga kababayan, thank you po, K5 Kevin, ha. Abangan natin yan. So, mula po kay K5 Kevin Shuzona, puntahan po natin si K5 Jimmy Gregorio kasi ang kanyang event ay swimming at saka athletics at saka dance sports. Pero titignan naon natin kasi andito siya ngayon sa paligid. Inikot niya lahat ng mga booth dito kasi in line sa darating na palarong pabansa na magbubukas this coming Sunday, meron pala silang Naliyagan Festival dito at kasabay nilang gaganapin sa 66 palarong pabansa in Agusan del Sur, lalong-lalo na sa Bayan ng Prosperidad. La number one, K5 Jimmy, pwede ba ninyong bigyan kami ng impormasyon? Ano-ano bang mga booth na andito ngayon sa paligid? K5 Jimmy, good morning.
3: Yes, K5 Eljan, good morning at sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. No, nandito tayo ngayon sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sa labas lang ng Plaza Sports Complex kung saan magpa-perform si Rico Blanco sa opening ceremony ng palarong pambansa. At ngayon, K5 Eljan, nandito tayo ngayon sa isang booth kung saan sa labas mismo no may 13 tayong municipal booth kung saan tampok ang mga produkto ng kanilang bayan. Sa ating pag-interview kanina kay K5 Eljan sa kay Ma'am Mary Ann Dumapas, ang Senior Cooperative Specialist at Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, nagsimula sila ka K5 Eljan noong pang May 11 hanggang 31. At after that, K5 Eljan, no, mag-resume sila sa June 12 to 17 para sa kanilang Naliyagan Festival. Sa ngayon, K5 Eljan, kasama natin si Ma'am Mary Ann Dumapas para mag-salaysay sa atin no, ng konting information about sa Naliyagan Festival. Ma'am, good morning. Live po tayo ngayon sa K5 News sa Pampalipinsa. Pwede mo po bang ma-isalaysay sa amin kung ano po yung Naliyagan Festival?
4: Good morning, everyone. Yung Naliyagan Festival po is province-wide celebration namin which composed 13 municipalities and one city in the province of Agusan del Sur. sinushowcase po namin yung culture ng isang Agusanon. That composes three tribes, the Higaonon, Manobo, and Banuaon tribes. Tapos sinushowcase din po namin ang mga produkto ng Agusan del Sur. Mayroon kaming products ng malalaking production ng corn, meron kaming malalaking production ng palay, meron din po kaming malalaking production ng mga gulay, tsaka yung mga processed products, meron kaming inland tilapia production, na makikita po lahat yung mga products namin sa mga respective na mga tribe, mga agri-trade booths ng 13 municipalities tsaka isang city pa.
3: K5L dyan?
4: Bukod pa po dyan, meron po tayong mga handicraft tsaka beads na ginagawa po ng mga indigenous people, youth natin tsaka mga women's po. Tapos yung mga processed product po na ginagawa din po ng mga farmers po natin doon po sa women's sector tsaka sa mga IT sector din po.
3: Sige. Okay. Ating po narinig ng K5L dyan at K5 News of Philippines, si Mama Mary Ann Lumapas, ang Senior Cooperative Specialist and the Local Economic Development Investment Promotion Officer ng Municipality of Esperanza, kung saan isa sila no sa 13 municipalities na nag-showcase ng kanilang booth dito sa labas ng Plaza Sports Complex ng Agusan del Sur. K5L dyan.
0: Maraming salamat, Jimmy.
3: Sige, mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, K5 Jimmy Gregorio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, sa K5 News FM.
0: Maraming salamat, K5 Jimmy Gregorio ng Antique. Ano? He will be covering the swimming match, yung swimming event, magsisimula on Monday dito po sa stadium kung saan gaganapin ang opening ceremony this coming Sunday, no? So, mula po kay K5 Sandro, punta na natin si K5 Dan Chavez. Archery at saka ano bang dapat abangan sa opening ceremony. Nakantabi ngayon si K5 Dan Chavez mula po sa Santiago, pero he will be covering the archery events sa Palarong Pambansa. Dan, magandang umaga po sa inyo. Dan? Dan Chavez? Naputol po si Dan, ano? Nawala yung signal. Naputol? Okay, balikan natin konti si K5 Dan Chavez. Medyo mahina ang kanyang signal. Nawala po sa ating broadcast si Dan, ano? Balikan natin. Dan, andiyan ka na ba? Oh, naputol siguro yung line natin mula kay K5 Dan Chavez. Now, mula kay K5 Dan Chavez, i-check natin si K5 Jerilo kasi nakasama niya ang governor dito po sa Agusan del Sur. Ano ba ang kanyang mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kanilang hosting ng Palarong Pambansa 2026? K5 Jerilo, magandang umaga po sa inyo.

0: Jerry Lo?
1: Okay. Ipabrini, baka nakamute yung live natin kay Jerry Lo, no? Nakamute. Okay, balikan natin, ha? K5 Jerry Lo, kamusta ko kayo? Jer?
2: K5 Aljan at K5 Eric, okay na ba?
3: Yes. Yeah, coming loud and clear.
2: So, K5 Eric at K5 Aljan, nakapanayam natin kahapon, exclusive ang gobernador ng Agusan del Sur na si Governor Santiago B. Cani Jr. At sa exclusive panayam natin sa kanya, sinabi ng naturang gobernador na tatlong dekada na preparasyon ang ginawa nila upang maging matagumpay at upang matuloy itong palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. At kung makikita natin, kakipay pa dyan at kakipay Eric, talagang pusunta ng kanilang ginawang pagkahanda. No? Mayroong mga venue facilities na talagang makikita natin pang ASEAN na design kakipay pa Eric and kakipay pa dyan. So sa visiting area, kakipay pa Eric and kakipay pa dyan, may mga na-provide naman sila. So pakinggan po natin, kakipay Eric and Kevel Jan ang ating interview kay Governor Santiago B. Cani Jr.
3: Kakipabitan.
0: Okay.
4: In terms sa preparation, 100% na tayo as of today. Yung support naman sa mga atleta sa buong Pilipinas, hindi lang atleta ng Caraga Region. Buong-buo po ang ating suporta doon. At lahat po ay binigyan namin kung ano man ang dapat ibigay to the best ability and capability of the provincial government and of Caraga Region. So, yun. Naibigay naman namin ang gusto namin ibigay. So this time, antayin na lang natin kung anong magiging resulta sa mga tulong na ibinigay ng provincial government at ng mga opisyalis ng Caraga Region. You can expect that it will be a palarong pambansa which is one of its kind. Yun lang talaga ang pwede kong masabi ngayon. At pinagandaan talaga namin to. This is three decades of preparation to hold the palarong pambansa here in Agusan. So expect that we really will deliver all the expected deliverables in a palarong pambansa. Yeah, ang mensahe ko po sa lahat ng mga Pilipinong mahihilig sa sports, at ibibigay po namin lahat naming makakaya para kayo'y matuwa, para ang experience niyo sa Agusan del Sur will be worthwhile, at doon naman sa mga atleta, ibibigay po namin sa inyo lahat ng mga atleta dito sa Agusan del Sur the sports facilities that Agusan del Sur can offer at magiging very good experience para sa kanilang lahat. From the swimming pool to the track oval to the different ball courts and other playing venues. Pinagandaan talaga namin to at sana papasa to sa standard ng ating mga atleta.
2: At narinig po natin at narinig kakipag Aljan at kay Eric ang panayam no kay Governor Santiago B. Cani Jr. At sabi nga ng gobernador kakipag Eric and kay Aljan na bigay naman nila ang lahat na suporta at actually nagbibigay rin sila ng mga pasnaks, allowance at iba pang suporta just like mga services or mga bus para sa kanilang transportation no sa ating mga atleta sa iba't ibang rehiyon na kalahok dito sa palarong pambansa 2026 sa Agusan del Sur. KK5 Eric and KK5 Aljana. Mula dito sa Agusan del Sur, ako si KK5 Jerry Lu Mungkal na Ruiz para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News.
3: Maraming salamat po, K5 Jerry Lo na Luis, sa inyong pungulat at yung pareha mula po sa tanggapan ng kagalang-galang na gobernador ng lalawigan ng Agusan del Sur, Governor Santiago Cani Jr. Mula po kay K5 Jerry Lo, punta natin si K5 Dan Chavez. Standby Sandro Salazar. K5 Dan, magandang umaga. Kamusta naman po yung archery games at anumang dapat antabayanan sa opening ceremony this coming Sunday?
0: Foro de los Pueblos.
5: Okay. Inintay natin yung signal ng reporter natin, task to do the coverage on archery. Still, you're listening sa nationwide tandem broadcast ng K5 News FM Philippines.
3: Hindi po tayo po mapasok.
5: The coverage for AgSur, Palarong Pambansa 2026.
3: Okay. Kamusta K5, Eric?
5: Negative pa rin ang pasok ng reporter natin, but still, the whole Philippines and K5 News FM Network, Sir Eljan, is listening to you.
3: Okay, kamusta yung K5, Eric? Kamusta yung pasok ko dyan sa'yo?
5: You're coming in. Yes, very clear, very clear.
3: Si K5, Dan, tingnan natin ha. Dan, kamusta ba yung signal mo, Dan? Balikan natin. Dan, kamusta ko kayo?
5: Dan, K5,
3: kamusta yung pasok?
5: Wala, walang audio si Dan eh. Ipaki-unmute ng ano niya, ng system niya. Wala siyang audio ngayon.
3: Walang audio si K5 Dan Chavez. Balikan lang kita K5 Dan Chavez. For the meantime, puntan muna natin si K5 Sandro Salazar for the swimming and athletics this yes. coming Monday. You know? K5 Sandro, habang hinintay natin ang signal kay Dan, Sandro, kamusta naman dyan sa inyong kinalalagyan sa oras na ito?
6: K5 Eljan, K5 Eric, no, at K5 News FM Philippines, sa Mayo 26 hanggang Mayo 30, no, mag-uumpisa itong athletics event natin, no. Kasama na rin diyan yung swimming events, no, sa iba't ibang category. Sa ano nga natin dito sa athletics event, gaganapin ito sa Patin Ice Sports Complex, no, sa Track Oval sa Prosperidad Agusan del Sur. Pero ang lahat ng multi-sport tournaments officially mag-o-open siya sa or magbubuka siya officially sa Mayo 24, no? At magsasara naman ang seremonya sa Mayo 31 ngayong taon. Sa athletics regular competition, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines, ang sa Mayo 26 yung preliminaries natin, no? Mag-uumpisa tapos susundan yan ng qualifiers at syempre sa huling araw nga yung finals natin. Sa Mayo 30 naman, finals ng athletics events at yung medal ceremonies. Yung sa ano naman, sa dito sa kategorya natin, baka posible pong mahahati ito, no, sa isang araw natin, K5 News FM Philippines, mahati itong event natin, no, into two standard operational blocks. So meaning to say na para po, no, in order to protect our students para po sa extreme midday heat, mahahati ito. Sa morning session mag-uumpisa itong track and field natin from 5 a.m. in the morning until 9:30 in the morning. Yung long distance running finals, itong hurdles heats natin, high jump and throwing qualifiers. Sa afternoon session naman po, sa 3:30 p.m. hanggang 7 p.m. po, yung short sprints, 100-meter run, 200-meter run, 400-meter run finals, relay heats finals, and triple jump finals naman. So, ang iba't ibang kategory natin, from elementary boys, elementary girls, secondary girls, and secondary boys, saka po yung Paralympics natin, ay pagsasama-samahin po sa isang araw, pero sa isang araw may dalawang standard operational blocks para naman po maproteksyonan yung ating mga atleta sa kanilang kinakalahukang mga iba't ibang kategorya sa athletics event po. Yan muna ang latest mula dito sa ating area, no, K5 Eljan, K5 Eric, K5 News FM Philippines. Para po sa Palarong Pambansa 2026 special coverage, ako si K5 Sandro Salazar para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
3: Maraming salamat, K5 Sandro Salazar. I-check ko na si K5 Red Salgado muna po sa volleyball venue kung saan gaganapin ito mga laro na volleyball. Check natin si K5 Red. Red, kamusta o dyan sa inyong kinalalagyan sa ngayon? K5 Red?
5: Red, come in.
3: Okay, naputol yung line natin kay K5 Red, but at least mayroon tayong idea kung ano mangyayari at sa ano mga events ang dapat ninyong antabayanan. Bukas, magsisimula na ang basketball tournament, ano? at magsisimula na ang elimination round ng basketball for secondary boys. So yan muna ang mga kaganapan na maibibigay namin at maiulat mula po dito sa K5 News FM Agusan del Sur, Palarom Pambansa News Bureau. Kasama ating buong production team sa pamumuno po ni K5 Solomon Director at Sir Rene Ugapong, sina Jack Aliupan at saka si Bakoy, na kung sana'y nagbibigay po ng tulong para mabigay natin ang pinakamabisa at pinakamalakas na broadcast mula po dito sa Agusan del Sur. Problema maulan, kaya nagkaroon po tayo ng problema sa ating koneksyon. So ang balita natin mula dito ay atin sa inyo ng Power Trio, DTX 500 MyTC, kasama na ang D3 Bio at DTX Coffee Mix. Kasama na rin ang Dio Fresh at DTX Beauty Soap. Thank you sa tulong ni na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod City, Mayor Greg Gasataya ng Bacolod City, and we have Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of the Province of Negros Occidental and Mayor Salvador Bonig Escalante ng Cadiz City. Mula po dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ako po ang inyong tagapagulat, K5 Elgin Castaño, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
7: Thank you so much, K5 Elgin Castaño. Thank you so much, K5 News FM,
8: Philippines. Ang bakbakan ng pinakamahuhusay na atleta mula Luzon, Visayas at Mindanao. Tinututukan ng buong puwersa ng K5 News FM, Philippines.
9: Nabatian mga ka-K5 at Tonsini ang mga sister stations ng K5 News FM Philippines. Angot karon sa Tonsini pag-preparar sa magasugod ng Palarong Pambansa 2026 sa Mabot Gadlaw San Domingo mga ka-K5. Mga updates sina and informations mabatian ninyo diri sa K5 News FM kagbabasahan sa official Facebook page ng K5 News FM Rojas.
8: K5 News FM Palarong Pambansa 2026 special coverage.
9: Pagbalik ta diri sa Tonsini pagpangalaga dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom.
10: Foro de los Pueblos.
11: K5 News FM.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500.
14: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
15: Sugod lang nag-inom ka
14: DTX 500.
15: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
14: Almost 3 months na.
15: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
14: 3 times hindi.
15: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
13: DTX 500.
15: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ako. Ang number one nga problema sa mga babae, the most prevalent health issues ang babae ining mayoma. Kaupod ta sina nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala ang mayoma? Kag paano makabulig si DTX 500, Dr.
16: Ramil? Si MyTC.
15: Mm-hmm. Mm.
16: Now, actually kung pala inom gi ka antioxidant, mm-hmm, pala ka og prutas, mm-hmm, pala ka og gulay, mm-hmm, layo sa imo ang chances nga matubuan sang mayoma sa GP. Mm-hmm. Kay nga man, pag puno ang lawas ang antioxidants, pag pala inom ka DTX 500 kag MyTC, mm-hmm, malayo ang abnormality sa imo hormones. Mm-hmm. Kag hindi basta-basta magtubo ina nga mga bukol.
15: Mm. Mm.
16: Ang mayuma, Sir GP, isa na ka-abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod or palibot sang uterus sang babay.
15: Mm.
16: Good thing lang, kay 95% sini,
15: hindi siya cancerous.
16: Hindi cancerous, pero disturbo eh.
15: Mm.
16: Imagine, way pa ka ba na, gabusong ka lang taon? Ganako dyan.
15: Mm. Dako-dako na yan.
16: So, pero ini ang posible nga mga dako kag ipiton yung iban ko. Oh, isa na da sa simptoma sa mayuma, dugay-dugay ihi.
15: Ihi. Kaya bladder mo ginaipit
16: niya. Ginaipit niya. Oh. So, kung dapat babae ka, kinanglan mo gid ang damo nga antioxidants. Mm. Kinanglan mo ang pag-inom gid sang DTX 500. Kaya mo yung pinakadamo ng antioxidants ng suplemento so far nga na-discoveryan sa market, ha?
15: Mm.
16: DTX 500 kag MyTC. Kaya once nga damo ang antioxidants, layo na ang pagtubo sa cancer GP, ang mga fibroids da.
15: Mm-hmm.
16: Ang prone sa pagtubo sa fibroids, malayo katama kung puno sa antioxidant,
15: mm,
16: ang imo nga lawas.
15: Lawas. Mm. Oho. Pero sa mga lalaki man da, ha? Mm. Bangod nga wala ka mo uterus, you are prone sa prostate cancer and BPH, benign hyperplasia, no? Mm. Gadako ang imo nga prostate gland.
16: Oh, natapos, disturbo sa katulugon.
15: Husto.
16: Imagine, 3 to 10 times.
15: Kamangihi.
16: Mangihi sa isa ka gabi.
15: Oh.
16: Hmm. Imbis I-enjoy ni mo tulog. Hindi lang mo na rason, Sir JP. Nga aga inom giko adlaw-adlaw sang DTX 500. Adlaw-adlaw Mighty C or Pure C. Kaya di ko gusto nga maproblema ko sa akong prostate.
17: DTX 500!
18: Ako si Laylay De La Cruz. Ga-star sa Barangay Masulog, Canlaon City.
17: Ano ang imo ginabatsyan?
18: Taas ang akon nga sugar, 375.
17: Sang nag-inom ka, ma'am, DTX 500, pila na lang subong imo nga sugar? Nakapacheck ka?
18: Partigi ka namin isang DTX 500 kay ang akong blood sugar subong 165 sa dugo ko man 120 over 80.
17: So kung pila na lang imo nga blood pressure?
18: 120 over 180.
17: Wala ka maintenance?
18: Wala na, sir. Kundi DTX lang.
17: DTX 500!
16: Ang problema, abi, Sir JP, ining mga mayoma or fibroids, usually wala simptoma. Matingala ka lang agad ako na dyan mo. May ara gani, Sir JP, nga ang mayoma ga-prolapse sa ilang akwan, sa ilang vaginal canal. Tingala ka, gasakit mag-contact si ano?
17: Mister?
16: Mister?
17: Mm-hmm. Mayuma na gali, Dok.
19: Kananan pa check up gid.
17: Oo, no? Sambali, Dok, wala sang simptomas. Eventually, matuhaw gid man ang simptomas.
16: Kung dako na.
17: Kung dako na. No, by that time, dako ng
16: actually,
17: mayuma.
16: Actually, ang pinakakumon lang, ining itoag dysmenorrhea. Ikuan mo na.
17: Absence of blood.
16: Absence of blood. Tapos,
17: aminorrhea.
16: Tingala ka, dugay-dugay ihi ka, wala mo ka diabetes. Wala mo ka dapat ka bala cancer GP, ah. Kung gainom ka DTX 500, kagmain siya adlaw-adlaw. Kaya nga man, siyempre, ang imo silila protektado, hindi na magtubo nga abnormal. Kaya nga man, puno sa antioxidant, may pambato sa mga gabuang-buang nga silulada. Amo na kanami kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C. Hindi lamang cellulose ang pre-productive organ, kundi ang tanan nga cellulose sa imong lawas, halin sa imong mata, pakadto pinakapunta sa kamalagko sa imong tiil. Protektahan ni DTX 500 kag Mighty C. Even your blood and immune system is made up of cells. Ang pinakadako gid nga factor nga dapat i-consider sa nga may mga mayuma is oxidative stress. Sa ginakaon gid, Sir Boy, tamis, mahilig soft drink,
17: added sugar,
16: mga added sugar, cake, mga pastries, mga mantikaon.
17: Abaw!
16: Grabe, kontra-kontra ginaya. Kaya nga man, gatuga na sa mga hormonal imbalances, maguba ang mga selula, kag mag-trigger sa pagporma sang tumor. Okay lang tani nga yung mayuma, hindi mag-tumor. Pero 95% safe ka lang pag mayuma ka. So, importante nga, inom gid DTX 500. Inom gid Mighty C or Pure C.
17: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
20: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
21: O, si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
17: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
22: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics nagatapna sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
17: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
14: Kasi tumasun sa barangay
17: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
14: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
17: Tumar ko DTX 500 sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
14: Three times.
17: Kamusta ang alay sa kamot?
14: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
17: DTX 500! Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
23: Mabali si Bibi, mas sami ko gina-allergy. Maski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
17: Mighty C,
24: mababa sa mga butika.
25: Nagadamo na ang nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
26: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwalbalay, nagtambo ko.
17: DTX
0: DGX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
2: Babakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
19: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino.
24: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
27: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
28: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
29: Extend Supplement for Men.
30: Muling binuhay mo.
31: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
32: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
0: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
33: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amuno ako nang iya ginagamit. Uod man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
35: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
36: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dakong gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
34: Spore Biotics nagitupdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
2: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
37: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
38: Saan nag-inom ka? DTX 500. Di na nalasubong imo sugar.
37: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120/80. DTX 500 na
2: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
14: isang bala ka lang.
13: Ako,
14: ang linya ko,
13: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
13: ikapsula mo.
14: Extend.
13: Extend. Superman for men.
14: Gawa sa maca.
13: Isang herb
14: na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
14: Like flavawaska.
13: Epektibong sexual potency herb.
14: Stimulates libido
13: and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
14: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
16: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
0: Mabakal sa mga butika.
34: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
34: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
34: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
34: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
3: Foro de los Pueblos.
1: Roldan Besana Villarreal para sa Foro de los Pueblos. Foro de los
4: Pueblos. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
4: Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyo sining mga minsahe diri sa ton nga pag-pangalagad. Good morning lang kay Madam Roslyn Dorman diri sa Banua sa Ivisa nag-monitor. Thank you again sa pagtutok diri sa ton nga pagpangalagad no sa K5 News FM. By the way, may aras gin pagwa nga yellow alert ang National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP diri sa gimpaydalan sa yellow alert ang Visayas Grid mga ka-K5 karon ini 3 to 4 PM kag 5 to 9 PM mga ka-K5 subong Biyernes. No, yara sa yellow alert status ang Visayas Grid mga ka-K5 bangod sa mataas ka demand sang kuryente kag unavailability sang large coal plants, no? Amo ning rason sa pagbatak sa yellow alert, ginabatak ang yellow alert kundi bastante ang operating margin para mapunan ang contingency requirements sang transmission grid mga ka-K5. So kani amo ni sa karon sa hapon mga ka-K5, so kisa kung may mga yellow alert or magsaka pa na sa ang status mga ka-K5 sa mas mataas ka alert status, muna may mga nagkakatabo ng mga unscheduled power interruption mga ka-K5. But so far, no, sa mga pag-issue sang yellow alert sang NGCP this past few days, so far way man sa naka-experience sang power interruption, no, ang dako nga bahin sang probinsya sang Kapi. Sa dugang nga balita diri sa aton nga pagpangalaga ng mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sang Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ton Power Trio nga suplemento epektibo mga ka-K5 sa pag-amlig sa aton sininga igang lawas ubong nga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit indi gid pagpabay-an ang aton sinikeng lawas imo unta gid ga prioridad ang pag-amlig sini, no, indi ta pagdalukan lawas ta mga ka-K5. Kay balaan mo, kung magmasakit ka, dira mo palang mabinag-binag, dapat gali, importante, nga ginamligan ng aton sining nga ikayong lawas. No? Regular nga mag-ehersisyo, magkaon sa masustansya nga pagkaon, utan kag prutas, damo nga tubig, magpakonsulta permis health center, sundon ang reseta kag advice ang doktor, kag dugangan ina mga ka-K5. Sang madugay na ginasaligan nga suplemento sa pag-amlig sa aton ikayong lawas. Kaupod tagidira, ang DTX 500 mga ka-K5. DTX 500 D Superior Antioxidant mga ka-K5. Amuning suplemento nga magabulig balik sa normal sa imo blood pressure kag blood sugar levels mga ka-K5. DTX 500. Magluwas sa DTX 500. Kopod man naton mga ka-K5 ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, the immunity booster. Amo naman yung magapapagon sa aton sini nga resistensya sa lawas aton sining immune system ang Mighty C mga ka-K5. Kag ang Klinika D3 Bio isa ka natural ng antiviral kag antibacterial specialist parang ubo, sipon, trangkaso, ilanat kag ibang pamalikawan kung naka-Klinika D3 Bio mga ka-K5. Tanda naton Power Trio ng suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio ng suplemento ng epektibo sa pag-amlig sa aton sini nga ikayong lawas mga ka-K5. Hindi pagpabayaan ang lawas ta, isa lang na kung madisgrasya na hindi mo naman na ma-islan, gani dapat ginatagan tagid sang kabilingda ng pag-amlig sa aton sini nga ikayong lawas. Ara no ang mga produkto ni Dr. Ramil Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center makabulig amlig sa aton ikayong lawas. DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, kagang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. 14 minutos na bilin ang test kita magdangat sa takna nga last 9. Pila karon ka mga concerns ang ginapadangat diri sa K5 News FM. And even ang iban, nagagawa na sa social media mga ka-K5. Angot karon sa estado sang Roas Memorial Provincial Hospital o kon RMPH nga ang mga pasyente, makitaan mo na lang ara sa hallway. Mga pasyente, kag folks, ara sa hallway. Ang iban, sa isa kay ligdaan, nagasalo mga ka-K5. Ang mag-iloy ng mga pasyente, duha ka pasyente sa isa kay ligdaan, nagapakita ini kung ano ka-overwhelming, kung ano kadamo ang mga pasyente nga ginatratar. Dira sa Rojas Memorial Provincial Hospital, mga ka-K5. Kag nagapakita ini kung paano ginantos ang kubos nato ng mga kauturan ang ila sitwasyon para langgid mabulong sa sinang hospital, para langgid maka-avail sang serbisyo medikal sa RMPH, considering ngaway sila kwarta ibayad kung magkadto sila sa pribado. Kagkumo, wala na sang iban nga pasikawan, makaluluoy ang sitwasyon sa mga pasyente dira sa ospital, mga ka-K5. Ini nga problema, hindi na nibago. Madugay na ini nga sitwasyon dira sa RMPH nga nagagutok ang mga pasyente. And just imagine, do diri ka lang ya makasalapo sa aton nga sa isa ka hospital bed, duha ka iloy kag duha ka lapsag ang nagasalo. Do diri ka lang ya kasalapo sa ospital nga kun munuhon mo, gapaingit sila kun munuhon. Diri ka lang kasalapo ospital nga mga pasyente ra na sa hallway. Kagang masubo mga ka-K5, masami ang bulong nga ginabakal mo or kinanglanon mo ara pasagwa. Kaya ano na lang ma-provide di sa ospital nga ni sa mga pasyente? Dextrose? Syringe? Plaster? Algodon? Tingiba niya nga mga bulong? No? Paano tana masiling? Ti mismo alin sa bibig sa mga pasyente? Kayo na bes, huwag tana ma-experience. Pasalamat kita nga huwag tana da ma-experience. Kaya alin pahalin pa yasang una, makahaladlok, magpa-admit sa Rojas Memorial Provincial Hospital. O galing, huwag choice ang madamo natong magkauturan, amuna nga nagatingo, ang nagapilit, nga dira na lang magpabulong. Waya problema sa abilidad sa mga medical staff. Waya problema. Nagasaludo kita sa pagpangabudlay kag sakripisyo sa mga nurses, sa mga doctors, health aides. Pura lang sa iban nga mga utility nga mga matamad. Pero the rest sa mga medical staff, gasaludo kita sa ila sini nga pagsakripisyo. Kay just imagine ang ratio sa isa ka nurse sa pasyente, triple. Tuman ka dako, amo na kakapoy katama. Nang sing ano lang bala sweldo mo, pero baldado man lawas, may igo ka magpauli. Ini karon nga problema, dekada na ni or halin pa ni isang unas, ta subong wala, pagid ma-address. Kag masubo lang gintulokon. Nga nagaanto sa Gyapon ng mga kubos na itong mga kauturan, sa kapareho sa Gyapon sininga sitwasyon. Now, ara laman ng RMPH sa lano to. Pila na kagobernador nag-agi, why gid nila na mga ka-K5 gintutukan? Ginumpisahan ni Tangko, nauna paganihuman ang ginpobra nga balay ni Tangko, ginsunda ni Del Rosario, ginsunda ni Contreras, kagsubong ni Castro. Do diri na lang subong do matapos-tapos tagid man kay man ginutangan na ni nila mo. Kung ginutangan ni nila kag hindi pag hindi mahuman, kag hindi pag hindi ka-operate, ano na lang? No? Nagalaom kita. Nga komo ginutangan ni isang gobyerno probinsyal para mahuman na ni, kabay pa matapos na ni. para ma-accommodate, mas madamo nga pasyente ang ma-accommodate, kag hindi ta na ni makita, permi, masakit ka tama, I don't know kung galing sa bagay, labot man yan nila, no? Pero kita yung makakita nga mo ni mga pasyente ara sa hallway, mga nanay, kag baby nila, nagasalo sa isa kay ligdaan, kasakit tulukon. Ang mga tao nga wala sini nasakitan magtulok, ambot akon ano na lang kamong sa isang tao. So kabay pa nga aton diri panawagan nga tani matapos naning aring PH dira sa Lano. Tagaan taman dignidad ang mga pasyente nga ni. Hindi man in fairness, hindi man ni mabalibaran sang tagdumalahan kay as much as possible although may hospital ka, may number of hospital beds lang nga makater ang aring PH mga ka K5, pero hindi mabalibaran ni Dr. Florencio Lutsing kay kung balibaran niya ni simula yon mangyapon ng aring PH amo na nga ginaprangka mga pasyente, gutok na kita, pero kung gusto nyo gid ma-insist ka mo sa hallway ka mo, gutok na kita, pero kung gusto nyo gid mag-insist, masalo ka mo sa igdaan. Di mga pasyente, wala choice, mapasugot, pasugot mga ka K5. Pero tiyan mo lang na kita iya nga nagalantaw, nag-observe, kasakit tulukon. Nga may mga utod kita nga nag-antos sa amon nga sitwasyon, mga ka-K5. So kabay pa, dublihon tapagid ang pagtimakas nga mahumanang aring PH sa Lanot para mapuslan magamit na mga ka-K5. Kag wala na sa pasyente nga magsalo sa igdaan o kon ara sa hallway, mga ka-K5. Salamat sa iyo pag-upod sa isa naman kadisyon sang Foro de los Pueblos program. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager KK5 Ami Berondo. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
6: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
17: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
17: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
22: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang dyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang dyan, ang hindi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabuling sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan, mag-klinika, for Biotics.
23: Mahigro bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamig ka bala gina allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500
24: ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo.
23: Nga sa masamig,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masalika DTX 500.
24: DTX 500.
25: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
26: Imo nga blood sugar test.
27: Kira tong score gani?
25: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang imo nga blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
23: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
2: Mighty C DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
7: Pamakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
8: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kape.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
10: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
26: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
10: Di pre, musta po lang kagabi pre?
12: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
26: Extend Food Supplement for Men.
27: Dikasin.
26: DTX 500.
28: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
26: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
29: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule 3 times a day.

0: sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso! Sa pulmo, baby!
3: Extend Supplement for Men!
2: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Jose Pai, Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Good morning sa tanan nga nagatutok sa atong programa. Oras ubong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:03. Diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, ang aton main nga mga suplemento, like for example, ang aton DTX 500, kag ang aton nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Istoryanta, no? Para nga malikaw kita sa sakit. Bawal magkasakit, problema gid, no? Sa aton kaugalingon kag sa aton mga mahal sa buhay. Saluwat mayong aga sa tanan, kag gina-take na ton ining opportunity sa pag-greet sang tagsa-tagsa sa tanan nga managa-celebrate sang ilang birthday. Happy birthday sa tanan-tanan, of course, ang mga upod naton sa atong programa, Sir Kevin, no? Kevin Bigay, kag si Sir Boy, mayong aga sa inyo mga partner.

0: ma-depress kita.
1: Okay.
0: Ma-anxiety kita. Or we lose our sanity.
1: Mabuang ba?
0: Amo na siya engineer. Mabuang. We lost our sanity. Uh-huh. So, remember, defense mechanism na sa atong lawas to keep going kay hindi na kaya ang stress sa atong nga brain. So, balik kita sa atong main topic, engineer. Ang pwede makatuga is ang poor sleep habits. No? Inang irregular bedtime.
1: Uh-huh.
0: Matulog ka na gid lang. Ara ka na sigdaan mo. Galantaw ka pa TV.
1: Cellphone pa.
0: Pa cellphone. Oo. Or gatulog ka nga or ara ka sigdaan pero wala ka gapatay suga, engineer. So pwede na siya. Kaya ang ina nga mga bagay pwede masuppress ang aton nga sleep hormone.
1: Okay.
0: Which is ang melatonin. So mabudlayan kita magtulog.
1: Ang mga mga tigulang bila ko no, ang ilang partner, ang asawa nila yung butangan nila sa isa ka kwarto. Kaya hindi ko sila makatulog ng daan, may partner pa.
2: Experience ka na ng engineer.
1: Okay,
2: uben ka pa yan.
1: Uben.
0: So far ako engineer mo, o pamantulog ko nga hulid ko si Mrs.
1: Ate o.
0: Oh. So, ikatatlo engineer nga bagay nga pwede makatugas ang ginatawag nga insomnia, no? Ang tuman nga pag-inom sang caffeine.
1: Okay.
0: O, kape. Nicotine.
1: Okay, sigarilyo.
0: Kag mga stimulants nga ara sa mga bulong, no, engineer, like mga, hindi lang bulong.
1: Mga energy.
0: Pwede mga energy drinks,
1: okay.
0: Soda, no, mga soft drinks.
1: Okay.
0: Ara na sila. Ika-apat, mga medical conditions, engineer, pwede magtuga insomnia, like chronic pain, mga may ara ka na ginabatsyag, no, prayer ka nga balatian. Because sometimes, ini nga mga balatian, nagatuga sa aton sang discomfort. That's why kita mismo, gakabudlayan man mag, tulog kong gabi. Kasi syempre ang amba ko gina mga mental health conditions kangaisang anxiety, depression, mga post-traumatic syndrome, kag syempre panic disorder. Kag may certain mga medication engineer nga naga disturb sang aton nga sleep, no, mga decongestants, mga medication na decongestants, antidepressants, kag mga corticosteroids. Kag ang mga babae engineer, prone man ni sila sa insomnia. Kay sila ang ilang hormone system is perte ka-erratic.
1: Doon may mga abnormalities.
0: Kasi lagi ang prone sa hormonal imbalances.
1: Correct, correct.
0: So, isa, ang bayi kinanglan tag-intindihon bangod sa ilang ginaagyan niya mga hormonal, unstable hormonal, hormonal system nila.
1: So, intindihon to lang na kung permita ginaakigan sa asawa ta?
0: Yes, engineer. No, kay basic nga, gamod swing lang bangod sang hormonal imbalances.
1: Okay, okay.
0: Ikawalo, engineer, ang aging, no, so mga tigulang mas prone sa ginatawag nga nubo ang ilang sleep pattern, no? Kaya mga tigulang kasi late na matulog,
1: mm-hmm.
0: Kaya may mga responsibilidad pa, tapos mabugtaw temprano, no, kay makanto sa ubra. So muna, engineer. So paano bala makita naton ang temprano nga mga sinyales ang insomnia? Nabudlayan ka magtulog, tapos masami ka kakabugtawan tungang gabi.
1: Mm-hmm.
0: No, engineer, amo na siya. Isa pa, nang damo ka oportunidad magtulog, no, na kompleto mong 8 hours.
1: Aha.
0: Pero pag bugtaw mo, kapoy ka.
1: Gapon, oo.
0: So, imagine, engineer, kompleto, imutulog, hindi ka kulang, ha?
1: Aha.
0: Pero pigaw imo nga,
1: repair
0: of sleep.
1: Ang repair sa lawas mo, wala kang bulig eh.
0: So ma-considered man na siya engineer nga insomnia.
1: Uh-huh.
0: So ang example, natulog ka na sa aga, tulog ka pagid sa hapon. That's why isa pa ginakabagay nga nabudlayan ka magtulog sa gabi. So paano makabulig engineer ang antioxidant sa aton nga quality of sleep, no?
1: Like DTX 500.
0: Nga ara sa DTX 500. Kay remember kung aton lawas is nagasuprayer sang insomnia, perte kataas ang oxidative stress sa aton nga lawas, engineer.
1: Mm-hmm.
0: Nga nagatuga sa mga inflammation which makes our body nga budlayan pagid mag-repair, gakadamage sa aton nerve cells sa aton nga part of the brain, no? So mabudlayan mag-coop up ang aton lawas nga ibalik niya ang aton circadian rhythm. So, kung ga DTX 500 ka engineer, adlaw-adlaw, nga bugana sa antioxidant, ginabuligan mo ang imo nga brain nga maproteksyonan batok sa ginatawag nga oxidative stress. Ginaproteksyonan mo ang imo nga mga ang imo nga gut, no, nga magproduce sang ginatawag nga serotonin nga kinanglanon sang brain para maghimo sang melatonin para mag-induce sang katulogon sa aton.

0: nga lawas kay kung may ara kay insomnia engineer, damo posible nga mga balatian ang pwede mo ma-develop.
1: Correct, correct.
0: Hypertension, diabetes, cancer, kag heart attack, no, engineer. So inatanan kinanglan ta ina siya i-prevent, no. So kinanglan naton mag i-change aton nga mga health routines, no. So kinanglan ta mag tulog temprano, kung ara na kita sa aton nga higdaan, di na kita mag cellphone, no. Kag kung may stress gid man kita, sometimes, no, taking a pause.
1: Mm-hmm.
0: No? Hindi mo siya dopaminsaron ang stress. Kay the more mo na siya ginapaminsar, hindi ka mayo ka, decide insakto, engineer. So, kinanglan mo lang na take one step at a time para ma-manage mo ang imong stress, engineer. So, para hindi man apektado ang imong tulog. So, again, ang ambal ko sa benepisyo sa antioxidant is it helps your cells to repair itself, no? Kaya gina-prevent niyang damages nga pwede makahinder sa ginatawag naton nga cell repair. Plus, ang mga inflammations nga pwede magtuga sa discomfort samtang kita nagakatulog, no? Let's say, may mga pagpalang hubag gada, nga gamay lang at andog, gasakit na yun. So, remember, ang antioxidant, hindi lang niya kay cellular protection. It is also an anti-inflammatory agent nga ginatap na ang mga inflammation sa aton lawas. So, din pagid naton makuha, engineer, ang antioxidant, subuga na sinang aton nga mga prutas, aton nuts,
1: uh-huh.
0: No, even our extra virgin coconut oil is very rich in antioxidant nga ara sa D3 bioengineer. Pero syempre, ang may pinakamataas nga antioxidant level ara sa D-sugared sugarcane extract nga ara lang sa DTX 500. Partneran mo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga may vitamin C isa man ka potent antioxidant, engineer. So kung gusto mo kampyon imo tulog, take the Power Trio. May DTX 500 ka, Mighty C Alkaline Vitamin C kag D3 Bio.
1: Salamat Sir Kevin. Ario, i-introduce ko sa inyo ang do wala gigaka-stress. Sir Boy Solweta. Sir Boy, gobi. Wala ni gigaka-stress ya.
2: Gobi ko mo. O kastress magsa. Lalo na mag-cosmod si Boss, kakastress na lang. Anyway, no, good morning, Liwat. This is a talk ni Dr. Rihanta Liwat. No, let's support, gantayu tayo nga support ang manami nga lecture ni Sir Kevin. No, ang role naman ni D3 Bio when it comes to sleep. Oh, Sleeping Friday. How does D3 Bio together with DTX 500 and Mighty C helps you sleep? Ano yun bala ang main character sa pagtulog sa tao? It's a grain-sized organ, no? It's an endocrine gland called the pineal gland, no? Amuning tawag, among pineal gland nga ini, amuning nga tawag nga may amuning night shift manager. Kung magtulog ka na, It manage the body. So subong adlaw tun ato, how does D3 Bio helps your pineal gland, no? Again, tambal na mo, ambal tatugin ang pineal gland, kagamay-gamay lang gid ni.
1: Mm-hmm.
2: But it is highly vascular. What do you mean highly vascular? Biskan do ano na siya,
1: do mais,
2: butil lang sa bugas ni kadto. Gabi ang dugo ka kadto di. Meaning to say, it does a lot of work. Meaning to say, kampyon damo ni siya obligasyon sa lawas. Of course, kintawag siya night shift manager kay once may ano ni siya, may light detector ni sa engineer.
1: Okay.
2: Once gani makita yang makita mabatsagan nga wala na suga, gaandar ang imo pinyaglan.
1: Mm-hmm.
2: Pandaron mo suga, patay naman siya. So the only way to activate your pineal gland, which is basically plays a big role in sleeping, is to turn off your lights. Pero kisa, ginpatay tang aton suga, pandaron ta cellphone ta. Ginhinto mo man to ang imo pineal gland. Oy! Galiwat!
1: So do na pasalamat man kita kung ma-brown out gali ang kwan ang aton.
2: Ay, hindi kinidinero huh? Yung init, di kami kapong katulog. Ha? Ang ginapasalamat natin, ang ginpatay mong suga. Ang ginpatay mong suga for your pineal gland to work. Your pineal gland basically releases one of the most powerful antioxidant in your body, which is melatonin. Remember, your body produces super antioxidants like glutathione, like coenzyme Q10. One of them is melatonin. Melatonin is one, di lang ni sa sleeping hormone that induces sleep. It is in fact one of the most powerful antioxidant. And ang nami paggidsin ni melatonin helps releases the human growth hormone during sleep. No, what is the role of human growth hormone? Nga gina-activate ni melatonin ngalin sa pineal gland nga ginapamayo ni Dietrich Bayo. Ano bala ang role ni growth ni human growth hormone? Amuni siya ang ginausal sang lawas to repair itself. So, mito di gamba, ano gina-repair ta during sleep? O anong lang ginausal sang lawas na to repair during sleep? It's the human growth hormone. Ini ang human growth hormone has the ability to repair minor tears, no? Mga gisit-gisit na sa imo lining, sa imo gut, mga imo mga muscles muda, and everything gina-repair na sang human growth hormones during sleep. Because during sleep, your body is not already in survival mode. Your body is not in active mode. It is in repair mode. And you could only get there when you sleep. And you could only sleep better if you have the right food supplement sa imo balay. No, if you have D3 Bio and DTX 500. D3 Bio is different. While DTX 500 helps the body sleep through its antioxidant ability, D3 Bio helps the body sleep through its ginatawag naton ketones. Ketones that are derived from medium chain fatty acids galing sa cold pressed extra virgin coconut oil sa D3 Bio. These ketones does not only provide the energy that the body needs when it sleep, because remember, when you sleep, you still need energy.
1: Correct.
2: And remember, when you sleep, you repair your body, but when you repair those cells repairing the body also still needs energy. Alin na tanan sa D3 Bio nga gintumal mo before you sleep?
1: Okay.
2: Ang nami sini, those that ketones that provides energy sa imo brain during sleep, amo man ni ang ketones nga ga-activate sa lymphatic system mo. Together, so these ketones work together with your pineal gland to activate the draining system of your brain, which is your lymphatic system. Your lymphatic system basically is
1: drainage, it's
2: a big process. Kung basahon mo gini siya sa libro, damo ni siya gina-activate, no? May mga specialized brain cells like astrocytes, everything, those specialized macrophages in your brain nga ga help repair sang imo brain during sleep. Di nila ganaboy nilang ilabasura. Siyempre, kung ga-repair ka, ga-panghimos ka, dami mga basura ka, engineer, no? Mm-hmm. Just like sa balay mo. Ang basurahanin nila, ang ilan ni kalog, ang ilan ni drainage system is called the lymphatic system. Lagi ginahaboy ta ng mga beta amyloid plaques nga patay na, mga tau proteins nga patay na, at anong ginahaboy. What happens if your brain is clean? It functions better. What happens is if your brain is well energized during sleep, it could act on repairing your body.
1: May pamangkot, sir boy. Para mag-release mo lang atong body, sining melatonin dapat dark ang atong paligid.
2: Correct.
1: Okay. So ang pamangkot dira, anong parte sang lawas ang nag-release ang melatonin?
2: Your pineal gland.
1: Okay.
2: Amo na siyang nestoryanto subong.
1: Okay, gani.
2: It is your pineal gland that is the one releasing that melatonin. Pero ang melatonin nga ina, halin na tanan sa imo nga tawag nga serotonin nga ginaubra sa gut mo.
1: Mm-hmm.
2: Delivered na alin sa imo tiyan, agi na sa vagus nerve mo, magkadto na sa pinakatunga sa brain mo where your pineal gland is located.
1: Mm-hmm.
2: So sa lugar pa lang, sa anatomy pa lang sa pineal gland, makita mo na nga very important ni siya. Kaya sa sulod, git sa tunga, git sa ginputang.
1: Mm-hmm.
2: Ha? Git sa tunga, git sa ginputang sa imo brain. So moving forward, your pineal gland, no, is really important. Though damo ni siya role, no? Iba niyang role i-discuss in the future. But its main role is basically letting you sleep. And when you sleep, you need all the energy you need. Abi mo, kung bugtaw ka lang, dapat may energy ka. In sleep, you need a lot of energy so the body could carry on its role on repairing itself, no? Di na makuha energy sa D3 Bio. May ketones nga ang balta. Di pagin ano pagin mo brani D3 Bio, ha? May ferulic acid like ang balin Sir Kevin, and D3 Bio has its own antioxidant, ferulic and gallic and pea cumaric acid and myristic acid. These antioxidants works together in basically helping your brain detox itself, no, together with your lymphatic system. So, akong abi mo ang D3 Bio para lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, may ala, pagili,
1: benepisyo. Damo, pagidyan.
2: Damo, pagili, benepisyo ang mahatag sa D3 Bio, lalo na when it comes to the central processing unit of your body, which is your brain. So kung gusto mo kampyon ang imo brain, dali ka mag-ayo kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: May gamay lang kong trivia, Sir Boy, kag Sir Kevin. Ang dolphin bala?
2: Ready
1: ang dolphin?
2: Trivia si engineer.
1: Nag-aqua na siya. Actually, nagalangoy na siya.
2: Sir Boy,
1: pero para maka-preserve siya sa iyang na energy, half of the brain nagkakatulog, ang half awake.
2: Mm-hmm. Magtulog na siya.
1: Magtulog na siya.
2: Amo na siya magtulog. Half of brain niya.
1: Half of brain.
0: Kaya ang isa ang half of the brain engineer, munang protection sa dolphin to stay alert sa mga predators.
1: Correct. So, munang mga gamay nga trivia, bala. Ang kamilyo, kuan na nga 30 minutes lang yan nagkakatulog the whole day. 30 minutes lang.
2: So, kabalo ka, engineer, nga isda kakatulog? Makatulog?
1: Do wala ko kaya na uga pamangkot ko sila dahil
0: hindi sila kapiyong.
2: Magiging sabat sa tuloy.
1: wala sila kasabat kung katulog sila.
2: Anyway, no, I don't have the correct numbers, but I think nearly all of the species in the animal kingdom needs to sleep and rest. Pero hindi tanan. There are organisms na hindi niya kailan non-sleep, no? But moving forward, no?
1: Okay.
2: Kung nakasleep ka na, pag mata mo sa aga,
1: maligo
2: ka dahil yun.
1: Maligo ta, kagagamit na sa nabon na DTX Beauty Soap. Sir Kevin, magagamit kita sa DTX Beauty Soap maliban sa grabe ang bukal niya, nagakuha sa mga mikrobyo sa ato nga panit. Ano pag ito mabulig?
0: Yes, maliban, engineer, sa miara, kakutis, nga hamis, kagwapa, dapat imo kutis layo sa skin diseases, no? Dapat imo sabon, DTX Beauty Soap, may skin care ka na, may antimicrobial soap ka pa, no? So, sa DTX Beauty Soap, doble ang action, no? Ginapahamis, ginapaputi imo kutis, bangod sa papaya fruit extract na bugana sa papain, kag ginatap na ang mga skin diseases kang sa buni, alap-ap, punggod, kag ano pa da nga sa mga fungal infection or bacterial infection, no? Kay bangod bugana sa antimicrobial property ang aton nga DTX Beauty Soap halin sa guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag syempre virgin coconut oil, engineer. So para hamis kag layo sa skin diseases, mag DTX Beauty Soap.
1: Partneran taman ina, kung lagabaho lang atong nga ilok, isilang ni Sir Kevin.
2: Hindi na baho. Hindi na magulata magbaho.
1: Gani.
2: No? Dapat may ala ka na pang kontra sa baho.
1: Correct. May ala kita na Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh, the natural deodorant may VCO nga kaya tap noon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga underarm body odor. That's why this deodorant gives you 48 hours of freshness. Kung amunin ginausan mo, gamat-amat paputi.
1: Correct.
2: Gabanaag ang imo ilok kung naka-Clinica Deo Fresh Cap because may whitening properties niya sa vitamin E content nga sa VCO sa Clinica Deo Fresh.
1: Trokin ang lantaman, mga pikita na adlaw-adlaw. Kadaagaya, ang gina-open ko yung kape, DTX
2: Coffee mix.
0: Yes, ang kape nga hindi makapainsumya, engineer, no?
1: Oo.
0: Kape nga hindi makapainsumya. Makabulig pa sa imo nga pag repair sa imong lawas kibangod bugana sa antioxidant ang Clinica DTX Coffee Mix, no? May harap pa sang chia seeds nga nagabulig sa pagtinlo sa inyong digestive tract kag na amuning kape nga hindi makapasulab sa inyo chan. So sa DTX Coffee Mix nakakape ka na, naka-detox ka pa, pero kung gusto mo
1: double dose
0: ang antioxidant, no? DTX Premium Coffee, engineer. May harap sang Ganoderma Mushroom kag DSE nga mga bugana sa ang source of antioxidant. Kag syempre kung ikaw ga problema sang imo nga blood sugar level pero gusto mo gidya matilawan liwat ang kanamit sang isa ka kape, dire ka na sa DTX Premium Coffee. Kay stevia ang sweetener, hindi makapataas ang imo nga blood sugar level, no? Ma-enjoy mo japon ang kapait kag katamis nga timpla sa isa ka kape sa DTX Premium Coffee.
2: Ano na no, kuno na ka DTX Premium Coffee kana bugana kana sa antioxidant ka pangkontra sa imo bisyo, tapos mo pangapi, tapos mo pamahaw, ha? Mag-inom na sang Eye Care Gold para protektado ka. Protektado ka the whole day in facing your computers, your cellphone, ang gitawag nga UV rays of the sun nga gaguba man sa imo mata, no? Lalo na kung wala kang shades, kung taman ka init, dapat may pang-protection ka para magdugay ang quality of vision sang imo mata. Mag Eye Care Gold. May zinc, may ginatawag nga bilberry extract, may ginatawag nga vitamin C and vitamin E, essential nutrients and vitamins and minerals needed by your eyes para maging healthy ini. Tandaan ang ngalan, when you take care of your eyes, mag Eye Care Gold. And of course, Eye Care Eye Drops. And Sir Kevin,
0: okay. Siyempre kung gusto mo layo ka sa stress, engineer, sir boy, imo kape dapat bugana sa probiotics. Mag Prebio Coffee, imo ning kape nga may aras ang probiotics nga nagabulig sa pag alaga sa aton nga brain, no, kag sa aton nga gut, para mag-produce sa mga happy hormones kag vitamin B nga kinanglanon sang aton nga brain function, no. So para layo sa stress, mag Prebio Coffee. Pero kung gusto mo layo ka sa diarrhea, constipation, UTI, colorectal cancer, dapat imo ginainom adlaw-adlaw probiotic food supplement nga buhi ya, engineer, ha. Hindi patay, kay kung patay hindi mo mapuslan. Mahimo mo lang na kung ang imo nga probiotics is Clinica Spore Biotics. None. May 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula, engineer, sigurado kaya nga buhi ang ginatumar mo nga probiotics, sigurado makabenepisyo gid ang imong lawas bangod sang spore-based probiotics nga ara sa Clinica Spore Biotics.
1: Ay, siya pagkag nga nami, subong, ining aton nga extend food supplement for men, nagapa-increase ang energy mo, labi na kung medyo may edad ko na, Sir Kevin.
0: Extended.
1: O, extended gidya. Ang nagalaylay, kag nagadunglay, magauntay, Sir Boy, kag Sir Kevin, nagapa-improve sa imong stamina, nag-enhance ang imong libido, nami ang mood mo, kaya nga grabe ang flow sang dugo bla, Sir Kevin kag Sir Boy, labi na gid sa imo nga dayunyoda, no? Kung medyo kapoy-kapoy ka, mag-inom ka extend food supplement, ma-decrease ang fatigue.
0: Bugana pa sa phytonutrients kag amino acid in
1: correct,
0: there.
1: Correct.
0: Ang extend, so nami gini sa imo nga blood circulation. Pero si Sir Boy ya, engineer, may ara ni sa Balanyos nga nagapanami sang iyang mood.
1: Gani.
2: Nila nga panami sang mood, gapanami sang relasyon. Nga ah.
1: Sabihin mo na ginabanyos?
2: Ginabanyos kuno sa akon mga loved ones.
1: No? Hindi po sa din nga party sang lawas.
2: Sa likod.
1: Ah, likod.
2: Ang DTX Liniment Oil, ang DTX Liniment Oil kampyon ang hagod nga ginahatag ini, relaxing all your muscles, no, mga may mga nginangin ka sa kasukasuan mo, magpabanyos ka sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, ang aromatherapy sini kam yun.
1: Correct.
2: Yung pa-relaxin mo brain, yung pa-relaxin mo stress, yung pa-relaxin mo during biyahe hilo, no? Nablang mga kasakay ka sa bus, kagulpil, galingin ang ulo mo, simutan mo na ng DTX Liniment Oil, gamat-amat kakas, gamat-amat relaxin mo brain. So kung gusto mo nami, ang imong imbalan news, imo balay, ha? Mag DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
1: Sige, Sir Kevin, wala ta chimpo.
0: Yes, madamo gid nga salamat, no, sa aton nga mga suki nga tigpalamati nga nag-upod kag nagsuporta sa aton programa. Impormasyon sa ikayong lawas diri lang na mabatihan sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM. Kag tandaan, available ang tanan naton nga produkto sa Klinika de Alternativo sa tanan nga branch ang Klinika de Alternativo Clinics lapit sa inyo lugar. Para sa dugang nga impormasyon, magbisita lamang kamo sa aamon nga Facebook page, Klinika de Alternativo. Kag makita nyo dito ang address ng clinic nga lapit sa inyong lugar. Kag syempre available man din sa mga pili ng mga parmasya nga ara sa inyong lugar, no. Kag maghalong gid kamo sa peke. So ako si Kevin Bigay, nagambay nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Sir Boy,
2: pwede kayo maglipat, ha? Mag DTX 500 para hubin ng sidula, hubin ang tsura, mag Mighty C na alkaline vitamin C para glowing and skin, kampyon pa ang immune system. Mag D3 Bio, no? Of course, before ka mag D3 Bio, mag Eye Care Gold Capsule, no? Para nami ang health sang mata, layo ka sa pag-anti para kung naka-Eye Care Gold ka. And lastly, liwaton ta, ha? Kung gusto ka mag-ayo, kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat, Mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning and God bless.
1: Okay, may mga kasabihan na Sir Kevin. Healthy na pamumuhay, susi sa tagumpay.
2: Wow.
1: Inbiyak ni Doc Ramil Oy, ang atong pinalangga nga CEO, kag si Sir Eljan Castanyo, ang atong nga Vice President sa
0: Operation.
1: Sa aton nga kwan station manager Sir Rods Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-album mo. Salamat sinyo pag-upod sininga programa. Kabay ngang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian. Mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.

0: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sa kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon.

0: E3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang akong pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
0: DTX 500.
5: Ginakano ang ginabatsyag ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
6: Sa kadlo ka pila
7: sa DTX 500.
5: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Oy na halin sa nagtake kami sa DTX 500. Ay nako ginabatsyag.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. So wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permil lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan ko nga. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permil, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. K5 News FM. Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka, apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalising ko!
9: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
10: Bakod pa gid ang title ba?
9: Kag ako ang manginkaw po ninyo sa 30 minutos nga programa. Wala niya commercial, rikta-rikta niyang wakal.
10: Ano gani liwat ang title sa programa mo?
9: Ang mga sutab sa panay kag Negros.
10: Wala! Sige sa jay daw!

0: Okay, class. Tapos na kamo drawing?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Kay tapos na kamo, ma-present na kamo tag isa-isa, ha?
2: Meg, ari nang ginaulata mo na na. Gani, Meg, pusa na ni sila sa ato niya. Last time, Meg, kay biraon to ni sila.
0: Okay, class. Magasugod na ta sa presentisyon. Ang mauna, amo si Angelina.
3: Ma'am Burakday, ang una present, amo manuna kaon.
0: Hala, ma-hahay! Pwede ah, basta ikaw.
2: Pagkaon, ganyan kay Angelina ba?
4: Wah!
3: Hello, classmates. Hello, ma'am. Arigali akong drawing, oh. Balay nga, bisan kamay lang. Pero damo-damo, pagkaon.
0: Ay, wow! Very good, good, si Angelina.
2: Eh? Very good, good, siya tayon. Bisan amo lang tong drawing, ha?
5: Doko, igali kay ma'am, no? Same sila ni ma'am tako ito, eh.
0: Okay, next, na earn.
6: Hello, ma'am. Ari, akong drawing, mamoa. Balay nga kamay lang, pero puno sang husay kag sugkay.
2: Ala, pwede ang drawing ni Naren ba?
5: Gani, gani man, Meg.
6: Damo husay kag sugkay para madula lang akon kuto kag lusa.
0: Ay, wow! Ka-very good man kay Naen!
2: Very good na naman ba?
0: Okay, next! Si Eljan, laba-laba!
7: Sige, ma'am. Ari nga ko niya, mamo. Balay, ma'am, nasaktuhan lang. Pero damo manok, ah.
0: Oh, hala! Nga damo manok, Eljan, how?
7: Kay kunoy kwarta ko, ma'am. Ipamulang ko, ma'am. Pag kung wala ko sudan, pagsudanan ko, ma'am.
5: Grabe si Eljan ba?
2: Unahan ko ng daan si Mang Mib. Wow! Very good si Eljan na bala ba? Wow!
0: Isakto, Gitsi! Kulati ko!
2: Di, Meg. Sakto ko, ay.
5: Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Congressman Bonjing D?
1: Oh. Nga nagkadto ko din sa akon, opisina Yusuf Castre.
0: Eh, namangkot si Mr. President kung pila ang posible nga mabuto pabor sa impeachment ni Inday Saray.
1: Pabadjiti lang mga dos tinta kamalita. Eh, para pagbuto nila, may ihatag ta dayon.
0: Yang
1: Lantaw na lang kamo sa live. Makita nyo man akong pila kabilog ang mabuto.
0: Ay, kay isipon ta dayon kay para mapaldo na sila kag tuloy-tuloy ang ligaya.
1: Sidisadya, ino.

0: Boss Rocket.
1: Ano man, Boy Ramon.
0: Kasadya naging sangga katabo, subong, no?
1: Ara naman kasasadya, ha?
0: O, boss.
1: Nga asadya, ha?
0: Kay daw nag-ausmood na ginapagsalig sang tao kay President BBM?
1: Diba si tungod na sa nagakatabo nga kinawatay subong kag-corruption, eh?
0: Ati amo gina, eh? Abi ko kung ako kay President BBM, boss, agad magtaas ang iya ratings, dapat may baguhon siya.
1: Kagano ang iya baguhon?
0: Isla niya si Claire Castro nga presidential spokesperson.
1: Amo na.
0: O, boss, dapat isla niya na. Kaya may dominus factor na siya, eh.
1: Kag sino abi ang nibulos na siya?
0: Kung ako suggestion ng nibos, ha?
1: Ati, may ara kagali suggestion.
0: May ara ko suggestion, tani, eh.
1: Ati, sino abi ang ibulos mo nga presidential spokesperson?
0: Ang pinakadabis na, boss, kagangayan, ged, si Senator Lito Lapid.
1: Ano?
0: Oo, si Lito Lapid lang, ged, ang tsansa ni BBM.
1: Siya ang himuon niya spokesperson.
0: Oo, boss, siya dapat.
1: Da wala man ni, wala man na ganig hambal, tapos himuon mo pa spokesperson. Anong isabat siya na sa preskon kung pamangkuton siya?
0: Hindi siya magsabat, boss.
1: Mm-hmm.
0: Pero tandaan mo, abilidara na si Lito Lapid.
1: Di magamit niya na ang abilidad niya kung spokesperson na siya.
0: Oo, eh. Tambling-tamblingan niya na iyan. Kag kaya pihakon, boss, ang bala kung may magtingwa sa ilang aduan ni BBM.
1: Te, paano siya mangin spokesperson siya na?
0: Siya ko niya lang na iya, ang nagasabat siya pamangkot.
1: Pwede lang na, how?
0: Oo, boss. Si Supremo pa. Kaya yan na iya. Kag na siguro ko, boss, nga wala ginasang mayo may mamangkot parte sa mga isyu ni BBM.
1: Kag nga man.
0: Kay ti bisan ano nila ka pamangkot, hindi man Japon magsabat si Senator Lito Lapid.
1: Basta dyan sa Jaino!

0: S4 Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika S4 Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-S4 Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-S4 Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika S4 Biotics.
3: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
3: TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamit gid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
5: Mabaka, butika.
3: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa TTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: TTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
3: K5.
8: K5?
3: News FM.

0: kalain gigalito sang mangal ni Noli, oh.
1: Amo gani eh. Galaw ay gigaling iya tsura kung maghibi. Gakaguba galing iyang itsura.
0: Oh, itungod mo na sa pagpakita ni Bato de la Rosas. Kagin balabagan pa ni Agoy.
1: Oo, pagmaoy ni Bato. Nagmaoy man siya. Naglaing igurong buot yan, oh.
0: Uwa mo na kapalang ganin uli si Bato.
1: Kulang na lang na iya nga mabodyguard si Nuli kay Bato eh.
0: Galing ba si kung magbodyguard siya kag ma- kay Bato kaguna pa sa dalon sa ICC? Kay ba si kung magbinuang to sa Senado kag pati siya dalon ni Trilineng Trillanes sa ICC?
1: Anay ka! Nga si Trillanes ang madako pang?
0: Basi empleyado na siya sa ICC.
1: Ayan.
0: Kagbasi, mainit si Trillanes. Kag kunato na to si Noli, duha pa silang dalon sa ICC.
1: Hala, sadya-sadya, ino. Ayan.

0: pong si Norbing di malunhaw.
1: Ate, amo to eh? At to siya subong sa ospital?
0: Sinong gabantay to siya, mami?
1: Si Mari Marites.
0: Tinangis siyang din pabantay to, aw.
1: Alangan man ako. Ay, hindi ko to ya pwede. Kay wala ko to ya income.
0: Kasi siya Marites siya.
1: Siya lang to, ah, kay total. Sa Laguron man siya. Dito lang siya, eh. Bayo to ya kay, may libre to ya kaon. Mapasagod pa to siya ya.
0: Mami.
1: Mayo to kay may libre to kaon. Tinunid na iya nga magpangutang pa siya para sa pagkaon. Ampay man to gani ka isa. Kaiti, kaon tulog lang tong obraya. Ayos na dayon.
0: But siningon, naistahan mo siya gali, mami?
1: Wala man ah. Pabor man to gani sa iya.
0: Kaya nga, aman.
1: Hindi na ya maglibog ang ulo ya, kundi in ya papangitaon ang pagkaon, kati mahulat na lang to sa iyang hatagan.
0: Handa?
1: May balay na siya, may manugluto pa siya sang pagkaon. Hulat na lang siya sang kinananay.
0: Hala? Sadya-sadya, ino?

0: Daddy Bantol?
1: Yes, Jupiter.
0: Ikaw, Gridad? Di si Sidido ka naman nga magbalik sa politika?
1: Hoy! Kay maupod na ko kay Kapitan Hugakom.
0: Ati sige. Depende sa imo. Mayagin man magupod ka mo. Kay puro man ka mo mga kawatan. Para ka muna rin ang hambalan nga birds with the same feathers are the same birds.
1: Do, hindi man na amura.
0: Amo nang bagong hambalan, undad?
1: Amo na to, odhaw?
0: Oo. Patihin na lang, baladad.
1: Kag ano ang buot silingon sina?
0: Ang pareho nga pispes, gaupod gina.
1: Ano?
0: In short, ang pareho mo nga tulunggis, isa lang nakatuhog.
1: Daw nagdalom bagidaw.
0: Ari na lang o.
1: Sige be, sige be.
0: Ang pareho nga kawatan, maupod gina sila pangawat.
1: Hala, sadya-sadya ino.

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extent food supplement for men. Thank you, Gid, sa extent. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa pangunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Kampeon nga istasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM. News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.

0: five galingawan time!
1: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
2: Mabagal!
3: Ano ba, Clon?
2: May dulce ka mo?
3: Wala.
2: May soft drink?
3: Wala.
2: May tinapay?
3: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan amon! Mango ah!
2: Mas bango kaya eh! Balan mo na gid! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Clon ko!
3: Kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matilo nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Stag tilo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Kailan sa una ang imo
16: blood pressure?
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
17: Panahon na naman ang ubo.
12: Sipon
17: at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
17: dahil andito na ang Mighty.
12: Laban mo,
17: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw!
17: Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya
12: laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
17: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Mighty C!
17: The Mighty Power of C!
18: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinical Daily Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Daily Fresh.
2: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
18: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabayon, Kapi. Manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
17: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
10: Healthy nga uto.
8: My thing is money.
10: matalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Mr. Easton.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
16: Kapano ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton IRE lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica del Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
17: News FM.
20: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
21: D3 Bio.

0: summer.
1: Hey, five, galing now on time.
2: Hello, Tay.
3: Ano to, anak?
2: Honeymoon na namon sang asawa ko subong, Tay, pero hindi ko kabalo kung anong ubrahon ko.
3: Ay, abaw nga bata ni. Amo ni ho, ang malaba kag matambok nga parte sang lawas mo. Isulod mo to sa may mabuhok-buhok nga parte sang lawas, ya?
2: Oo, Tay. Ari na, Tay. Nahimo ko na.
3: Okay na?
2: Oo, Tay. Gibutan ko na ang ilong ko sa ilok, ya?
1: Yeah! Hey, bye! Galingawang time!
4: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
5: K5 News FM. News FM.
6: D3 Bio Health News.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka.
8: O, sige. Kaya sa mga benepisyo sa gagamit sa D3 Bio.
9: Ari Doc, may ginatawag gali kita ng coconut oil cleansing.
8: Mm.
9: Aha. Why na sila may ginainom ng iban? Coconut oil lang, 10 to 14 tablespoon kakutsara sa isa kadlaw for 3 to 4 days. Cleanse ginaya. But we don't recommend that now. Sa D3 Bio, ari mo on you. Intermittent fasting for 12 hours. Within that 12 hours, pwede ka kainom tubig. Pero you take 3 to 5 D3 Bio. Ang nami sini, kumpara dok gali sa juice fasting, ang D3 Bio fasting niya naton, nagakdula sang sugar sa lawas mo. Amo to ang balingin ni Sir Boy. Juice fasting will still use sugar sa imong lawas. Pero ang D3 Bio fasting, D3 Bio lang imo gininom, will use the MCTs as source of energy. As a result, ma-eliminate mong sugar sa imong sininga lawas. Hindi na makaya sang plain D3.
8: Amo nang bay practice ko, intermittent fasting, last meal ko 6 or 7. Oh. Dito pa ko mainom sa D3 Bio ko after 12 or after 14 hours.
9: Para una ya gamito ni.
8: At least baka extend pa ko, di ba? Pa inom ko 8 or 9. Miska na launa pa ko manyaga ya. Kaya may energy ko. Pero ang nami lang, ang energy ko nga gamit, wala latak.
10: Ang akong gusto, nga gusto ko mag D3 Bio. Over ordinary vitamin D3. Because basically, it's proven by science. It is basically proven by studies, research, and government powered researches and studies. DOST, Ateneo, UP Manila, and even universities in America and in Singapore. Saying that extra virgin coconut oil found in D3 Bio promotes full recovery from any viral infection brought about by the pandemic. Statement na sang DOST, statement na sang gobyerno regarding their studies on how extra virgin coconut oil protects our population against COVID-19. So basically, kung gaalaga ka sang may COVID, mag D3 Bio ka na. Feeling mo suspected mo may COVID ka na, mag D3 Bio ka na. Kung feeling mo gailanat ang tupad balay mo, ay kakasabalo kung COVID man na, kung hindi, mag D3 Bio
9: ka. Mas namigit, Sir Boy, before pa man nakagasuspect, inom ka na yung dahan. Magid, no?
8: Protect yourself.
6: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
12: Gusto ko mag D3 Bio, no? It's because daw nag-hire ko housekeeper sa ngakon nga lawas.
8: Housekeeper naman? Hindi naman pharmacy?
12: May pharmacy ka na, may housekeeper kapag id. Diba, manotis nyo na kung mag-check-in ka mo sa hotel, no? Before ka mo mag-gwa, diba, pag-gwa nyo, kibot ka mo ang inyong kwarto, himos Japon. Amo nang ginobra ni D3 Bio sa aton lawas. Kung anong ginobra ta nga pag-ukay da sa aton lawas, himuso na ni D3 Bio. Para masaayos na ang sulod sang aton lawas.
8: May housekeeper siya sa imo brain.
12: May housekeeper sa imo brain, sa imo digestive tract, sa imo nga cardiovascular
8: sa
12: system.
8: Kaugatan.
12: Sa bilugid nga lawas.
9: Nami, no? Ang epekto bala sa housekeeper sa real life, tawhay ka, hindi ka saging ubra, kasi siya yung ubra para sa imo.
8: Para sa kubla, napuli ko sa balay. Mapungkon lang ko kag mahigda kang matulog, kay may nagdapanin
9: doon. Hindi mo galing ng D3 Bio, no?
8: Si kung naka D3 Bio ka, kumplito ka. May Philippine Navy ka na, may army ka na, may police ka na, may special forces ka, may ranger ka. Kaya imagine ba, ang monolaurin, caprilin, monocapric, sila tanan ang mga gapanguna nga mga soldado sa Imulawas. Relax. Amo nang nakanami, Sir Boy, kung nakaditribayo ka tungod sa di matawaran nga benepisyo. Imagine ba? Kakita ba ka BCO nga napanos?
9: Huuno?
8: Why?
9: So that is the...
8: Kaya nga man, wala sang bakterya nga makapanos sa iya. Hindi ka tinulong patay na mo. So amo na ka-importante nga ang adlaw-adlaw ka magditribayo. Pero may naman yung ginabalik-balik, kinanglan, inom giga ditribayo every 8 hours kung
0: every
8: gusto ka,
0: hours, good,
8: protektado ka.
13: Ditribayo! Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang ditribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: Ditribayo! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Ditribayo! Health! News D3 Bio.
15: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon kuti. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kuti.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio with Physio.
16: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
17: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics. You're always in good health.
18: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
19: DTX 500.
20: Juliet Nol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
19: DTX 500, mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
21: Ako si Mimi.
22: Dalwi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang may TC.
19: May TC.
23: Babaka sa mga butika.
19: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
19: Mighty C, epektibo, garantisado.
25: DTX Beauty Soap.
26: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
27: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
19: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
29: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
19: Extend food supplement for men.
23: DTX 500.
30: Ako si Salvador Estanin, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
31: sa nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
30: Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500.
23: Bakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang kampiyon nga oras mga Hakifibe, 11 minutos na nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
2: Darren Salomeo Hanson.

0: 22 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga nagapamati sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuan ay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa aton sining mga suki nga mga K5 supporters sa nagamonitor sa aton sining Facebook Live. Sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Subong adlaw sang Biyernes. Pila ka mga balita aton sining agin preparar. Ato ni ga-presentar sinyo sa aton sininga pagpangalagad. Mga K5, opdin nyo ako tubto balauna sang hapon. Kaupod nyo ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson. Sa ato na sininga mga balita. Mga napilasan sa pagbunanay sa binailihan sa banwasang panitaan. Yara na sa maayong kahimtangan. Mga biktima. Hindi na magpasaka sang kaso. Kagrehabilitasyon sang Libas Fishing Port. Pagasugdan na sa masunod nga bulan sang Hunyo. Sa kaangot nga balita, masubra 94 million pesos. Ginpain nga pundo para sa redevelopment sang Libas Fishing Port. Kag 50 anyos nga babae nga nadakpan sa bypass operation kahapon nga adlaw. Naangot man sa mga nauna na nga nadakpan mga ka-K5. Sa dugang panaton diri nga mga balita, Mayo 27 gindeklarar nga regular holiday para sa Idil Adha. Oras sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, 16 minutos sa nakaligad sa takna ang alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sini mga ginpanglinyada nga mga headlines inyo nga tutukan. Ato ni napagastorihan diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Apang anti sanay sina check tang aton sini nga lakat sang panahon. Mga ka-K5, subong nga adlaw sang Biyernes. Duha na kaagahon na batsyaga naton. Mabulubog na ugi man no kay pila ka lugar nagaulan no mga ka-K5. May baluan mo gidya nga ang tiempo kagab iyon ka inasang kaagahon. Hindi bala shadow gid ka pa ang unlike sa mga nagliligan nga adlaw kag ang tubig nga nagatubod no mabulubog na kay nga daan kun asod-asod nga init bala mga ka-K5. Ang gatubod sa gripo, bao mainit man. May kilala ko gani magpaligo sa ginabutangan niya ice. Kay bangod man gani sa epekto balas ang init adlaw-adlaw. Ang gagwa na sa gripo, mainit man mga ka-K5. Check tanay aton sininga lakat sang panyempo sa aton sininga ulat panahon.
1: Ulat panahon.
0: Suno sa aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa mga ka-K5. Ang aton sininga lakat sang panyempo subong nga adlaw. May ara sang isa ka low pressure area ang gina-monitor sang aton sininga State Weather Bureau nga pag-asa. Ara ini sa lokasyon nga 900 kilometros na okon 940 kilometros na sidlangan sang nabagatnan na nga bahin sang Mindanao. Apang way kita dapat sang kabalak-an, manubo ang tsansa sini nga mangin bagyo kag wala sang direkta nga epekto diri sa pungsod da Pilipinas mga ka-K5. Diri sa Western Visayas lakip na sa probinsya sang Capiz. Apisar may mga pagulan-ulan sa pila ka lugar. Sa gihapon magapangibabaw ang mainit kag mapaang nga tiempo. Ilabi na kun udto maghalong gid hasta sa hapon. Mga ka-K5 kay bisan na lasay siya sang hapon naga kitaon pa lang adlaw no masanag gyapon niya mga ka-K5 kag mapaanggid gani mag-inom sang madamo nga tubig o kon bastante nga tubig para hindi kita ma-dehydrate kag subong man, malikawan ining mga hit

related illnesses kaangay sang heat cramps, heat exhaustion kag heat stroke mga kaki-5. Ang aton sini nga heat index sa subong adlaw sang Biyernes mga kaki-5 diri sa Rojas City 43 degrees Celsius. Ara ini sa danger level nga kategory gani gina-advisean gid no nga aton sini nga publiko. Ang aton sini nga mga kaki-5 nga mag-inom sang bastante nga tubig kag magsuksok sa mga mahanhan no mga maliwalas bla mga indi bala mainit nga panapton mga kaki-5. Subong man sa Mambusaw is 43 degrees Celsius. Ang aton sini nga heat index subong adlaw Mayo 22 tuig 2026 suno sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa sa ila sini nga data mga kaki-5. 19 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kaki-5 ang ininga bahin. Ginadulong sa inyo sa kaalwan sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape. Para mangin mapagsikita, maayo nga aton sini nga bugtaw kun aga, umpisahin nyo pinaagi sa pag-inom magpangapi sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Bangod sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Mayara inisang ampalaya o kon chia seeds and the sugar cane extract powder. Mga ingrediente nga makahatagid sa mga benepisyo sa inyo sini nga ikayong lawas. Bangod ginadetoxify mga kaki-5 ang mga toxins kung ikaw nakainom adlaw-adlaw sang healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix, mga Hakifive, available gid sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang clinic no diri sa Roja City, mga Hakifive, diri lamang sa McKinley Street sa tabok lamang sang PLDT. Kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar, available man ini subong man sa online. Iad to cart nyo na pinaagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok shop sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya.
1: 11 Mbps.

0: 22 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga, mga kaki-5. At aganta na iligwang inyo sining mga ginpadala nga mga mensahe sa aton sining Facebook Live. Good morning! O nagin, no, nga nag-comment si Ma'am Bernadette Umitin Calzado. Mayong unto kaki-5, Sir Darin, nagatutok na kami. Subong man kay Ma'am Dolores Abilarde, dira sa may kilometer 2 sa Barangay Lawaan, Rojas City. Inayadgid nga aga. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, dira sa may Vizcaya sa President Rojas. Capiz Adventurist Vlog, dira sa may Banwas ang Dumalag. Sa mga taga Dumalag, good morning, gid. Subong man sa mga kaiping sininga kabanwahanan, no, sa Tapas. Sa Banwas ang Kwartero, kay Tatay Rudy Kata, always mandira nga nagamonitor. Sa may Barangay Nagba, kay Dudoy Warren, no, always man nga nagasigabong ang iya sininga radio sa may sitio proper. Good morning, gid. Sa Tibor, Herosa Family. Sa Flores Family. Sa Salomeo Family. Sa tanan nga mga taga Banwas ang Kwartero, good morning. Kay Ma'am Vienna Villaruel, mayong udto, Sir Darren, mayong udto man. Good day, sir, and all kaki-5. God bless everyone. From Ma'am Sinalina Tabige. Serenante Cam, mayong udto, Sir Darren, kay Wifey, kay Baby Cam. Samon anak si B-Boy Cam. Sa akong iloy nga si Helen Cam, nagapamatigid kami diri sa sitio Pagutok sa Barangay Dayaw. Sir Bebo Patricio, mayong udto man. Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr., mayong udto. Thank you, good sir, sa always nga pagtutok diri sa K5 News FM Rojas. Kay Ma'am Ria Ombas Kalinaw Balbona, mayong udto man. Nagatutok naman sa itong sinipagpangalagad. Oy, good morning man dira sa mga nagakaon dira subong sa Rajka Inan. Sa Punta Tabok, kay Taros Marie and Tujo Joa Perez, good morning man dira. Always nga nagatutok man. Kag sa Light Shine Bright Cookhouse sa kay Nainelia and Ati Bebs. Dira man sa may Punta Tabok. 24 minutos sa nakaligad sa tak na alas 11 sang aga, mga kaki-5. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita. Subong man, iban pagid nga mga impormasyon kag report sa aton sini nga patrol. Aton nga panumbalikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Nagapalang tulong bala ang imo panulukan.
6: Magalingin bala ang imo nga ulo.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhaw.
5: Masi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
6: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko
6: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C
9: mabakang abutika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Permila ko ginaubo. Pag sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C. Kinadula ako niya, ubo pag-zip.
10: para sa madami ng kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
9: DTX Beauty Soap.
13: Mamakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mamakal sa butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mamakal sa mga butika.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasang ako
21: ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
21: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: DTX 500.
23: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
21: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
21: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
21: Glaucoma,
20: Eye Care Gold Capsule.
21: Bacterial Conjunctivitis
20: o Pink Eye,
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Eye Allergy,
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Cataracts,
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Ang Eye Care Gold Capsule
21: may aras ang lutein,
20: vitamin A,
21: vitamin E,
20: vitamin C,
21: zinc,
20: kag bilberry extract.
21: Eye Care Gold Capsule
20: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
21: para sa eye health.
20: Mag-inom sang Eye Care Gold.
21: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
20: Adlaw-adlaw,
21: Eye Care Gold Capsule.
20: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
24: Para sa inyong

0: 29 minutos ang nabili natis kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto, mga kaki-five. Pabalik kita sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupon niyo ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Unahon na to ng mga natipon ng mga police and hospital reports sang aton sini nga patrol, mga kaki-five. Aangot man ni sa natabo nga insidente sang binunanay kon may nagpangbuno sa sulod sang binailihan sa dinini nga lugar. Kamusta na ang mga napilasan di kag ang suspect, kag pila pa ka mga police and hospital reports sa line number 2 naka standby para sa kabugusan nga detalye si Kaki-5 Rodney Daban Dalanon.
1: News FM live report.
2: Yara na sa maayos na kahimtangan ang apat ka mga individual nga nag-angkon sa mga pila sa lawas matapos ang natabo nga bunanay sa binailihan sa barangay Tingkupon, Panitan, Capiz kahapon nga adlaw. Ang mga biktima amo Sunday alias Ray 20 anyos, alias Yan 30 anyos, kag alias Nick 35 anyos, ganun sa mga residente sa nasambit nga lugar kag alias Ate 27 anyos nga residente naman sa barangay Bulo, Rojas City. Samtang ginkilala naman ang mga suspect nga Sunday alias Jeff kag alias Jeff nga lunsay residente sa barangay Tingkupon, Panitan, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha nato nagikan sa Panitan Municipal Police Station na ginpahayag nga ang nasambit ng mga persona ang magpamilya lang man. Lugang diri nagkasugot na ang magtimbang nga bahin na ngayon din na magkasuhay pa sa baylong nga pag-asabdon sa mga suspect ang pagpabulong sa mga biktima. Matandaan nga nag-umpisa ang insidente matapos nga nag-init ang pagbinaisa isang biktima kag isa sa mga suspect yara sa samtang yara sa binailihan na nga nagresulta sa komosyon kag inaway. Samtang nga sa pihak nga bahin, arestado ang isa kaligurer matapos nga ginserbihan sang warrant of arrest sa McKinley Street, Barangay 1, Rojas City, kapon nga adlaw. Ang arestado ang si Arias Jet, 29 anyos, kag-residente sa nasabit niya lugar. Sa impormasyon nga nakuha naton sa K5 News o kon sa Rojas City Police Station na ginpahayag na ginserbihan ang akusado sang warrant of arrest. May kang tanong sa kaso nga robbery sa idalong sa Article 293 sang Revised Penal Code sa criminal case o kon sa criminal case number C-223-26. Ang warrant ang gin-issue kag-infirmahan ni Honorable Sistenyo Navarez Bilin Jr. sang Regional Trial Court Branch 15, Rojas City, kagdapitsahan Mayo 19, 2026. Ginerekomendar naman sang korte ang piyansa nga nagabalor sang 18,000 para sa temporaryong kahilwayan sang akusado. Sa subong, yara na sa kustodiya sang Rojas City Custodial Facility ang nadakpan na antes din nga i-turn over sa korte nga nag-issue sang waranta. Sa dugang pa nga police report, voluntaryo nga nagtungka ang isa kalalaki nga may arrest warrant sa mga katapos sang Rojas City Police Station kahapon nga adlaw. Sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM sa Rojas City Police Station, ginkilala ang akusado kay alias Harmen na 23 anyos kag residente sang barangay Baybay, Rojas City. Nagapangatubang ini sa kaso nga direct assault. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpormahan ni Honorable Kathleen G. Delantar, presiding judge sang Municipal Trial Court and City, 6th Judicial Region Branch, Rojas City, kag napitsahan na Mayo 12 sininga tuig. Ginerekomendar naman sang korte ang balor 18,000 nga piyansa para sa temporaryo sininga kahilwayan. Nagtasubong, nagapabili nili sa kustodiya sang Rojas City Custodial Facility para sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa piyak nga bahin, arestado man ang isa kalalaki matapos nga ginserbahan sang warrant of arrest sang mga katapos sang Rojas City Police Station sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ang arestado amo si alias John, 25 anyos, kag-residente sa Barangay Pisa, Rojas City. Sa impormasyon nga nakuha nato, nagikan sa Rojas City Police Station na ginpahayag nga nagpangatubang ini sa kaso nga robbery. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpirmahan ni Honorable Ida Raisa T. Espinosa, presiding judge sa Municipal Trial Court in City 6 Judicial Region Branch 4, Rojas City, kag napitsahan Mayo 19 sininga tuig. Ginerekomendar naman sang korte ang balor 18,000 na piyansa para sa temporary nga kahilwayan sang akusado. Kag sa subong kakikagdaran, yara na sa paginakas sang Rojas City Custodial Facility ang nadakpan para sa nagkakaigo nga disposisyon.
0: Dali lang yun, no, K5 Road. At hagon ta lang, no, ining natabo lang pagbunanay sa binailihan sa may Barangay Tingkupon sa Panitan. Ano ining mga involved gali ang mga victim kag ining suspect magpamilya lang man eh?
2: Yes, kakita darin ini ang ginkonfirma sang officer in charge man sang Panitan Municipal Police Station sang aton ini nga napakigangutan ka ina sang aga kakita darin no. So magtiyo media particularly ang ini nga mga person nga na nga involved sa tinimang nga insidente.
0: Ano ang tiyo, ang suspect o ang victim?
2: Kakita darin no ang let's say ang ginikanan sang sining pila ka mga biktima ang tiyo sang sining balang sang suspect man.
0: Ay okay. So ano gid nga ano ha ginhalinan? Ano may hubog ni sila ho?
2: Sa aton ni pagpangusis sa tinakainom gamay pero kay man adani ka kifer darin no ama nagga kon ini sila samtang nagabayligan iti hindi nagga intindihan ay bala siguro base kay ara sila sang gina target ta. Or hindi talang mapulong na kay siyempre wala man may balaan sa atan sa mga kapulisan na pero kaya mga ganit may nagluntad ng mainit mga kumosyon sa ilas sining bahin no? Sa magtimbang na bahin rason nga tinagbunan na ini kay K5 Darren.
0: Tilaban-laban guro kay K5 Road in no? Nga hubogid no? Kay hindi ginamadula nga daan bla sa binailihan.
2: Kay K5 Darren sa mga ganit na isaman ina sa ginalantaw pero kahit wala naman ini siyang kungnad no? Paman nga hambal gid no basta kay ang siling dito sang sa police station na nagsettle na ini ka hapon mismo sang hapon man na matapos gani ini nga nagluntad nga kinagamo pagkahapon nagsettle ini dito sa may police station na nagamo na gani agin pasabat lang ni ang suspect sa Glass 200 sa hospital no sa pagpabulong man sang siling mga biktima.
0: Oh ti ang ano dira ang punto what if abi no kung napuruhan niya ti magpamilya no sa ulihin na lang pag inulsol pero mayo manan nga ti may mga leksyon bla nga makuha sa mga kasubong manibala nga mga hitabo kay Five Rodney.
2: Tama gid ka kay Five Darren no kag mga gani swerte lang gid kay wala mapuruhan kay kung napuruhan ti lain na niguro nga istorya kay Five Darren kag base diri na nga mabasa bala nga wala na yung pro pamilya no kundi ang mapreso dapat kinahanglan gid nga mapreso eh.
0: Okay, sige. With this, thank you, Kaki 5 Rodney.
2: And if you can, K5 Rodney, the Bandalanon, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa kapid sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report 11 Mbps.
0: Nabatian no mga kaki-5 ang gindulo nga mga police and hospital reports ni kaki-5 Rodney Daban Dalanon. Ang aton sininga patrol nga nagamonitor man sa kalinong kagkatawhay sa palibot sa aton sininga probinsya sang Capiz. So ining ginagamo sa may binailihan sa Tingkupon, Barangay Tingkupon sa Banwa sang Panitan. Kahapon ni alas 12 sang kagahon. Kahapon isang kagahon na tabo timag pamilya man lang gali ni no mga hakipay ti ginapahayag no ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilim nun amo nang mabudlay bla partner hindi ginangadaan niya madula nga kon hindi na makontrol no kon ano na bala puno na sang agwa di pataranta kapin pa kon hindi makontrol kag ti ginapasaka gid sa ulo wala ginapabilin sa tiyan ka ginapangihi ang ilim nun o imbes ining masinadyahon man nga binailihan bangod piyesta tani sa lugar di syempre gusto mo ya mag-enjoy mag-celebrate nga tiisa gid sa mga tradisyon man sang aton sining mga kabiyanan nga sa tion sang piyesta sa pila ka lugar no ilabi na sa mga banwa bala partner di ganyan madula mayara ginasang baili. Oh, ang baili dapat masadya no manami man bala. Pila na ni ka mga cases no may sa mga binailihan kung kaisa may ara gid di gimadula nga may kinagamo. Bangod gani resulta sang epekto sa makahulubog nga ilim nun, nagresulta sa komosyon kaginaway mga kaki-five. Si nagangkon ni sa mga kapilasan niyo. Ining apat gitanan ka mga individual. Ang yung suspect, ilaman niya pamilya, parinte man nila, mga kakifay. Dira naton maano, no? Malantaw bala kung mga may kasubong sininga okasyon. No? Dapat ano lang nato, nakalmahan. Ang mga ilim nun, dira. wala mang ginabawalan, pero ti dapat maka-learn kita no kung paano makontrol ang aton sininga kaugalingon para hindi ya makatugas ang gabo. Nga ti imbis nga ikasadya sang tanan, ti ano na lang no, mauntat mga Hockey Five bangod sa sininga mga hitabo. Kadaan niya kung may ara nga mga individual nga dasig vlog, may lang nga mga shot, dasig magubog. O iban na tawag nila nga maoy dayon. Gamay lang kung kaisa nga mga diferensya, binaisay. Gadako dayon ka nagaresulta sa mga bayulente nga aksyon mga kakifay. Iyano ah, lesson learned. No, mga kasubong sinema insidente, ang importante diri angin na responsable kita kag may ara sang pagpugong sa kaugalingon, ilabi na mga public nga mga celebration. Tikay kahuyanan mana kay magpamilya mang kamo gyapon no mga kakifay. Ara naman ni sa mayo nga kahimtangan kag nagsettle ang magtimba nga bahin kag indi na luyag man nga magpasaka sang kaso. May lang gani wala na puruhan o kung naigo sa mga parts ang lawas nga bala nga magresulta sa critical pagin nga kondisyon no mga kakipay. Disiotso minutos ang nakaliga ako ng ang nabilin. Artis kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto diri sa aton siringa pag pangalagad mga kakipay. At agan tanay ligwa inyo siringa mga mensahe kay Brother Jojo Sibilieno. Ginatamyaw ko lang Sibilieno family, barangay Sinunduhan sa Mambusaw. Sa kay Rakis B. Molo, dira sa may banika, mayong udtuman. Kay Ma'am Rosalia Berry, shout out sa family Dapulase, dira sa Pinya, sa Banwasang Maayon. Salamat gid ka K5. Ma'am Sinalin Finikito Tabige, gapamati na kami diri Sir Dar. Opod ko, family ko, maniagata. Anong sudan? Thank you, Geda. Sa aton sini mga Facebook live viewers nga nagatutok sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iningabahin mga kakifive, ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kay balubala kamo mga kakifive nga madamo gid sa mga benepisyo nga aton sini nga makuha kung kita gasuplemento sang vitamin C nga alkaline nga amo ang Mighty C. Mangin maayo gid dong aton sini nga sitwasyon sang aton sini nga ikayong lawas. Ginapapag-on ang aton sini nga immune system kag resistensya. Magluwas sina ang Mighty C, amo ang alkaline vitamin C nagapaayo manikag nagapaputi, nagapakinis sang aton sini nga kutis. Ini ang may sodium ascorbate formula, isa sa mga rason kun nga ang mga naga Mighty C bala. Labi na sa mga maaniyag na ton diri sa K5 News FM Marohas. No, mga flawless ang skin, always pa smiling face. Bangod ang ginagamit na mundiriya Mighty C alkaline vitamin C mga K5. Ang vitamin C mga K5 ginagamit man isang aton sini nga utok aguti maka-develop sang ginatawag nga happy hormones. Ang ini nga mga hormone ginagamit agud kontrahon ang adlaw-adlaw nga ginapangatubang naton nga mga stress nga mahimo nga magpaluya sa aton sini nga lawas. Gani ang Mighty C alkaline vitamin C na magluwas dira nagapaayo mani sa aton sini nga skin o kun sa aton sini nga panit. Pinaagi sa pagpadamo no ginapadamo ang pag-develop sa mga collagens. Rason nga aton sini nga panit makinis, malayo no sa pagkapiklat bala o kun pag-angkon dira sa mga pilas-pilas. Kay ginapapag-on yan no nga aton sini nga skin intact ba. Mangin ang aton sini nga gums sa ngipon naton bala mga kakifive. Nagasupport man no, sa mga cells sini. Rason ang aton sini nga mga kaugat-ugatan, ang aton sini nga ngipon, mangin ang aton sini nga kuko mga kakifive. Amo ni ang ginaubrasang collagens. Ginapabakod yan eh, no, mga kaki-5. Gani pinagi sa pag-inom sang Mighty C Alkaline Vitamin C o sodium ascorbate. Malikawan ang masaming pagmasakit nga tugas ang stress, mga kaki-5. Ano pang ginahulat nyo? Mag Mighty C Alkaline Vitamin C everyday. Available sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang klinika sa liwat sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa siyudad sang Rojas. Diri lamang nahamtang sa McKinley Street sa tabok sang PLDT. Available man sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar kag subong man sa online, pinaagi sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga kaki-5.

anong kasama man. Ka-K5, no? Kay Jojo Sibilien, no? Sir Loey J. Demo, nag-monitor naman sa atong sininga pagpangalagad. Thank you, Gib. Sa dugang panaton, diri nga mga balita, mga Ka-K5. Oy, atensyon ha, sa atong sininga mga Ka-K5. Ang May 27, mga Ka-K5, gindeklarar nga regular holiday. Ano na ang adlaw, Miyerkules, no, sa atong sininga mga Ka-K5. Gin-declare, no, sang palasyo sang Malacañang na regular holiday ang Mayo 27, mga Ka-K5. Bangod sa selebrasyon sang Idil Adha o kon ining Feast of Sacrifice, no, pag dumdum sa Idil Adha, mga Ka-K5. Kagabi, no, maging pagwa nga proclamation number 1264 nga ang deklarasyon ang baseman sa recommendation sa National Commission on Muslim Filipinos may kang tanan sa 1447 Hijra Islamic Lunar Calendar, no, mga Ka-K5. Ari nakasaad sa sining proclamation number 1264. And I quote, "Now, therefore, I, Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby declare Wednesday 27 May 2026 is a regular holiday throughout the country. In observance of Idil Adha, mga Ka-K5, no, amoy ning nakasaad sa proklamasyon o kon proclamation number 1264 nga pirmado man o sang aton sini nga presidente sang pungsod President Bongbong Marcos Jr. Kag ining Idil Adha, isa ni sa mga nagapanguna man, no, nga kapistahan sa mga Muslim, lakip na ang Idil Fitr, no, mga Ka-K5. Kay ginadumdum sa Idil Adha ang sacrifice ni Propeta Ibrahim, no, based sa pagtuluuhan sang aton sini nga mga kauturan, no, mga kabiyanan aton nga mga Muslim bilang pagsunod sa sugo sang Dios. Nagasimbolo ini, no, sa bugos nga pagtuo, pagsakripisyo kag pagtuman sa dako nga manunuga, no, mga Ka-K5. Sandig ini, no, sa ginatuuhan sang aton sini nga mga kauturan nga mga Muslim, mga Ka-K5. So regular holiday ang May 2027, no, next week, Wednesday, mga Ka-K5. Just minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad, mga Ka-K5.

0: sa aton pasinidugang nga mga balita. Ama yung balita ni Saton sininga mga pumuluyo diri sa siyudad sang Rojas kaysa masunod nga bulan no iumpisahan na niyo ang rehabilitation sang Libas fishing port. Mga kaki five kun kita gimanabi maglantaw bala partner ang itsura sang aton sininga fishing port. Tamaan gid kalayo kaysa sa iban nga lugar. No kag do kinahanglan gid nga i-rehabilitate na. No, mga kaki-five. Kahapon nag-meeting no si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Kaupod ang Libas Fishing Port Redevelopment Technical Group kag mga representative sang Philippine Fisheries Development Authority o kon PFDA nga ginpangunahan ni Engineer Alfredo R. Lim sang Project Management Office Construction Management and Supervision. Mga kaki-five, gin-present na ang mga plano, design akag timeline para sa implementasyon sang rehabilitation sang Libas fishing port. Mga kaki-five, daan na gimanabi aton sininga ano bisan ang iya sininga ano bala ang sa Floria no makitaan mo nga tamaan na gid ka ano ka daan no mga kaki-five. Karon sa aton sini nga pagbalik aton hibaloon no ano bala ang particular no nga i-develop sa sini nga infrastruktura kag pila bala ang ginpain nga pundo din bala ini na belong no mga Haki 5 ang pundo nga ni sa national bala no mga Haki 5 kundi in kuhaon kag iban pagid nga mga detalye plano sa sining rehabilitation sang Libas fishing port mga kaki-five. 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 12 sang udto. Diri sa aton sining pagpangalagad. Dugang panaton diri nga mga balita kag impormasyon. Aton ina nga tutukan mga kaki-five sa aton sining pagpanumbalik. Standby na sa health alert with Dr. Ramil Uy. Kag subong man mga dalagkuan nga mga balita national, international kag iban pa sa MyTC Network News. Magabalik kita mga Haki 5, kindly standby.
1: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Herminia Titong, 53.
3: Tilang imo blood sugar sang una?
2: Sobra 300.
3: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
2: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
3: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
2: Oo.
3: Mga ano nakadugay ka naginom?
2: Mga sobra na isa kabulan.
3: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
2: Oo.
3: Anong resulta? Tila na?
2: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta ko rin yung pagsakit sang tiyan mo ba si appendicitis na ina. Paano inalikawan? Kaupod ta siya nga diskasyon ang aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Madamo nga rason ang pagsakit sang aton nga tiyan. Halin sa simple lamang nga indigestion, kaghangin-hangin, or colic, pakadto sa ulcer. Kag maseryoso nga balatian kaangay sang gastroenteritis, pancreatitis, gallstone, kag lastly, appendicitis.
4: Sakto, Sir GP. Mm-hmm. And suno sa World Health Organization, mm-hmm, sobra 600,000 ka mga tao sa bilog nga kalibutan ang nagapaopera bangod sa cancer.
3: Grabe,
4: GP,
3: no?
4: Sa acute appendicitis. Mm-hmm. O kung gulpi nga pagupag sa imong appendix.
3: Mm-hmm.
4: Kabay pa nga, nainom nyo na inyo ano, daily supplementation ang DTX 500 kag MyTC. Mm-hmm. Kay bangod ini ang makabulig para malikawan ang paghubag kag pagdako kag ma-prevent ang paghubag sa inyong mga appendix. Mm-hmm. Istoryahan ta kung paano.
3: Mm-hmm. Ang appendix ang bahin sang large intestine, mm, nga nagalaba lamang sang 4 inches,
4: no? Nubo lang.
3: Nubo lang. Tubtob sa karon, wala pa may baluan kon ano gid bala ang function sini.
4: Mm.
3: May mga nagahambal nga ini daw ang breeding ground sang healthy gut bacteria or probiotics, and not all experts agree, mm, no? But one thing is sure, once nga ini ang ma-infect, ma-inflame, kag mabuslot, operasyon lamang ang solusyon.
4: Mugid, grabe ka sakit, Sir GP.
3: Mm-hmm.
4: Kung maghubag ang imong appendix, nakarelate ko eh. Sakit nga wala mo magyan sa bilog mo kabuhi.
3: Grabe, ano?
1: TTX 500.
5: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
5: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
6: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
4: Ang acute appendicitis ang pinaka-common nga abdominal emergency kag kinahanglan gid sang surgical intervention. Mm-hmm. Especially naglupok na.
0: Mm-hmm. Mm.
4: So isa sa mga rason sang appendicitis is ang oxidative stress.
0: Mm-hmm.
4: Sa mga experimental kag clinical studies sang acute appendicitis na ibaluan nga ang mataas nga free radicals amo ang nagaresulta sa oxidative stress causing sang paghubag sa imo appendix. Amo nang rason nga ibagid kung nakapreparar ka.
0: Mm-hmm.
4: Ibagid kung nakainom ka DTX 500 mm-hmm. kag Mighty C.
5: Correct. And then comes opportunity bakterya
4: mm.
5: nga nagapalala sa inflammation bangod sang secondary infection. Dako nga bagay ang anti-inflammatory properties sang DTX 500. Kalabanan nga cause sang appendicitis amo ang nagsupon ang pupo sa magamay nga alagyan sini.
4: Dapat causing, hindi ka constipated.
5: Oo, mm. causing increased pressure pagdamo sang bakterya kag pag-inflame sini.
4: Mm. So amo ra ka importante nga kung nakainom ka DTX 500, medyo makuha niya, ma-prevent.
0: Mm.
4: Ang constipation, ma-prevent man, Sir GP.
0: Oo,
4: oo. Once nga pala inom ka DTX 500 kag Mighty C, ganormal, imupupo.
0: Oo.
4: Muna ang rason kung nga ginaparis ta ang Mighty C sa DTX 500.
0: Mm.
4: Labi na kung may ara ka sang history sang mga sang paghubag sa imo nga appendix.
0: Mm.
4: Sa pag-inom mo lang sa DTX 500 kag Mighty C, masolusyonan ang duha ka causative factor sang pagdevelop sang acute appendicitis.
0: Mm-hmm.
4: So, una, oxidative stress nga nagatugas ang inflammation. Expert na ang DTX 500 kag Mighty C. Kay sobra-sobra ang antioxidant kag kaya niya proteksyonan ang imo mga selula sang lining sa sulod sang imo nga appendix. Then ang Mighty C, siyempre, pabakon sa imo immune system to fight secondary bacterial infection. Kung adlaw-adlaw kag inom sang Mighty C.
5: Kag Pure C, ano?
1: TTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon inom miro ang inom ko isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
1: Natin ang ating atay. Mag-klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500.
9: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palawan. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumanda ang ihi ko awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang inom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
1: DTX 500. DTX 500.
10: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagkasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
1: Mabibis sa mga butika.
11: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
11: At sa ulo naman, nagbabagang balita. 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan na Antique, balik normal na sa June 1. Pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya ng mga manggagawa sa lungsod ng Rojas. HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Ilang kalsada sa Dumaguete isasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. PAFC Aklara nagbasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Graduating student patay matapos magulungan ng fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mahigit 200 kilos na ocean sunfish na nanghihina na nang matagpuan sa lungsod ng Iloilo na matay. At tatlong drug suspect arestado sa magkahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa.
1: Network News. YTC Network News.
11: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News event sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Detalye ng balitang iyan, atin sa atin ni K5.
12: Dahil sa unti-unting pag-stabilize ng presyo ng petrolyo, babalik na sa normal ang 5-day work week na trabaho simula Hunyo 1, 2020 sa ISA sa mga tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng Antique. Sa panayam ng K5 News Team kay Provincial Administrator Attorney Robin Robinosa, kanyang ipinahayag na naglabas ng Memorandum Order No. 152 Series of 2026 si Governor Paulo Javier, kung saan ang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ay magbubukas mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes. Dagdag pa nito na bukod sa pagbaba ng presyo ng petrolyo, isa sa mga isinalang-alang sa pagpapalabas ng nasabing MO ay ang kapakanan ng mga empleyadong nasa labas ng San Jose na nahihirapan sa paghahanap ng masasakyan sa maagang pasok sa opisina. Samantala, ipinahayag rin Attorney Robinos na ang pagbabalik ng 5-day work week ay isang malaking tulong din para sa publiko, lalo na sa mga may transaksyon sa gobyerno. Matatandaang nilagdaan ng gobernador noong Marso 9 ang Executive Order No. 23 Series of 2026 na nagpapatupad ng compressed 4-day work week na nagpapatupad ng mahakbang sa pagtitipid upang mabawasan ang pagkonsumo ng enerhiya sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
11: Muli, 5-day work week sa opisina ng pamahalaang panlalawigan ng Antique, balik normal na sa June 1. Inihatid sa atin kay K5 Joe Jenna Morillo. Samantala, pagbasura sa minimum wage increase sa petisyon, ikinadismaya na mamanggagawa sa lungsod ng Rojas. Balita hatid sa atin kay K5 Rolda Villarreal.
13: Ikinadismaya ng ilang manggagawa sa lungsod ng Rojas ang pagbasura ng petisyon na dagdag sahod sa Western Visayas.
14: Ayon sa mga nakapanayam ng K5 News FM Rojas, malaking tulong sana kung aprubahan ang 250 pesos na isinusulong na dagdag sa daily minimum wage. Dahil aniya sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamasahe, hindi na sapat na mahigit 500 piso na araw ang kita. Apilan naman ito sa mga kinauukulan na ikonsidera muli ang isinusulong ng iba't ibang labor groups na taas sahod. At huwag na lang basta tutukan ang ilang teknikalidad ng petisyon. Sa halip, unahin ang ikabubuti ng mga ordinaryong manggagawa na halos naghihikaos na dahil sa maliit na kita.
13: Ito si ka K5 Roldan Visana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
11: At HIV cases sa Tacloban, patuloy ang pagtaas ayon sa City Health Office. Come on, detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Carol Medino.
15: Patuloy ang pagdaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Tacloban City. Ayon sa datos ng Tacloban City Health Office, ayon kay Myla Garcia, HIV-AIDS Coordinator, umabot na sa 441 HIV cases ang naitala sa lungsod noong Nobyembre 2025. Matatanda ang noong April 2025, iniulat ng Department of Health na umakyat sa 2,642 HIV cases ang nai-record sa buong rehiyon. Karamihan sa mga kaso ay nasa edad 25 hanggang 34 years old, ngunit nakapagtala rin ng pagtaas ng kaso sa hari ng mga kabataan, kabilang na ang mga teenager. Kabilang umano sa mga dahilan ng pagdami ng kaso, ang pakikipagtalik sa kapwa lalaki, hindi paggamit ng proteksyon habang nakikipagtalik, pagkakaroon ng multiple sexual partners, at kakulangan sa regular na HIV testing at sapat na kaalaman ukol sa sakit. Sa kasalukuyan, mas pinaigting ng Tacloban City Health Office ang kanilang HIV awareness campaign sa iba't ibang centers at mga barangay upang mas mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa nasabing sakit. Samantala, pinapayuhan naman ang mga nakakaranas ng sintomas o nais magpasuri kung may HIV o AIDS na agad magtungo sa mga HIV screening center o treatment hub sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
17: MyTC Network News.
11: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang kalsada sa Dumaguete sasara para sa Kabulakan Festival Street Dancing ngayong hapon. Ang kampiyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
18: Formal ng inanunsyo ng Traffic Management Office na ang daloy ng trapiko sa sentro ng Dumaguete City ay ayusin at ireruta ngayong hapon Mayo 22, 2026. Ito ay dahil sa Kabulakan Festival Street Dancing na magsisimula sa alauna sa hapon. Ilan sa maapektadong kalsada ay ang Rizal Boulevard, Perdis Street, Silimon Avenue at iba pang pangunahing kalsada sa downtown area. Upang maiwasan ang mga pagkaantala sa paglakbay, ang mga motorista na nagmumula sa Timog ay pinapayuhan na dumaan sa Real Street hanggang Cervantes Street. Samantala, ang mga sasakyang patungo sa Timog ay maaaring dumaan sa Cervantes Street o Santa Rosa Street hanggang sa lugar malapit sa Robinson's. Balita mula sa K5 News from 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
11: Samantala, PAFC Aklan nagpasa ng resolusyon laban sa Boracay Bridge. Balitahatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
19: Nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agriculture and Fishery Council o ang PAFC Aklan bilang pagtutol sa planong 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Hiniling ng Konseho sa Department of Public Works and Highways o DPWH ang mas malinaw na impormasyon at mas malawak na konsultasyon kognay ng proyekto. Ayon kay PAFC Aklan Chair Anulfo Magcope, dapat protektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda at boat operators na maaring mapektuhan ng konstruksyon ng tulay. Nagpahayag din ng pangamba ang grupo sa posibleng epekto ng proyekto sa marine ecosystem, turismo at kalikasan ng Boracay at mga kalapit na lugar. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray. Para sa kampiyone na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
16: YTC Network News.
17: YTC Network News.
11: Hot graduating student patay matapos magulungan ang fuel tanker sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni K5 Justin Kess.
20: Nasuwi ang isang graduating student matapos magulungan ng isang fuel tanker sa Baratbet, Bagabag, Nueva Vizcaya. Ayon sa Bagabag Municipal Police Station, magkasalungat ang takbo ng tanker at motorsiklo na sinasakyan ng mag-ama mula Pandi, Bulacan na mangyari ang trahedya bandang alas 11 ng gabi. Sa imbestigasyon, pababa sa pakurbadang bahagi ng daan ang takbo ng tanker habang paakyat naman ang motorsiklo na minamaneho ng isang 50 anyos sa ama nang maagaw umano nila ang kabilang linya. Sa lakas ng salpukan, tumilapo na mag-ama at ang anak nito ay napunta naman sa ilalim ng tanker at nagulungan na agad nitong ikinisawi. Isinugod din sa ospital ang ama nito na nagtamo naman ng mga sugat sa katawan. Ayon sa pulisya, patungo sana sa lalawigan ng Cagayan ng mag-ama para dumalaw sa kanilang mga kamag-anak na mangyari ang insidente. Kasalukuyan naman nasa kustudiya ng Bagabag PNP ang driver ng tanker habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: At para sa MyBC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, just in case, para sa himpi ng kampiyon, K5 News FM.
21: MyBC Network News.
17: MyBC Network News.
11: Gayun din, mahigit 200 kilos na ocean sand fish na nanghihina na nang natagpuan sa lungsod ng Iloilo na mataya. Balita hatid sa atin, Mega K5, Kim Kaluyo.
22: Binawian ng buhay ang tinatayang mahigit 200 kilos na ocean sand fish na nanghihina na nang natagpuan na palutang-lutang sa baybayin na sakop ng Kalaparan Arevalo, Iloilo City noong Mayo 20. Ayon pa kay Honorable Rodrigo Montaño, barangay kagawad ng nasabing lugar, pasado alas 6 ng gabi namatay ang nasabing isda. Dagdag pa niya, may mahabang sugat ang palikpik o fin ng isda dahilan na hindi na nito nabalanse ang kanyang katawan. Posibleng tiramaan ng LEC ng pump boat o fishing vessel ang katawan ng ocean sunfish na nagresulta sa pagkasugat nito dahil daanan ng area na masakay ang pandagat patungo sa Iloilo Fish Port. Nailibing na nila ito sa gilid ng baybayin base rin sa advice ng mga concerned agencies kabilang na dito ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources o DENR. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
21: YTC Network News.
17: YTC Network News.
11: At 3 drug suspects arestado sa magkakahiwalay na bypass operation sa Puerto Princesa. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basyo.
23: 3 hinihinalang tulak ng illegal na droga ang naaresto sa magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa ng Puerto Princesa City Police Office sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Sa unang operasyon na pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit, 2 suspect ang naaresto at nakumpiskahan ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.96 grams at nagkakahalaga ng 6,528 pesos. Kasama na rito ang bypass money at iba pang mga drug paraphernalia. Samantala, isang suspect naman ang naaresto sa follow-up operation ng Police Station 1 Station Drug Enforcement Team sa parehong barangay at nakumpiska naman mula rito ang hinihinalang shabu na mayroong timbang na 0.80 grams na nagkakahalaga naman ng 5,440 pesos. Sa ngayon, ang mga suspect ay nahaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa YTC Network News, ako si K5 Gilbert Basyo. Para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5

0: sa sakaling magkaroon ng agresyon na laban sa bansa. Samantala, ipinakita rin ng militar ang ilan sa kanilang nuclear submarines at hypersonic missile system.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Iloilo, antabayana ng pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pusto, K5 Romy Cahilig at K5 Janice Sapio sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagpapalit balita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
1: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
4: Wow. 11 Mbps.

16 minutos sa nakaligad sa tak na ang alas 12 sang udto. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Medayad nga pagpamati kay Ma'am Liza Barrientos. Ayong udto, Sir Darren, nagapamati na kami diri sa sityo Tambak sa Barangay Kulasi. Sir Rinanti Cam, ayong udto, Sir Darren, kag sa Family Cam diri sa Barangay Dayaw sa sityo Pagutok. Pagot amun sud answer. Siling ni Ma'am Sinilin Finikito Tabige, bao namit ba? Medayad lang nga pagkaon na pagpanyaga dira no sa Finikito Family kag Tabige Family dira sa may Biskaya sa President Rojas mga kakifay. Oras 17 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kakifay. Kahapon nga adlaw ang aton Siringa Rojas Component City Police Station, ang Station Drug Enforcement Team o kon SDET sa Rojas City PNP may ginkasa nga bypass operation dira sa may Arnaldo Boulevard sa Barangay Baybay mga kakifide. Isa diri ka 50 anyos nga negosyante ang nadakpan. No, mga kaki-5, na-recover sa yasin nga posisyon ang tatlo tanan kasasay sang suspected shabu. Kag pila pa ka mga non-drug items sa ginakasang operasyon sa aton Siringa Rojas Component City Police Station. Ining subject person nga ginkilala kay Lorena Rojas Nabong. Pangayaw ini mga kaki-5. Siguro may mga relatives man diri sa siyudad sang Rojas, no? Kay Rojas ang iya sininga middle name. Ang iya sininga permanent address gid ko nang iya sininga address is taga San Juan Dos Lapasan sa Uzami City sa Mindanao. Temporaryo nga nagatiner diri sa Barangay Baybay mga kaki-5. Ginakabig nga ara ini sa listahan sang street level individual yara man sa provincial target no o kon provincial priority target nga listahan sang aton sininga kapulisan mga kaki-5. Wara man kita kahapon to mismo gid sa lugar kun sa di no ginpanginwala sini mga kaki-5 nga indi kuno yang na recover oti sino man abi maako no sa mga kalabanan nga nadakpan sa mga operation. Ilalanggit pirmi ng aginapanginwala mga kaki-5. Bisan nga ti naktuhan nagid sila no nga naga transaksyon nagaduso sang illegal nga droga. Ano

0: nabanggit ba lang iban nga background sini mga Haki 5 sang sining subject person based sa aton sini nga kapulisan. Ang aton sini nga patrol. Sikyaro naton mga Haki 5 direkta dira sa Mayrojas Component City Police Station sa pagpakigangot man no sa aton sini nga hepe o kon officer in charge si Police Colonel o kon Police Lieutenant Colonel Tumagtang mga Haki 5. Sa line number 2, ara na naka-standby si Haki 5 Myla Vasquez Fuentes sa report. Please come in.
1: Haki 5 News FM Live Report.
2: Ginaangot ka Haki 5 na rin sa mga naunang mga nagkaladakpan ang subject person sa gitkasakapon niyang law niya by bus operation sa Arnaldo Boulevard, Rojas City. Matandaan naging kilala din ang nadakpan kay Lorena Rojas Nabong, 50 anyos, negosyante kag-residente sa San Juan Dos, Lapasan, Ozames City. Apang temporaryo ining nag-estar sa mga lugar. Sa aton nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas PNP, iyaging payag na nangin madinalagon ang among operasyon pinagiman sa kooperasyon sa barangay official at mga pumuluyo nga naghahatag sa impormasyon. Sunod diri dako man ang papel sa mga ini agod nga maamat-amat nga madakpa ng mga individual nga padayon sa o kung nagapadayon sa illegal na aktibidad agod man na mapabilin na luwas ang syudad sa Rojas. Naibaluan nga nakuha di sa posisyon sa nadakpan ang tatlo tanan kasosyay sa ginapatihan sa Cebu nga mayara sa standard drug price nga 13,600 pesos. Lakip na diri ang 500 pesos nga buy-bust money kag iban pa nga mga non-drug items. Sa pero nagpapabilin ini sa custodia sa City PNP para man sa nagkakaigo nga disposisyon kaya nagpangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yari nga doon kabahin sa interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP.
3: Aton niya accomplishment on the conduct of our anti-drugs operation. No? Kahapon, successfully arrested one person in the name of Lorena Nabo, temporarily resident of Barangay Baybay, Rojas City. Successful operation for the conduct of the bypass operations. Ini siya, businesswoman, kag-residente, ini siya sa San Juan Dos, Lapasan, Ozames City. So, temporaryo lang ini siya nga gapuyok dali sa aton sa sudad sa Rojas. At around the 4 in the afternoon, we conducted the bypass operations against her kapon in May 21.
2: Mm.
3: And we recovered on her position one piece hit set of transparent plastic sachet containing of white crystalline substance. So suspected to be a shabu. So ini siya nakuha sa ato niya pusher buyer sa iya and na-recover during the conduct of a bypass operation. Background of this, almost 1 month kasi hindi man pwede na immediately upon na yung mga verification din. Ang inisya nga subject person, king reveal man inisya sa mga previous man yung mga arrested naton.
2: Mm-hmm.
3: Then sa bulig man, sa nga ito niya pumuluyo, especially dira sa barangay Baybay, nagahatag sa information kung sino ang mga persona nga ga-involved sa illegal activity, especially the selling of illegal drugs. So, sa tanan nyo, especially sa barangay official, sa ato niya mga stakeholders, sa mga ato niya BIN, ga-suporta sa kampanya kontra droga diri sa syudad sa Rojas City. Madamo, gid nga salamat sa inyo. Kagkabay pa na ang inyong information na ihatag sa amon, magabuligid para magiging safe and secure ang ato niya syudad sa Rojas. So, ginapasalig ko gid kamo no sa inyong ginahatag na information sa amo niya magiging confidential man. So, ini nga conduct of bypass operation sa collaborative effort man ta in coordination with our PD CAPIS. So, yara gid man sila ga suporta man sa aton ang mga pumuluyo sa liwat. Sa tanan niya ga suporta sa aton, maghatag sa information, madamo. nga nya salamat sa inyo.
2: Possibly sir sa din sa nagakuha dabi sa iya sininga gina baligya sir.
3: Actually bisa to nya no information nya na bato no. So may initial kita ng information nya na reveal nga ang iyang hinakwaan na arrested naman na arrested naman siya sa previous week na to nya operation. So may operation kita ging conduct previous week dito man ging reveal na ini siya involved ini nga subject naton kahapon is involved man sa illegal nga droga. So kahapon lang gid nagpositive ang iyang information kaya ging subject na naton siya sang bypass operation.
2: Colonel Romilio Tumagtang Jr. ang officer charge ang Rojas City 20. So padayon ni Keron ang ilapagid no nga pagpasangkad sa mga operasyon kontra illegal nga aktibidad particular ining pagduso pagpag gamit sa illegal ka droga agud nga mapahaganagan kay man ibaluan ta nga madata na sa karon ang pagbaligyaan ay sang illegal ka droga diriya sa siyudad sa Rojas no. Labi na no, sa naglain-lain mandriya nga mga barangay. So nagahinyo gyud sa kooperasyon ang opisyal nga sa publiko pagsubuman sa mga barangay official nga padayon ini nga mag-operar sa ila agon mapabilin kag maamat-amat yung patap na ang illegal nga ulok rapon. Ini si K5 Mike Labasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko paggalingawan sa Tapis K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Madamugin nga salamat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa iya sinigindulong report kag exclusive interview man sa officer in charge sang Rojas Component City Police Station. Angot sa sining background sang sining 50 anyos nga businesswoman ang negosyo galiya illegal nga droga. Hindi pa ni siya mag-ako kagapon mga kakifive sang ato man sining tinguan man nga makabuya blas ang statement isama lang niya sining ginambal hindi na ya ako no mga kakifive nga masami ginaton mabatian sa mga nadadakpan sa mga bypass operation sang aton sining mga otoridad. So subong nagapabilin ini sa karsel sang Rojas Component City Police Station kag pagapasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. 27 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto. Diri sa pagpakalagad sang 11 mbps mga kakifive. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Sa mga wala pa dira makapaligo, udto na. Kasi mahapunan kamo hindi kamo makapaligo. Mainit ba lang aton sininga tiyempo mga kakifive? Dapat ko nagapaligo ka mo, i-level up ang moments. Mga kakifive, para mabatsagan nyo man bala ang freshness. Kag sabon niya nga hindi lang basta-basta. Niya mabatsagan mo gin ang pag-atipan sa imo sininga kaugalingon, no, sa imong alawas. Ilabi na sa imong panit kung ikaw nagagamit sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga hakifive. Makabulig nga batuan ang mga mikrobyo, mga bakterya nga nagatuga sa mga skin issues o kung balatian sa panit. Mga hakifive, ang pH balance ini perfecto gid para sa aton sining skin o kung panit. Gani hindi niya makaguba sang natural nga moisture. Magluwas sini natural ingredients. Nagahatag sang nourishment kag hydration. But silingon, hindi dry ang aton sininga panit. Makitaan mo gid ang instant glow si mo sininga panit. Ano pang ginahulat nyo kung luyag nyo skincare? Ari, tilawin nyo. Ma-experiensyaan mga benepisyo para sa mas malimpyo, mas maaliwalas. Nagabanaag naton nga panit. O kung naton sininga skin, mag-DTX Beauty Soap na mga kakifive. Available sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. 28 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Iban pa naton diri nga mga balita mga hakifive. Subong man inyo sininga mga pagpanamyaw. Balikan naton sa aton sininga pagpangalagad pagkaligad sang importante nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: K5 News FM. News FM.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3. D3 Bio.
7: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akong buhok kag maghinis ang akong kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3
4: nga may Visio.
6: Ang Visio
4: nga may D3.
8: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Ito masyon sa barangay
12: po. Ano ginabatsag mo sa
11: akin? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
12: Tumarkog. DTX 500.
11: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na.
11: Try gig kamo sa DTX 500.
10: DTX 500.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: O si Lourdes Maglupot, alas tintay uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
13: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
15: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
10: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
17: Mabahal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala din ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
10: Extend Food Superman for Men.
4: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
17: Mabakal sa mga butika.
10: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
17: Bumakal sa mga butika.
10: I Care Gold.
24: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sa kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga
0: nakahay nga suga nga akon nagakasugata. Hambal sa akon doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Subong nagamaneho nako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga tatanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso!
25: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
26: 11 Mbps?

Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Oras na ton 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon. Maayong udtoman, nagamonitor sa aton sini pagpangalagad kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Good afternoon po K5 Sir Darren, nagatutok na kami watching from Mandaluyong City, Manila. Oy, nagbalik ka na da ma'am sa Mandaluyong. Thank you gida sa family Dordas and Manalansan. Ma'am Gianna Amville Siloso, K5 Darren, pag-greet happy birthday kay Mikayla. Mikayla Villanueva Adubo. Thank you ka K5 Darren. Sa liwat, no, happy birthday kay Mikayla Villanueva Adubo.

0: Happy birthday, Mami Kayla. More birthdays to come. And good health. Ang pagpanamyaw halin kay Ma'am Gianna Amvil Siloso. Kag subong man diri sa K5 News FM Rojas. Sa liwat, no, happy birthday, Mami Kayla Villanueva Adobo. Kag sa tanan nga nag-birthday sa subong adlaw. Mayo 22, tuig 2026. Happy birthday, gid sa inyo, tanan-tanana. 11 Mbps. Kay Patrick Matias Robles, good afternoon idol. Matias Robles family sa Rosario Lantangan sa Banwasang Pontevedra. Jacob Arivalo, ari naman kami nagapamati sa imo ka K5 Darren sa Matangkong family kag sa Dumagpi family. Halin kay Jacob Arivalo. Thank you again. Ma'am Gianna Amvil Siloso. Panyagata ka K5 dare nagamonitor na loud and clear sa shop diri sa Luktugan. Thank you gid kay Ma'am Gianna Amvil Siloso dira sa Barangay Luktugan, Rojas City. Yan ti 2 minutos ang nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 o kanala una sang hapon mga ka K5. Check ta nga ton siri nga patrol. Mga ka K5 sang damlag lang o kon kahapon nga adlaw. Ang aton sininga Rojas City Government no sa pagpanguna mismo ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas nakigsapol mga ka-K5. Nakigsapol sa Libas Fishing Port Redevelopment Technical Group kag mga representante sang Philippine Fisheries Development Authority sa kagginpangunahan ini no ni Engineer Alfredo R. Lim sang Project Management Office Construction Management and Supervision konsa diin ginhambalan o kon ginistoryahan sa sining pagsinapol meeting ang plano no ginpresentar ang mga plano design kag timeline para sa implementasyon sang rehabilitation sang Libas Fishing Port mga ka-K5. Kagsuguran na ni sa masunod nga bulan sang Hunyo pila bala ang budget sini no kag din ini magahalin mga ka-K5 kag ano particular ang mga itukod dira nga mga infrastruktura sa sining rehabilitation sang port mga ka-K5 o kon Libas Fishing Port. Kabugusan nga detalye sa report ni K5 Myla Vasquez Fuentes. Please, come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kot kakipagda rin sa 94 million pesos ang ginpain nga pondo para sa redevelopment sa Libas Fishing Port. Iniman ang ginkumpirmar ni Mr. Gareth Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator sa ato nini nga mapakig-angutan. So, no, diri sa iya, nagkasugod na ini sa pagkay-odra. Kaya K5 da rin. Kaya actually, no, may gintukod na ini diri o nagkakahamtang na ni. Ang mga manukobra dira iya sa ang ila si diya nga barracks. Kaya ginalauman nga magtapos no, ang ini nga proyekto sa subong man niya nga tuig. Kaya K5 da rin. Kaya nahibaluan nga sa ginpatigayon kay K5 da rin nga meeting, no? Paupod si Rojas City Mayor Ronnie Dadivas. Subong man ang representante sang Philippine Fisheries Development Authority o PFDA nga ginpangunahan ni Engineer Alfredo Lim na no? Sang Project Management Office, Construction Management and supervision no sa amos ni nga pagtililipon diri na hinalaan ang mga disenyo nga paghimoon so sa aton diri nga pagpakigangot kon bala magaapekto ini sa mga nagaobra dira o kon mga manupangisda no kag sunod di sa iya indi man ini pinsan kay K5 da rin ang pag construct no kay amat-amat kay wala man isang area na butangan no o kon relocation bala para sa mga mangingisda dira kag nagbakal no o mga broker dira sang isda nga halina nila so suno diri ang mangimplastar sina dira ya kay las ni nga pagobra tugtog ni sa gabi no maga overtime ini sa pagobra ang once no nga masuguran ni na dira ya sa pagobra kay K5 daren kag ginalauman nga subong nga Disyembre.
0: Mhm.
2: Kag inang nakita nyo sa footage ka kason ina dira ang building kag halinon ina dito diya sa may front bala sa tubang gid mismo kay pad daren kay ina dira ya ang mahawan ina dira kag ang igatukod naman nga opisina no para dira ya sa libas fishing port dito to dapit sa may gate kag mag-ano na taason bala
0: pagkita
2: gid ang trading no kung paano gid bala kanon ang mga nagabakal dira kag mga broker sang isda so ginalauman no amo pa lang
0: kadali lang kay Pai Mai kay kung kita mag lantaw dira sa Ribas Fishing Port Port Subong kay no vacant gi manabi sa una do bakante bala malapad ang area.
2: Yes, amo na ang ila dito daw iiswag bala ini nila kung kay pad daren kay para tingi hindi ni magilinutok diriya ini ara makita sa photo ay lang gid space dira sa una so kung may mga truck pagi dira do kumbaga ilagi diyang kay uho na gud nga maplastar bala kay may mga areas nga bisan diin lang naka parking do ano do ka informal kun lantawon so kung once niya nga ma-renovate ini or ma-redevelop mangin matawhay kay ginalauman nga mangin isa man ini no ka tourist spot no sa mga dumulo nga magakadto diriya kag amo na ang ginalauman na lang no or ginapalabot man isang administrador nga mga mangin manami ini no pinaagi man sa kooperasyon man sang gobyerno no sang Rojas City. Yari ang kamay na sang aton nga interview kay Mr. Gareth Ansel Baez ang fishing port administrator.
3: Pagpatigayon si Dili sa pagpa-redevelop or pagpa-obra o pagpapakayo natin sa Ribas Fishing Port kay damo na sa kinanglagin na kalayuhon, damo na sa mga samad. So kinanglagin din improve para pag-cater man natin sa mga aton man mga mangingisda pag sa mga manubakan sa isda at makita nila nga maging maayo man natin pasilidad kag balimbyo man sa lantawon.
4: Ano nga mga bag-o nga pasilidad kag mga or mga teknolohiya dapat sir nga pagtukuron sa siniya nga fishing course dalong siniya proyekto sir.
3: Oh, yara kita sing ipatindog nga bag-o nga trading hall kag ini isa magka suggestion ni mayor nga bag-o nga trading hall pagkaputangan sa viewing deck. Example pag alimbawa may mga bisita pwede ka muka saka sa ibabaw kag makalantaw pag makita nyo ang trading sa idalom kag para makita man sa mga bisita tao kung sino man dira kung ano ang pag-trading sa isda diri sa Ribas Fishing Port kamuman pag-aobrado kita sa bagong administration building.
4: Kadungan sa sinisir nga paghimuon may ara pala sa mga patikayunon nga dredging o kung pagpadako ni siyang dulukaan para mas madamo kag mas dako pagyan nga mga barko nga nagapangisda ang makadungka dire sir.
3: So far sa Subong wala pa madalay na ang dredging kay ang dredging is ibrenta po ina nga budget ang ginaglan. So ang budget pa lang ay para pa lang rin sa pag-develop sa ano, redevelop sa ang Ribas Fishing Port.
4: Paano ni sir magka-apekto sa positibo man o kontemporaryo nga disruption sa atong lokal mga mangingisda samtang gina-construct ini nga project sir?
3: Samtang gina-construct ini ang ini nga project, sige-sige mag-iapon ang trading rin sa Ribas Fishing Port. Kay una-una, hindi kayo pwede nga papundo na muna nila kayo wala kami isang lugar para pagkasailuan na sila. Kaya hindi ba naman sila mapinsan sa isang lugar o sa isang trading hall kayo magagutok man. So ang matabo sila, obraw na rin naman ang isang trading hall kabago. Tapos ihalin dito sila kabago obraw niling daan nga trading hall.
4: Pila naman sir ang kabilugan din nga budget sa sininga proyekto kag sa diin ini naghalin sir?
3: Ang kabilugan ng budget sini nga project is 92,584,357 pag inihalin sa national budget sa PFDA or Philippine Fisheries Development Authority.
4: Kagsan ni sir, ginalauman nga magasukot ang construction kag pilagkatuig o kung malabot ang balatuig, bulan ang target at is ini ipatuman, sir, kag matapos ini nga project, sir?
3: Actually, amat-amat na sa inyong ubra. Ang target date ini nga sa matapos ini sa ini na nga October, sini nga tuig. Hindi nga buto nila ini matapos sa sini nga October.
4: Pag-abot naman, sir, sa aton nga mga benepisyo kong tourism, luwas sa industriya sa pagpangisda, may plano man bala kitang himuon manining attraction para sa mga turista ilabi na nga kilala ang Rojas bilang seafood capital, sir.
3: Oo, isa yung naka-target na yung fishing port maging tourist destination man sa Ulihi. Hindi pa lang project, ano pa lang siya, phase 1. So may ginapropose pa nga phase 2, kumanda yun, i-expand pa yung fishing port.
4: Anong mga tikang sa LGU, agad nga, or diridapi, agad nga masiguro nga hindi ni makahalit bala sa mga isda, sir, pananglita niya, pati gayunon ining project, sir, tag padayon pagin nga ika-enhance dapi ang pag-develop diri sa libas.
3: Ang pag-ubra sila, una-una ubra, hindi pag-develop, subong pag-ubra kita sa water treatment plant. Kaya isa para ang tanang ngayon ko, sa alimbawa, mag-flashing kami, maagi dito bago i-aboy ang tubig sa subha, malimpyo na. Gani, siguro, tanang nga inay mo at ikaw nga kapatigayo na hindi mamapiktuhan ato ang mga ngisna.
2: Nabatian ka K5 Daren si Mr. Gareth Ansel Baez, ang Fishing Port Administrator. So balantayan ini karon kay K5 Daren kay iti na baluan taman nga dira gidya masami no nagakadto ang mga manugbakal sang isda ilabi na ang halin no sa ibang pagidya nga mga kabanuhanan. So pananglitan nga masugura na or nasugura na gani amat-amat ni kag matapos na no da dirita makit-an kun ano gid nga mga disenyo ang gin plaster nila, no? Kaya man, kung lantawon ta malapad, gidman niya ang area, o galing, kaya siyempre, wala na plaster. Kung sa diin ang insyakto ba lang, ang mga parkingan, parking area, kag ang ano gidya mismo, ang building, kaya siya nabutang sa tunga. So, kung pananawon ta, nga i-atras ini ang ilang building, no? Ang opisina ni isang fishing port, no, o atraso ni dapit sa my gate, so maligwa, no, pag malapad, pag makit-an na yan mismo sa mga tao, no, kung paano gid bala mag-trade sa isda direya sa my libas fishing port.
0: So nami gali no nga plano kay 5 Mai kay kumbaga do hindi lang pang negosyo, pang educational pa bala sa luya gabi no, may mga estudyante kung paano makit-an bala ang pag-trade sang kay hindi lang natarya nga mga tingi-tingi ng isda kay 5 Mai mo direkta ginadaya halin sa mga sakayan bla, kumbaga mga binulto, ginadara mga transaksyon sa mga isda or banyera, di ba?
2: Yes, kakipagda rin. Kag makit-an mo gid dyan, no, kung halin gid sa pagpapanaog sa isda, kag kung paano, inibala daw, may kinatawag sila, ginasizing nila ang isda, kakipagda rin. Kung kag-ara ang mga broker. Kag dira man, no, may matunaan kagid man niya kung ilabi na, no, sa pagkilala man sa mga nanarisari ng isda, kay ang iba no pag kalabanan no sa pagkadto ta kaina medyo gamay na gani ang isda pero masami dira sunod diri no sa mga nagaobra man dito sa may fishing port nga madamo gid sa ang isda kun aga pa okay five so that's why nga kun makit-an tus dalan yung magbiyahe kita sa aga madamo sa mga nagapadulong sa libas agod nga makauna kag makapini sila ya sa mga isda nga ilas ni nga baklon agud nga ibaligya man sila tag sa ka mga lugar ilabi na ang mayara sa mga talipapa kakipanda rin.
0: Okay, thank you gid kakipay Myla.
2: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Nabatian mga Kaki-5 si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes direkta sa may Libas Fishing Port sa pagpakigangot man sa head no sang Libas Fishing Port no kung ano gid bala ining particular no nga mga itukod dira sa rehabilitation sang Libas Fishing Port. So manami ini nga plano no mga kakifight kay i-rehabilitate kag panamion gid no, hindi lang sila nga pangnegosyo, pang turismo pa. No, butangan sang viewing deck no mga kakifight sa ibabaw sa sining building nga itukod. O oh, kundi kung may mga bisita, bla makitaan mo gid kung paano ang sistema no sang trading sang isda dira kag pagpanao galing gid mismo sa mga sakayan mga kakifay. 8 minuto sa nakaligang nabili natin si Tamagdangat sa tak ng alauna sang hapon ginakulabos na kita sang tiempo mga kakifay. Oo, Sir Darren, arin ako di from Ma'am Elmador Das Manalansan. Kois Mike Torrente Abangco dira sa may Mike and Beth Barbershop sa San Roque Extension. Maayong udto man no, sa mga nagapagunting dira sa kay Kois Mike Torrente Abangco. Laba naman gani akong buhok ko. Kasi makachimpo man kag makakadto kita dira. Madamo gid mga kakifive nga salamat sa inyo pagupod sa Biyernes nga edisyon sang 11 Mbps. Sini nga bahin ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men. Manggaranon sa iron kag iodine mga hakifive nga amuning mga importante gid no para healthy ang aton sini nga cells, makabulig, ipabilin ang insakto nga metabolism, may potassium, makabulig sa digestion, nagapanami ni sa mga muscles naton sa makalalakinhan. Ang maka nga ara sa Extend Food Supplement for Men, manggaranon man sa calcium, amino acids, vitamins and minerals nga makapabaskogid sa aton nga mga kalalakinhan. Sa Extend Food Supplement for Men, hindi lang isa, duha, tatlo ka rounds, kundi damo gid nga rounds. Extended ang performance paglabing-labing sa kay misis, sa inyo sining partner. Kung ikaw naka-Extend Food Supplement for Men, mga kakifay. Available sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kapon natun sa technical side si K5 Michael John Ditoga. Sa mga news director, K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga station manager, K5 Ma'am Ami Orlin Saberondo. Samon maalwan mabuot kag mapinalanggaon nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uy. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mong loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakats mga butika.
7: Paano mo lang mabuligan ni D3 Bio ang pag-manage sang blood sugar levels?
8: Mm-hmm.
7: Nga hindi kaya sang plain nga D3.
8: Ano bala, first and foremost, no, off the bat, I wanna say this. Carbohydrates are not that all bad.
9: Tuo ta, sir boy. Kaya, siyempre, duha man kaklase ang carbohydrates.
8: Mm-hmm.
9: The complex one and the simple carbohydrates. Simple one.
8: Oh, monosaccharides, no? So,
9: pero mostly, sa mga parties, di kakakita sang complex.
5: Oh, D3 Bio!
9: Sino matin, birthday ko, B, ang akon nga ipakaon sa inyo, balinghoy, kamuti, ubi, gabi. Sila yung sa, ikaw na lang, dadok.
8: Ang carbohydrates, may analogy ito sini. Mm-hmm. Ang aton lawas, example, makina. Ang makina, kalanan gasolina, carbohydrates na.
9: Mm-hmm.
8: Ang fuel. Ang makina, kalanan man sang oil. No, amuna ang aton, good fats. No, ang makina, may pisto muna ang aton protein. Meaning to say, ang mechanical parts ang aton lawas, kinanlan protein. Ang metabolism ta, needs carbohydrates. But, good fats could provide also power also metabolism.
9: Gamit ni Sir Boy nga pareho man lang sa lakyan sa tao na pagkaubos sa gasolina ang oil na lang gamiton.
8: Correct.
9: Mm-hmm. Kasi wala mo na nakuhan mo, no?
8: Wala mechanism, no?
9: Pero digid sa makina sa tao. Na kung wala na sang gasolina, wala na sang glucose, may good fats pa siya.
8: Superior gidya ang lawas ng tao, no, kumpara sa gininvento tanga makina.
9: So, bindas galining mga ko ano, mga buyunan, Sir Boy. Mas dugay na sila mapatay. Di mas dugay sila patay kung gutumay.
7: Kay may stored fats.
10: May stored fats.
8: Ina, kung usaron nila ang ila stored fats. Remember, stored fats are not all that bad. Mm. Once nga ginusal mo, example, kita mo tako na buyon mo, nagjita ka, amuna imo source of energy. Mas madaog mong niwang nga tao kung pag-utumay. Kaya damo ka source of energy.
7: May resistance sila, Sir Boy, sa tugnaw, ha?
8: Sa tugnaw.
9: Pero kung ang problema da, kung padakoon lang ni mga padakoon nga hindi mo gamiton, dira ang dako ang problema.
8: Dako ang problema.
11: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, wakes ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
8: Kung pala kaong katamis, you deprive yourself of a lot of things. You deprive yourself sang vitamins, fat-soluble vitamins, even vitamin C, vitamin D. You also deprive yourself of macronutrients like magnesium, calcium, and phosphorus,
9: gawayay,
8: and even zinc.
9: Gawayay, Sir Boy.
8: Gawayay.
9: Mas paborito ni immune cells ang glucose, ni blood sugar compare sa vitamin C. Amo na gani, intuanay na lang ni. Intuon mo man ni mo lawas.
8: Correct.
9: Alimbawa, gusto ka nga mantika anay gabiton sa lawas. Hindi ka anay magkaong kanon. Unahon mo anay avocado mo da, inumon mo da imong D3Bio, kauno mo da imong mga nuts, di wala sugar.
8: Wala sugar.
9: So, amo to unahon niya gamit. In short, Sir Boy, you need magnesium para kaya makontrol ang glucose. Kinanglan mo chromium para kaya niya makontrol ang glucose. Pero ini nga mga klase ng minerals, hindi ni basta-basta ma-absorb kung hindi ka pala inom D3Bio. Kung wala ka good fats. Ganami ila function sang magnesium, sang chromium para makontrol imo nga blood sugar kung naka D3Bio ka, Sir Boy. And so panamion niya ang function sa chromium kag magnesium para ma-metabolize ang glucose.
8: Glucose.
9: Ang D3 naman nga ara sa D3Bio. Ang purpose na para magnami ang insulin sensitivity. Pero both na, di lang D3, Sir Boy.
10: Ang extra
9: even BCO, gap bulig para nga may ara gito ang insulin sensitivity. Amo na ka-importante nga ang nag-combine ang D3 kag ang BCO para makabulig sa pag-control sa imong blood sugar. The question is, san o ang isa nangin mayo kaysa duha?
8: Oo, no?
10: Let's do the math.
8: Let's do the math.
9: Siling ang Ginoo nga, hindi mayo nga ang tao mag-inusara. Himuan ko siya sang upon. That's why ginupod na mo ang D3 kag BCO kay dako ang science na ara sa likod nga ang nagi-combine ang vitamin D3 kag ang BCO. That's D3Bio.
5: D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health. News. D3Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Spore Biotics ka.
5: DGX 500. Dina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na.
10: TTX 500.
15: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
16: Saan naginom ka? TTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
15: Pagtigi ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
10: gito. TTX 500, mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kunayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa mighty C. Efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Efektibo, gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
22: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mga butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
24: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
10: Extend. Supplement for men.
24: Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
25: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gidyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
10: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Healthy nga uto.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Matalong kag alerto nga paminsaron.
28: Hi, Dennis Juanes.
27: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nag-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay isang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold. Ang maskin pampasko ng kapsula para sa mga mata, eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika, eye care gold.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: inyo ko.
1: Every file with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuhaan ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mag-abot ka.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan. Max4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa ibong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
5: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 mo na.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Kila tong score gani? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa agad.
7: Kila na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
15: Ka! I-shoot na ga!
1: DTX 500.
16: Ako si Junior Villano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang
0: D3.
18: Yung may Vizio.
0: Vizio.
18: Yung may D3.
0: D3 Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio.
18: Ang D3.
0: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
18: Mabakal,
0: sumagabuti ka. Sport Biotics.
18: Makabulig

0: Arak Unit Score sa talagsag sa antioxidant, likawan, ang komplikasyon at balatiyan. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
1: Gina, kano? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
2: Sa katlo, kapila ka mag-inom?
3: Sa DTX 500.
1: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
2: Subong, kamusta?
1: Oy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle drive, eh. Sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C sang magsulay pa ko sang ulan kay gidyan ako ginadutlan sang balatian
0: Mighty C babaka sa mga butika Mighty C ang alkaline nga vitamin C
5: ako si Rosita may dysmeria ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day hasta subong kon magabot ako ng menstruation no, no. Gid ako makabatsyag sang sakit
0: Mighty C babaka sa mga butika DTX Beauty Soap
6: ako si Katrina gay na gid na kon ginapublish mang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pabudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Rapper, may lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyag. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
13: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
11: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
12: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin.
0: DTX 500.
15: O, si Katrina sa Pianca. Kapis. Sang una dako ginangako ni problema sang hugin tubuan sang acne gani sang nabatian ni sa ako no friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
0: DTX 500 mabakal sa mga butika D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumagi sang D3 Bio ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio ang D3 yung may Physio ang Physio yung may D3 D3 Bio mabakal sa mga butika D3 Bio D3 Bio.
17: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
18: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
19: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
20: Ew! Yucky!
19: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
0: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
2: Q7 lot.
3: Ano ginabatsyag mo sa
2: mga? High blood git ko.
3: Ano sa unang imo? Blood pressure.
2: 180 over 100.
3: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
2: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX

0: 800 para ho na naman ang ubo, si Bones at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Panlaban Mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap.
3: Mamakang sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mamakang mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
7: Gaan, ma-choy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
0: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
7: Sakay ka kidya.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
7: Basta sagad nga driver, extend love.
0: Extend Supplement for Men. DTX 500.
9: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay malagayan ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alibiyugin niya. Natula ko ang bukol. Maayugin ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabakal sa mga butika.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
11: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pagaubdan ka sa imo kapaslawan kag kadalag-an. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ka, ipautuwas na ka.
12: Good afternoon, sweetheart. Sa magandang hapon ho ng Friday. TJF, thank God it's Friday, May 22, 2026. Ka-K5, welcome. Dari sa aton silinga palatuntunan. Room 1009, kaupod ang inyo silinga abyan. My name is Miss A. 1-3 PM, mga ka-K5, updanay kita ha. Dari sa aton programa. Abitamyawon naton, kamustahon ang lagay sa aton sininga mga abyan. Good afternoon kay Ma'am Elnora Avelino, kay Doy Arthur, Ma'am Vina Villaruel, Leo Biliones, maayong hapon. Ginatamyaw mo naton, ano? Ang aton sininga mga K5 solid supporters. Hello kay Ma'am Elma Dordas Manalansan. Magandang hapon ho, mga ka-K5. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Mighty C, ang alkaline vitamin C. Pabakurang inyo sininga immune system. No? Dapat pag-uno nga aton sininga resistensya, batok sa mga balatian. Ubo, sip-on, hilanat, trangkaso, likawan. Mag-Mighty C, adlawadawa. 8 pesos lamang per capsule, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Mabasa, tabala palangga, sang istorya, no, sang aton sininga, aton nga, ka-K5, no, nga nagpadala sang iya sininga sulat. Dari sa aton palatuntunan, kag kinatagan kabuhi sang aton mga dramatista, mga artista sa radyo. Kag igapalayag naton karon sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
11: Ga? Ipautos na ka?

0: Miss A. Miss A, maayong hapon. Tawag ako sa pangalan nga Jovan. Ako Miss A, soltero pa. Kag wala pa ako sang kahagugma subong. Kay ginapangita ko pa. May isa gid bala ka bagay, Miss A, nga naga gamo sa akon utok. Hindi bala ako, Miss A, mahimuos. Kay masami ako ginapadamgo sang akon kababata nga babae. Ano abi, Miss A, kay may natabo sa to. Rason sang iya sini nga temprano nga pagtaliwan. Kag ako, Miss A, ang iya ginabasol. Kun nga napatay. Sandig sa akong damgo. Nag-hallucinate ako, Miss A. Permi ko siya nakikita. Permi ako may nakikita. Miss A nga babae nga sa akon pagpati. Amo na ang akon kababata. Isa ka adlaw, may nakita na naman ako, Miss A, isa ka babae. Ginsundan ko ini. Apang bangod, magamo ang akon nga utong. Damo sa mga palamangkutan. Sino ina siya nga babae? Siya bala ang akon kababata nga babae? Siya bala ang nagtaliwan ko nga kababata? Daas sa subong. Nagapabatsyag sa gihapon sa ako. Agod. Ipabatsyag sa akon na ako ang balasulong sa kung anuman ang natabo sa kahapon. Miss A, nawala na ako sa akon kaugalingon sa doon. Hasta nga gatabo ko sa dalan, nabungguan ako, Miss A. Subong isa na ako ka PWD. Apisar nga amat-amat ako nga naga move on sa mga hitabo sa akon, Miss A. Apang ara gihapon ang palamungkutan. Nga apirmi ako may nakikita nga babae sa doon. Miss A, ano ba lang akon dapat himuon? Saliwat, Joval.
1: Istorya, hey!
0: Actually, di ko masyado mag-gets ang istorya ni Joval, no? Sino atong kababata niya nga babae? Ano ang natabo sa doon? Kaya wala gid-gid say-say, no? Basta ang aton lang sininga pag-intiende nga ang rason sa pagtaliwan sa babae ginabasol kay Joval. Ako na nga may nakikita siya nga babae. Isa nag-hallucinate si Joval. Kay feeling niya amo to, no? Ang kababata niya, mga nakikita niya. Kay K5 bantayan naton ina sa aton drama. Sa mga waay na uyon sa drama kay waay ingaw-ingaw. Ay,
1: tinuntong ito!
0: Nasanay ka mo?
1: Istorya!
0: Nami ni aton drama. Para iba naman, no? Mga pinanide sang gugma or the pages of love ka K5 bantayan ta.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. Sport
5: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka. Yari ang testimonya sa isang rin nagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Colab City. Karmila ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C na dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madridig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Wala ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Nestor! Ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilanga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagaanit sa pangunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila pangunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
20: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sa isang ko. Testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masana nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, 3 bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3Bio!
24: Ang D3Bio!
23: Yung may VCO!
24: Ang VCO!
23: Yung may D3!
24: Mabakas mga butika!
23: D3Bio!
25: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3Bio!
24: Ang D3! Yung
23: may VCO!
24: Ang VCO!
23: Yung may D3!
20: Gasakit ang tiyan!
23: Bugs for Biotics!
20: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan!
23: Bugs for Biotics!
20: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka!
23: Para healthy ang tiyan!
20: Pag-klinika!
23: For Biotics!
20: For Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas! Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabakod sang imo nga resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw.
23: Clinicas for Biotics.
24: DTX 500.
23: Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
24: Mag DTX 500 na.
23: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
24: DTX 500.
26: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
27: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
26: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
24: Wow! DTX 500. Mighty C.
23: Ang alkaline nga vitamin C.
28: Sali, si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C.
24: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
24: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
30: Kadaragsa nga punggod,
31: DTX Beauty Soap.
30: Magaspang nga panit,
31: DTX Beauty Soap.
30: Gala o magputi,
31: DTX Beauty Soap.
30: Puro katol-katol,
31: DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
30: Bakal na sa mga butika.
32: DTX Coffee Mix?
33: Gusto ko na.
32: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
34: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
23: DTX Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
23: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
35: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
23: Bigaw ang performance kay Darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
36: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
23: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
37: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sang resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
23: Yung may D3.
24: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio with VCO.
38: Ako si Jay, taas akong sugar.
0: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina, mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dinamaintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: DTX 500.
5: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag DTX 500 na.
5: Masamihin ni kapalatian?
1: I-DTX 500 muna.
5: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
5: Mag DTX 500.
1: Agot maging mas hubin sa itad ang itsura.
5: DTX 500.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo.
6: Kaya namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: Ka, ipautwas na ka.
11: Ka K5, vapadayon kita diri sa aton sini nga palatuntunan na Room 1009, ang inyo sini nga hulot. Palautwasan with Miss A, ang inyo sini nga kabonding 1-3 PM sa aton sini nga palatuntunan. Ma'am Elnora Avelino, nami ni Miss A nga story, kay takana ko pamati sang inulag, makasala pata sina ni ko bet. Ate, ang iban wala na uyon kay wala ko nung ingaw-ingaw ang drama. Are, kay ang drama wala ingaw-ingaw, abe lang tawon tagin. Ang hindi maglantaw, among mahiligid sa ingaw-ingaw. Tama man, Ma'am Elnora, no? Ang mga madula ni Karono sa mga nagalantaw sa aton, ang mga mauntat lantaw, ang muning mga mahiligid sa ingaw-ingaw. Istorya, ingaw-ingaw, subong. Permi lang ka mo ingaw-ingaw, amunang nagadamo ang mga makasasala. Sakto na nga bali, Ma'am Elnora Avelino. Rodel Isiderio Ubalubaw, hello, beautiful, maayong hapon. John Mart Biliano, maayong hapon sa Barangay Bato sa Family Biliano, Apuang, Bernas, Caldea, Gonzales. Salamat to them. Kaginatamyo mo natin sa maayong hapon, no? Ma'am Gianna Anvil Siloso, maayong hapon. Ari lang ko nagapamati sa shop. Thank you, Ma'am Gianna Anvil Siloso. At Sleyo Biliones, pinakababadlak sa tanan. Ma'am Vina Villarreal, maayong hapon. And ginatamyo mo natin Doy Arthur, dira sa West Villa Flores, maayon. Tungod sa nagpakita nga babae, Joval Nangin, PWD. Yari ang iya sininga kasaysayan sa aton sininga drama, mga pinanid sang gugma or the pages.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Oh. Meg, dere naman tayo nagpundo?
1: Dalikit lang, Meg. Manaog ta, nay.
0: Ati, sige.
1: Ang bulak. Kuhaan ko sa bag ko.
0: Meg, ang bagbukin na brihan mo kag maging kuha ka nga bulak?
1: Oo, Meg. Daligid lang, ha?
0: Meg, ang bulak inbutang mo sa kilid sa dalan?
1: Oo, Meg. Para sa iya.
0: Para sa iya? Nga man, Migaw. May ano di sa highway ngayon ni Meg?
1: Meg, kwan, basta, malawig ang istorya.
0: Hanay ka bala, sugiri ko bala, Meg. Kido nagaduda na ko bala si mo, Meg mo. Basik bala, kadto ka permisa. Kwan blao, ginakwaan to bala bato blao, sa puno.
1: Meg, ano nga bato man? Mapamati ka, kaya sugiran ko ikaw.
2: Siya nga may tunok ko sa TL, bro. Kasakit sila ka.
3: Ay, adlaw na, Di tatakatama,
2: Una na lang to, Kadali ka manabi mo.
3: Hindi, kuya, Hindi ta kaya kasutubayaan niya. Malabasin ko may bit ka di karoon sa mga truck na nagalabay,
2: Hindi, Una lang to bala. Kaya nagadali ka manabi mo.
3: Hindi, kukani.
2: Lakat na to bala, una na lang to. Ikadali kaya, lakat na. Kasi dyan na ka, Sandra.
3: Uchi muta, sige na lang gali.
2: Di man, nagadagon-dagon siya.

0: Ang moy nang natabumig.
1: Tingala ko man, Mig. Pasensya, gid, Mig, ha?
0: Wala sang kaso, Mig, ha? Dari na, Mig. Malakata kita.

0: Jovan, tani ko mo lang makaging pauna. Tani sa pong obtanay pata. Dungan pata tani college kagubra. Tani kita panagnubihanay. Tani may bata na tasubong. Ikaw kitabi eh. Salamo kitiya Jovan niya. Salamo kitne.
1: Kasatra!
2: Iti... Damdam ko naman ako.
1: Kasatra!
2: Patawar ako!

0: Migujubal.
1: Ah.
0: Do kada ko sang ay bagtaw.
1: Wala ko sang tinulugan ng gabi, Meg.
0: Si Cassandra naman balang rason?
1: Oh.
0: Ha?
1: Paano mo nabalan, Meg?
0: Kunabi, Meg. Kagabi, nagdamgo ko. May bata nga nag-ibig. Tapos, may ginahatag bang ko siya nga bulak?
1: Ano, Meg?
0: Oo, Meg. Hindi ko maklaruan ang itsura niya eh. Basta, kulong siya sang buhok kag morena. Tapos, naghambal siya sa akon nga ihatag ko sa imo.
1: Ba? Ano, Meg?
2: Nagabahin sa aton sa mga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, ang drama gindulong sa aton sang kaaluan sang paborito nga kape sang Masa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix sa may Ampalaya, chia seeds and the sugared sugar cane extract powder, mga ka K5 maayo gid ha ang aton sini nga ginapabugal nga kape no para sa aton no lawas. Ang chia seeds mga ka K5 naga-provide sang soluble fiber nga naga-promote sang aton sini nga digestive health kag naga-management sang aton sini nga food cravings para hindi ba lang nga permi nga no naga-pinaslak lang kita sang pagkaon sa aton sini nga baba. May araman sang antioxidant properties, mga ka-K5, nga nagabulig protekta sang aton sining lawas sa nagikan sa free radicals, nga nag-support sa aton sining healthy immune system. Nagahatag, no? Sang standard mental alertness sa aton, no? And subong man energy benefits sang kape. Gamit ang natural sweetener. Mga ka-K5, mag-DTX Coffee Mix, adlaw-adlaw, no? Para nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. 53 minutes after the hour of 1 in the afternoon, balikan tanihang aton silinga, istorya mga ka-K5, dali sa aton palatuntunan, Room 1009, ang inyo silinga hulot, palautwasan, kaupod ang inyo silinga kampiyon nga abyan. My name is Miss A.
3: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Jose Benlot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imong blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imong blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
7: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa de-sugared sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisa diyan na nato mitis or pursi.
6: Mm.
7: Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolites nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect.
6: Mm-hmm.
7: So ining flavonoids amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms.
6: Mm-hmm.
7: Kag ini ang water soluble.
6: Wow.
7: So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag mitis kag pursi.
6: Mm-hmm.
7: Kay isa man ka water soluble.
8: Water soluble man.
6: Gusto. So natumduman ko doc ang topic taligad is about phenolic compounds kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
7: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit.
6: Mm.
7: Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
6: That's why, ang pagbulad sa adlaw, ang nagakos ang cancer sa panit.
7: Mm. Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer, amo ang basal cell carcinoma.
6: Mahugusto.
7: Kag squamous cell carcinoma.
6: Mm.
7: Ini ang nagatubo subo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulat sa kadadlaw. Mm. So amo na ka importante nga nga mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
6: Cancer.
7: Balikanta ang tubo sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
6: Gusto
7: mo maigo sa kwan sa uberis. Tapos always pagayta gapasilong.
6: Gapasilong pa no?
7: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
6: Gabulan sa adlaw?
7: Oo. Diba?
8: Pagkatambok siya.
7: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Perti ka tiga.
8: Gasiri.
7: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
6: Gusto.
7: Diba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara da sa kwan
6: sa panit niya gid mismo DTX
4: 500. Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
5: Ang imong sugar sa una pila man?
4: 300.
5: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
4: Mga duha pa ka semana kapin.
5: Pila imong nainom DTX 500?
4: Pagyud ka sab.
5: Duha ra ka stab.
4: Yun
5: sa manyo pag-inom.
4: Multag og gabi eh.
5: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
4: Oo. Oh.
5: Yeah, pila na may sugar ni mo ron?
4: 126 na lang tao. Kaluis Ginoo. DTX 500!
7: DTX 500! Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
6: Oo.
7: Oh. Ang asukal, ang amutong unod.
6: Oo. Oh, oh.
7: Gi-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
6: Oo. Oh, gusto.
7: Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sa ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoids nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
6: Meaning ginsaylo sa ato nalin sa tanong.
7: Oo, naganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
6: Nga nagaprotekta sa tubo.
7: Yes. So, sa 14 pesos kay precious ini, sobra-sobra ng benepisyo sa GP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog na bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
6: Sa 14 lang ano?
7: Imagine lang.
6: Imagine.
7: So, amo na. Gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatian sa kurason. Ara dang damo man nga kwan mo oxidation.
6: Oo, oh, gusto.
7: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagakapatay sa stroke at heart attack?
6: Oh.
7: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
6: And the brain.
7: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta Sir GP, kung gusto mo maglawig kabuhi mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health magupaman mangin ulihi ang tanan. DTX 500 Health Alert
9: with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang
10: Visio. Yung may D3. D3 Bio. O si Karen, kadamugid sa akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag maghinis ang akon kutis. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang
11: Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
12: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Sang antioxidant, likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
13: Ito masyon sa barangay
14: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
13: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
14: Tumar ko. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
13: 3 times.
14: Kamusta ang alay sa kamot?
13: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
12: DTX 500. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
12: Mighty C,
16: mababa ka sa mga butika.
17: Nagandamo na nga nagandamo, ang nagagamit sa Mighty C.
8: ang alkaline yung vitamin C.
16: Nelni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at may TC, muno sa akon, mga tol balay, nagtambo ko.
17: DGX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
17: DTX Beauty Soap.
19: Babakal sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko kainom kape, kagabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: Nagin sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
24: Relax, gan! Kinhimo ko man ang tanan, pero wala nagkidya.
25: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo! Extend! Food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend! Supplement for men.
26: Muling binuhay mo!
27: Extend! Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
28: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
17: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
25: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
29: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: D3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
17: D3 Bio, ang D3
25: yung may Physio.
17: Ang Physio
25: yung may D3.
17: D3 Bio.
25: D3 Bio.
31: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
17: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
25: Ang Physio
17: yung may D3.
19: makal sa mga butika.
29: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500, di na problema mo ba na ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, efektibo, garantisado.
5: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
29: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatang proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang apalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
22: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
23: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
23: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka Mrs. sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3
25: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags,
8: mga butika.
29: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics.
25: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: Imo nga blood sugar test. Ilan tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
25: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
25: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
25: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.
15: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
25: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
16: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
18: Wala-wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
16: Di nakabaluman o sick?
25: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
16: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
18: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
25: Extend Food Supplement for Men.
23: Dikasin.
25: DTX 500.
20: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
25: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
25: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: Gawin at 2:13 sa hapon at nagmabalik ko si Miss A sa Room 1009. Naging niyo siling ahulot at palautuwasan. Sa kahanginan sa atong siling kampiyon ng estasyon, K5 and News FM 100.9. Sa liwanag, maayong hapon sa aton sininga mga suki nga tagpalamati, no? Nga nagatika-tika sa gihapon diri sa aton sininga Facebook Live. Happy Friday, mga ka K5. Ang programa nga ini ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika DTX 500. Ang DTX 500, mga ka K5, ang produkto ni Dr. Mel Uy kag sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, no? May kombinasyon sang Ampalaya leaves kag di sugarcane extract, no? Ginatawag naton the superior antioxidant, mga ka K5, no? Nagabato sa mga oxidative stress, nag-improve sa blood sugar regulation, nag-support sa aton sining liver and immune system health. Ano tong inambal natong kagina? Blood sugar control, no? Nag-promote ang DTX 500 sa normal insulin function, kaga nagabulig panubo sa blood sugar. Lalong-lalo na sa mga may mga diabetes, no? Diabetes, ano? Or diabetic person. Nag-support sa aton sining atay kag kidney. Nag-manage sa fatty liver issues.

0: Ote, ano ang dason, Meg?
1: Kagsang ginhatag ko na si imong bulak, Meg. Nadula ka nga daw aso.
0: Ba? Hindi.
1: Daw, nagpalanindo ganing balahibo ko, Meg. Kung hindi ako magsala, ang bata nga to, si Cassandra, Meg, no?
0: Hindi, Meg. Kuan, hindi siya kulong buhok eh. Pag hindi man siya morina, maputi siya, Meg. Kag hugso yung mga buhok niya.
1: Sige na, Meg. Tama lang niya. Wala, kung na'y nagapati sa mga among sina, Meg, kapin pa kondam ko. Excuse na na, Meg, ha?
0: Ano yan ang butsilingon sang damgo ni Tulrex, man? Ang maayo pa, mapasiyar na ako. Ido manghihinagid ako eh. Oh.
2: Ma'am! Sorry kid ha.
0: Wala ko ikaw nakita eh. Sorry kid ha. Miss! Madali kid lang! Ato na siya. Ang itsura niya daw. Daw kawiki Cassandra. Daw si Cassandra kid!

0: Meg.
1: Oh.
0: May baguhan di sa ato na,
1: daw wala man, Meg. Nga man,
0: kwan, Meg. Kagahapon mo lang,
1: mm?
0: May nabaguhan ako nga babae sa hallway.
1: Mm?
0: Samtang nagapakadto ako sa CR.
1: Ara ka naman, Meg, ha? Wala di sa baguhan yung babae, ha? Kabalo ka naman nga kung may bago di, may bago ding hire. Ginapakilala kita dahil sa aton, di ba?
0: Kung mo, sino ang babae nga to?
1: Mm?
0: Kag nga aparyas gidya sa uniform na aton, Meg?
1: Nga, anong itsura yung Meg, ako?
0: Kwan, Meg, basta, guwapa. Kag hugso yung buhok.
1: Wala tayo upod nga mo amo si Meg. Puro na diya tibo ang mga upod ta kag mga tamburiko. Meg, akon bala kung basi nag-hallucinate ka lang, Meg? Abi, obra na!

Dasigon ko pagid ang paglakat, ha. Kido maula na nga daan, no? Alang-alang naman siya kay sa jeep, kay grabe man ang traffic, eh. Ba? Hindi. Ang babae kagahapon nga nabungguan ko. Daw siya ginaw? Siya ginang babae nga nabungguan ko kahapon sa opisina. Ang may patawgon ko siya. Daw si Cassandra gino? Miss! Miss! Nakita niya ko. Kag nagayom lang siya. Ang mayo pa. Matabok ako. Miss! Ba? Padayon lang siya nagalakat. Kag nagtabok siya. Sundon ko pagit siya. Miss! Dali gid

0: ang bata ko. Ang juvala nung natabo sa imo na. Karoon natabo. Ay.
1: Ma. Ma. Daw hindi ko mahulag ang wala kong atil.
0: Ay, Jamal. Ang tiil mo. Ang tiil mo na. Oh.
1: Ma. Nga. Nanong tiil ko?
0: Ha? Nauton na. Ay, nabuguhay ka sa salakyan. Tapos nalapakan maging ang tiil mo.
1: Hindi matuhod ni Ma. Gusto. May ginsunod ako nga babae.
0: Babae? Sino nga babae?
1: Ma. Si Cassandra. Si Cassandra gina to. Siya din siya. Siya ang ginsunod ko eh. Rason ko nga nabungguhan ako.
0: Ay, anak. Madugay na nga patay si Cassandra. Wagang may pakapo. O di talawa na. Talawa na karon. Wala ka na sa tiil.
1: Ma... Wala ko sang labot. Basta, pagkatuwa din si Cassandra, Ma. Isisyagin na ito, Ma. Palayog lang. Pagkitaan niyo siya. Pagkitaan niyo si Cassandra, Ma.

0: isa na ako ka PWD subong. Maathagid sa akon mga mata nga si Cassandra ang nakita ko. Madamo man sang nagahambal sa akon nga nagahallucinate kuno ako. Kag madamo man ang nagahambal nga base nagbalos sa akon si Cassandra. Sa subong nagapaayo-ayo ako kag padayon nga nagakabuhi. Sa imo Cassandra, kahibalo ako nga ara ka na sa mga kamot sang Diyos. Kabay pa nga tiganan mo ako sang lugar, agod nga makaupdanay kita. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Joval.
1: Nabatian ang aton sining drama, mga pinanide sang gugma or the pages of love, the Joval story, mga ka-K-5, no? No? Isa ka soltero, no? May ginadala, no? Halinsang bata pa siya, sang nagtaliwan ang iya sininga kababata nga babae. May sari-sari nga emosyon, no? Ang iya sininga na babatsyagan. Posible, ginabasol niya iya kaugalingon. Naakig sa isa iya kaugalingon. Nasubuan siya sa natabo sa kahapon. Halo-halo nang iya sininga na babatsyagan. That's why, no? May mga nakikita na siya nga mga bagay-bagay. Kapati ka mo, maginapakitaan gid siya sang iya kababata nga babayi, no? Or probably, no? Iya lang na nga mga guni-guni mga ka-K5 tungod sa ginsambit to naton, no? Nga halo-halo na ang iya sininga emosyon. May ginadala gid siya nga mabug-an. Halin sa tong bata pa siya, tub-tub nga nagdako siya. Part of him, no? Is nabalang nagakuan balang nagatimakas nga makalimtan ang nakaligad. Part of him gusto malipatan na ang nakaligad, no? And hindi niya bala i-blame ang iya sininga kaugalingon sa kung ano man ang natabo sa iya sininga kababata nga babae. Ugaling, no? Ginahaunt gid siya mga ka-K5 sang past nga ina. Sang kahapon nga ina. Ang muna siguro nga nakikita niya ang nawong sang iya kababata. Di amunin natabo sa iya. Nabungguan siya subong person with disability na siya mga ka-K5 kay nautod ang iya sininga tiil. Isang nakamukla siya sa ospital. Pinapamangkot niyang iya iloy diin to ang iya nga kababata. Ginasabat siya sang iloy, patay na to, dugay na to. Di ginapatawag niya gino. Kakatabo manggid siguro ni, no, sa sa iban nga tawo mga ka-K5. And I'm sure, no, madamo sa aton ang gina-haunt sa gihapon sang aton sining mapait ukon masubo nga kahapon. Balikan naton ini mga ka-K5 diri sa aton palatuntunan Room 1009 ang inyo sining hulot palautuasan.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaisa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yumay D3 Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria, mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics, Clinica Sporebiotics.
7: Bungod kag rashes,
8: mag DTX 500.
7: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang pungod kag rashes.
8: DTX 500.
7: Bakal na sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Di na kanon. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka maginom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ogalis

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng kumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Extend the food superman for men.
10: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
9: Extend the food superman for men.
2: DTX 500.
11: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kugid ang akong nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong
2: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan.
9: Memory Advance Syrup.
2: Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
4: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
12: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulat ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
4: mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio, D3 Bio.
15: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
16: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
13: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
17: Ew! Yucky!
13: Mag-Sporebiotics ka!
17: Clinicas for Biotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinicas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tay.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tinlo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: DTX 500.
20: Juice 7 lot.
21: Nung ginabatsyag mo sa
20: high blood git ko.
21: Kaya sa una ang imo.
20: Blood pressure. 180 over 100.
21: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
20: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
22: Panahon na naman ang ubo.
18: Si punch at trangkaso.
22: Pero
18: huwag mag-alala.
22: Dahil andito na ang Mighty.
18: Panlaban mo,
22: Mighty C!
18: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C!
22: The Mighty Power of C!
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Mighty C!
18: The Mighty Power of C!
23: DTX Beauty Soap.
24: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
23: DTX Beauty Soap.
25: Mabakas sa mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakas mga butika.
23: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakas mga butika.
28: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
29: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
30: Relasyon na unti-unting namamatay. Dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
31: Extend Food Supplement for Men.
32: May maca,
31: kag-flavawaska,
32: mga natural herbs,
31: nga nagahatag sang gana.
32: Extend
31: Supplement for Men.
33: Muling binuhay mo.
34: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: DTX 500.
35: Ako si Michelle Manuel, ang barangay sa Bayon, Kapi. Ay, manatian ako aset sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may aligbiyugid niya. Nanula ko ang bukol. Maayugid ang
23: DTX 500.
25: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio.
36: O si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
23: D3 Bio.
32: Ang D3, nga may Visio.
33: Ang Visio,
32: nga may D3.
25: Mabakal sa mga butika.
23: D3 Bio with Visio.
37: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
23: D3 Bio.
32: Ang D3
33: yung may Visio.
32: Ang Visio
33: yung may D3.
32: D3 Bio.
17: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. Spore Biotics na ginupdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption. Sa bituka sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
38: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
23: DTX 500.
39: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
23: DTX 500. Mighty C.
32: Ang alkaline. Nga vitamin C.
40: Ako si Mimi.
41: Dali kasi napit akong tuhod.
40: Arthritis na gali.
41: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
40: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
41: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
23: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
0: Mighty C, epektibo, garantisado.
2: TDX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
2: So na,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
2: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
2: sadya nagid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakas sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, ga, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Deo Fresh
7: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Extend the Food Superman for Men.
10: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
11: Ako si Salvador Estanina. Taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
12: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
11: Salamat sa DTX 500.
4: DTX 500. Bakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni bulig sang D3 Bio tungod gina papagonya kon maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio,
4: ang D3 nga may Physio,
5: ang Physio
4: nga may
5: D3.
4: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamensahe.
4: D3 Bio, ang D3
5: nga may Physio,
4: ang Physio
5: nga may
4: D3. D3 Bio,
17: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
7: Nagapalang dulong bala ang imo panulukan.
8: Magalingin
7: bala ang imo nga uno.
8: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
4: DTX 500. Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
5: mabaka ang butika.
17: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
17: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kag hapon. po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix.
22: Mabaka sa mga butika.
23: Nestor, ang sinaing.
24: Luto na.
23: Ang labahan.
24: Nakasampay na.
23: Ang uniform ko.
24: Naplanta na.
25: Ganito ako.
26: Tigasi.
25: Tigalapa.
26: Tigasay.
25: Tigaplansa.
26: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
26: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko.
26: Ang Extel.
25: Supplement for men.
26: Lourdes.
25: Tapos ka ng maligo.
27: Yes, darling. Come to mama.
26: Extend Food Supplement for Men.
25: May maca at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
26: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
1: DTX 500.
28: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500.
22: Mabakal sa mga butika.
29: You're listening to 100.9 K5 News.

0: KK5 News FM. News FM.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. D3Bio!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
0: D3Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Max4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
3: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nangagamit ng isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do wala nangagalain ako ng pumatsyag.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
0: Para sa madami nga kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Diofresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Diofresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
14: Clinica Diofresh.
15: Available now.
0: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsiyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
9: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: News FM. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold, kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
9: News FM.

Hey folks, we got 13 minutes after 3. Ang oras na yan mga K5 ay hatid sa inyo ng ating Super Trio. Always po tayo mga Super Trio, ha? Ang ating DTX F500, ang ating Mighty Z at ang ating D3 Bio. Ito yung ating mga suplemento protection para sa sarili ho natin at para ho sa buong pamilya. So make sure na nag-detect ho na tayo ho nito religiously. Sa mga suyo natin yung butika, mabibili ho yan at sa lahat ho ng clinic branches and nationwide. Hoy, abangan ho ninyo yung mga libreng check-up ho natin, ha? Bumisita ho lamang sa pinakamalapit na clinic branches sa lugar ho ninyo. Magandang hapon! Agent Jack, kasama ho ninyo para sa ating Friday flashback ang alas 4 ho ng hapon. Sama-sama ho tayo, maroon lamang kayo magparamdam sa 0921-305-3958 para ho yan sa mga favorite flashback hits ho ninyo. Just let me know. In fact, you can also do your shout-out if you want.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtap

0: pag-asang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang balanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na natugla ang minod sa abaga kung ang balanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay kakiti, ha?
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Go! Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: buong araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu.
1: Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News.
5: Friday.
6: Flashback.
5: Friday. Flashback.

0: E3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
4: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
3: Ang best friend sa mga kababaihan.
4: Spore Biotics.
3: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
4: Spore Biotics.
3: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compound
5: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mismo!
6: DDX 500!
5: DDX 500!
7: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw,
8: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
9: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
8: Okay, namin nagit sa akon nga mat.
5: DDX 500, Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taknaan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Litri Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
1: Litri Bayo. Ang Litri. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Litri. Litri Bayo.
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sang Litri Bayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: Litri Bayo. Ang Litri. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may Litri.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: DTX 500. Kasi
5: tumasol sa barangay
6: po. Ano ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na.
5: Try gig kamos sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambok ko.
9: K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan. Tudas na!

0: Teroy? Ano nang ginauyatan mo? Tagad? Anong problema, migaw?
1: Animal ka! Ang kwarta nga ginpaula mo sa akon? Akon sa sweldo kahapon? Ikaw nagkawat sa sweldo ko? Tungod sa imong animal ka, ginbulagan ako sa asawa ko!
0: Kitlampusan mo ko sa bara!
1: Matalagan ka ba?
0: Matalagan ako!
1: Matalagan ka ba? Patsunta ka! Patsunta ka!
0: Si Mampinat ang nagsuko sa akon. Maluwi
1: ka!
0: Hindi ako pagpatya. Maluwi ka!
1: Si Pinat? Si Pinat, ha? Gingaisahan niyo ako? Sobra na ka mo. Sobra ng pagdaog-daog ninyo. Ikaw nga Pinat ka. Traidura ka. Kadtuan ko sa opisina niya. Ginbayaan ko sa asawa ko tungod sa inyo.

0: inipinat nga ako lang ang collections. Hindi magsanto sa records mo?
1: Ay,
0: Atag na
1: gin.
0: Ano ka? Ginapalapaw mo ang iskap dre?
2: Si Tiray, may arbat ka para!
3: Kabang!
1: Bakit Diyos ko?
0: Ano ito?
3: Sa
0: niyagat ang mga tao ta?
3: Kabang!
0: Ano ito mo?
1: Ay, oo, matawad mo ma. Talagid mo ma. Tanawan ko lang ma.
3: Inap!
1: Si Tiray, may ginabit-bit nga ba? Ating ka, bro? Tiray! Hindi ako pag-aposisina, ah! Tiray, wala man ako sasala sa imo!
3: Ikaw lang pakot siyang swildo ko kay Bimbol.
1: Ha?
3: Mambal ka nga wala? Ikaw ang rason nga ginulagan ko sa asawa ko!
1: Ha?
3: Pasyonta ka!
0: Tiray! Tiray! Ako ini! Si Bayong Chilin! Tiray! Ano ang problema, ha? Ako ang bahala. Maistoryahan ta ini. Pakalma lang. Napangdulman ka lang. Istoryahan ta ini, Tiroy. Ipaubos ang bara ni Cabra nga ginauyatan mo.
3: Hindi na, Ma'am Jilin. Hindi na. Ining babae, Ma'am Jilin, nga ginasaligan mo di sa farm. Manog man! Sobra pa sa tag-iya kung makapamigos sa mga tao.
0: Tiroy.
3: Ilabi sa tanan. Ginasubli yan na si Sir kung wala ka.
0: Okay.

0: total guba ng kabuhi ko. Guba na!
1: Pero hindi. Hindi ka magkabalaka. Ako ang bahala sa imo. Ginapangako ko. Hindi ka mapriso. Ginapangako ko, Tiroy. Pamatii ako. Pamatii ako. Tiroy.
0: Ma'am Jilin.
1: Ipaubos ang baro ni Cabrang ina. Ape, bebe. Hindi ka magkati. Ari ako sa likod mo. Patihi ang anuman nga ihambal ko sa imo. Suportahan ko ikaw. Ina ang ipangako ko sa imo, Tiroy. Kagtumanon ko, ina. Hindi ko ikaw pagpabayaan. Hindi ka mapriso.
0: Ma'am Jilin!

0: X4 Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4 Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4 Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag acid. Salamat. Get VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: VTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
3: Babakal sa mga butika.
2: K5 News FM.

0: Nagbuang ka na bala, Angeline? Ngamay tra kasang gamo sa mga trabahador. Kagin patay ni Tiroy si Bimbol, dapat sabto niya na. Ipapriso gid na siya.
1: Base ikaw ang ipapriso ko, Nono? Base ka mo nga duha sang sekretarya mong ipapriso ko. Abi mo wala ko kabalo nga kirida mo siya? Ha?
0: Ano? Ay, ano na yung ginapangwakal mo, Jeline man? Hindi ko kirida si Pina.
1: Hindi ka na magbutig. Kay gin ako na sa akong sang sekretarya mo nga may relasyon ka mo nga duha. Kag nagpatulong ko na siya sa imo tungod sa kwarta. Te, kabutig ka pa? Madinay ka pa?
0: Kukuhana.
1: Kag hindi paghilabti si Tiroy, ha? Wala sang makapahalin sa iya sa farm.
0: Be, Jeline.
1: Kagang sekretarya mo? Mandam siya. Kay mainit ko pa, sakaan ko siya sang kaso. Kadakko gali sang kwarta sa sales ng ginapalapaw niya. Kag siling niya, ginhambalan mo man siya kuno nga hindi lang pag-ibutang tanan sa record ang cash nga nagasulod. Kabalan ka, Nono. Base nalipat ka nga akong main owner sa Golden Egg Farm? Kung bulagan ta kasubong, wala kasang bitbitod. Solo lawas ka nga magwa sa panimalay ko kay tanan-tanan nga properties ta sa ngalan ko.
0: Ay, Jeline.

0: ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend Food Superman for Men.
3: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
2: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: K5 News FM.

0: Ginpahalin ni Madam Jeline ang sekretarya ni Boss Nuno nga si Pinat. Samtang ang pamilya ni Bimbol nagpasugot naman lang sa riglo ni Madam kag ginbayaran sila sang 100,000 pesos. Si Madaman ang naggasto sa pagpalubong kay Bimbol samtang si Tiroy ginatagan sang tsansa ni Madam nga makapadayon ubra sa farm kag siya pa ang ginasaligan sang poultry. Kag tungod sa natabo, may katahap na ang mga kaopdanan sini nga maglabutaw sa iya. Mga abyan, isa ini kadako nga leksyon sa aton nga mahilig mangsasko. Kag magpangdaog-daog sa aton pareho man lang empleyado. Likawan ta ini, agud malikawan ta man ang kasubong sini nga hitabo. Kag ilabi sa tanan, indi tanan nga nakapatay sang tao, duna nga malain. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tugtog sa liwat, madamong inga salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan. Sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Tiroy, Chester John Bironque, Lena Kagpinat, Ernadisina Amiga, Madam Jeline Kagbingkay, Linilia Miranda, Boss Nuno, Melvin Plotenya, Kirby, Erjan Liba, Bimbol, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinitoy, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenya, kag ini ang inyong alagad, EJ Liba, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapag-on niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
1: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag-DTX 500 na! May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500? Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi,
9: galing kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali,
9: pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag naglumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako, ang linya ko,
17: isang kapsula ka lang.
16: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
17: Extend.
16: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
17: at stamina.
16: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
18: Sa pulmo, baby.
16: Extend supplement for men.
18: Isang kapsula ka lang.
8: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gidyang akong disminorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong disminorrhea.
8: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
16: iCare Code, ang superior eye formula. iCare Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: D3 Bio with Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
21: Ang Physio
8: yung may D3.
21: D3 Bio.
8: D3 Bio.
22: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
8: D3 Bio,
21: ang D3 Bio
8: yung may Physio.
21: Ang Physio
8: yung may D3.
21: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica. or Biotics.
0: DTX 500.
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
2: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 mo na.
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatig kulang ka.
2: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
2: DTX 500.
0: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imo nga blood sugar test.
12: Kila tong score ganit?
23: 470.
12: Nagtiko 2.
23: Sa gabi, 2. Sa agad.
12: Kila na lang imo nga blood sugar?
23: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
24: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
24: DTX Beauty Soap.
26: Sa mga butika.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 19 minutos sa rebilyan antes kita magdangat sa tak ng alas 5.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: El Castigador,
3: ang tinig ng bawat mamamayan,
5: El Castigador.
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
5: El Castigador.
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
5: El Castigador.
4: El Castigador.
3: Bungtong Besara Villarreal.
2: Maingapon, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas, nagapalig ng El Castigador. Sa kinandan kapod sa inyo, KK5 sa inyo, Anchorman. KK5 Roldan Bisana Villarreal. Sa mga balitang aton pag-istoryahan kag pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagad. Ginang adalakpan sa pagduso sa droga sa barangay Baybay, nagkuhaan pa sang surveillance footage nga masako man ang pagbaligya sang Cebu sa railway. Agusan del Sur handa na sa pagtagbalay sa Palarong Pambansa 2026 nga formal nga magasugod sa adlaw sang Domingo. Panibago nga pagsaka sa presyo sang gatong lauman na okon lauman na naman sa masunod nga semana. Publiko to nga ang reaksyon sa impeachment bato kay Vice President Sara Duterte Carpio. Amo ni mga balita nga aton pag-istoryan kag pagatutukan diri sa aton sininga pagpangalagad sa El Castigador. Kumayara ka mo mga ka-K5 sa mga mensahe, ipadala ina diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe diri sa El Castigador, mga ka-K5. Sa mga suki naton nga nagatutok na sa Facebook Live sa K5 News FM Rojas, may ngapon lang mga ka-K5. Sa mga nagamonitor na hindi pagkalipatan, i-like kag i-share aton siniga program para madamo pagid kita sa malabutan. Present ang si Sir Tonyo Capiznon sa kay Sir Anthony Arustique, ang Assistant Regional Director sang Department of Agrarian Reform. Isa sa mga ginaidulota sa DAR mga ka-K5. Thank you again Sir Anthony Arustique, ha? Kag kay Mrs. Arustique da, no, sa Department of Education. Thank you again sa pagtutok dari sa aton pagpangalagad. 17 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takdang alas 5. Ang mga balita diri sa El Castigador mga ka-K5. Ginadulong sa inyo sa paborito nga kape sang Banwa, ang kape nga namit ng sabor kag Roma, ma-detoxify ka pa. Ang kape nga magapagwa sa inko sang toxin sa lawas mo para adlaw-adlaw protektado ka, adlaw-adlaw healthy ka mga ka-K5. Kaupod naton ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix mga ka-K5. Balaan nyo ang DTX Coffee Mix. Amoning kape nga may amarguso, chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract powder mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, nagabulig ini balance sa ton blood sugar, nagabulig ini manage sa ton blood glucose levels, nagabulig man sa weight loss, pinagi sa pagsuporta sa fat burning, kagdi detoxification sa ton ngalawas. Ang DTX Coffee Mix, naga-enhance man sa ton stamina, kag-focus mga ka-K5. Manggaranon man ini sa antioxidants nga nagabato sa free radicals kag nagasuporta sa digestion, nagabulig promote sang healthy liver kag naga-cleanse aton sininga kodlon mga ka-K5. Gani sa mga ka-K5 naton mag DTX Coffee Mix, healthy coffee for a better you mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, kaupod ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee mga ka-K5. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar mga ka-K5. Available man online sa Shopee kag Lazada. Kag syempre mabakal man ang DTX Coffee Mix sa sentro sa balaligyaan dira sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. sa Dallan McKinley sa tabok sang PLDT. Tandaan na basta healthy kag manamit ka kape, DTX Coffee Mix mga kag-K5. 15 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takda nga alas 5 diri sa El Castigador. Sa liwat ako may mga minsay ka mo, ipadala na diri sa itong official Facebook page K5 News FM Rojas. Good afternoon sa liwat sa kay Sir Tonyo Capizdon, sa kay Sir Anthony Arustique, no, Assistant Regional Director sa Department of Agrarian Reform. Sir, thank you gid sa pagpamati. Sagi din sa ginaidulo ko ng mga opisyal sang Dharma nga ka K5 kag sang gobyerno. Sir Francis Castro, maying hapon nagatutok na sa may barangay Cubay, President Rojas, sa Castro family sa President Rojas. Thank you gid sa pag-monitor mga ka K5. May nga po man ha, dira sa opisina ho ni Attorney Remia Fuentes Bartolome, dira sa may Capiz Government and Business Center, no, dira sa may second floor, nagatutok sila da. Good afternoon, thank you gid sa pagpamati. Sir Ivan Sudad, sa Sudad family, sa dinggan ni Sir Ivan, do sa may San Jose ni or Kabugaw. May pagpamati lang Sir Ivan Sudad, kapangapi ka na. Ikunway pa, kwa na da, pagpangapi sa DTX Coffee Mix. Kag of course sa mga suki na tunda sa may RV Mini Mart, nagatutok na, thank you get mga kakay-five. By the way, kahapon, isa kaginang ang nadakpan sa ginkasanga drug bypass operation sang Roa City PNP, Roa City Police Station mga kakay-five. Sa pagpanguna sa ila sining bagong hepe, sa direktiba sa ila sining bagong hepe, isa kaginang ang nadakpan sa pagduso sang ilegal nga droga dira kapon sang hapon sa may barangay Baybay. Tining subject person nga nadakpan si Lorena Rojas Nabong, 50 anyos. Way pagid ni ma-check ang i-address dito ang mamang gyapon, no? Is ining si Lorena Rojas Nabong, 50 years old, ang i-address taga Mindanao but currently residing dira sa may barangay Baybay. Nadakpan ini sa motoridad matapos nakatransaksyon sini ang mga pusher buyer mga ka K5 nagikan sa Roa City PNP. Wais kabalo nga yung katransaksyon, banta niya mabakal sa iya shabu kwan iya man nga kliyente parokyano or bago niya yung gaw sa pagsuyop ka droga mga ka K5. Gali ang upod ga katransaksyon sini pulis kagpag daw anay digigila yon nga nagdeclare nga Lorena arestado ka. Away na makadalangan si Lorena mga ka K5. Paano pa sa makadalagan nga may nagabantay sa piyak, may gabantay man sa piyak? Tikaron, ginapanginwala ni Lorena Rojas Nabong, ama niya hindi niya iyayang sabong na recover. Pero sa isa ka surveillance video mga ka K5, adios ta si Nabong, banta mo nagabaligya ka K5 dyan, banta mo gabaligya balot. Banta mo gabaligya balot. Kaya di ba lang balot may asin? Ang asin na sa balot nga ginabaligin na puto sa papel nga gamay. Pero may iban nga gabaligya, gabutang sa sachet, produkto imposible naman na kay usually gamay lang nga putos ginaputsan sang asin sa balot mga kakay-five. No? Kay kung pinlastik na, di kadako kagagastos na sina, mahal man yung adaan ng asin. Ang like sang una, isa katabo ng asin, makabakal ka 4. Ambot subong, tipilang tabo sang asin, Caltex bala nila kung tawgon. So nabaligya na namon 4 mo sa katabo sa kakaltex nga asin mga ka K5. Pero subong mahal na. Now karon luyo sa nagabalik ay hindi man ni balot do itlog man ni. Ayos ila front mga ka K5. May gabulo baligya lang sang itlog, dasunara sa kilid si Lorena. May ginakuha nga sa she sa iya nga bag na pamangkot nami ni. Manami ni mo baligya. Tisabat niya nami. Oh, ara pa ginatago-tago niya siya sining bag mga ka K5. May mga kaluyo man siya, dason sa iya nga manami pagidang style ni Lorena para kung may magnilagsanay makita niya kung may pakara nga mga agents or otoridad, may side mirror si Lorena. Sa luyo niya may dako-dako nga espiyo para kung dito man siya gatulok sa piyak, makita niya man gyapon ang sa piyak mga ka K5 kay bala mo magdinalaganay na da sa railway, sadya na da magdinalaganay. Amo maning style sa iban nga nagabaligya, may ginabutang side mirror do sa lakyan lang. di nagakwansaw may pinutos nga lin sa yabag. Hindi ka man magambal nga gabaligya ni sa tawas. Hindi ka man makambal gabaligya ni sa asin. Pero according sa report, sa actual surveillance mga ka-K5, droga sining ginabaligya niya, nakuhaan gid sang footage. O pero anyway, ari naman ni sa aton mga otoridad, ari na ni karon sa kusodiya, sang Roa City Police Station ining si Lorena Rojas Nabong, kag pasakaan na sang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, mga ka-K5. Amo ning ginasiling ta, hambal tagid mo, ang mga otoridad ta hindi na maguntat pang pagpangdakop. Oh, hindi na sila maguntat. Samtang may gabaligya, ati manakop mala ng mga otoridad ta, ilawat pa na sila, sila accomplishment. Pero ti ang aton dire, sa ibanda nga nagabaligya kag nagagamit, abi untatin nyo ng inyo sila nga illegal nga bulaton, kay waay ginasamayo nga padulungan. Kung hindi nyo gusto mailog kay Lorena, mga ka-K5, kay Lorena Rojas Nabong, kag sa iban pagid nga mga una nang nagkaladakpan, magbag-una ka mo. Talikdin nyo ng inyo sining abiso ng pagduso kag paggamit sa ilegal nga droga. Just like dira sa mga taga-barangay 7, sa may tambak kag sa Washington Street, kung hindi nyo gusto nga maghibi-hibi man ka mo, kag hindi nyo gusto magubabos damlag nyo, mabulag ka mo sa inyong pamilya, kag mag siko-ko sa prisuhan, untatin nyo na inyong ilegal nga bulaton. Identified na kamuda sa mga taga-barangay 7 da, kag sa mga taga-Washington, kag Tambak, identified na kamuda. Ang problema lang sa mga barangay official sa barangay 7, duay labot! Duay labot nga nagabagrad ang droga sa ila barangay o troma ng barangay punta tabok. Wala tuod ang baligyanay kadroga, duwala labot mga ka-K5 ang tao das palibot. Why naman sila katahap sila barangay officials mo? Kay tisang una may taga-barangay man nga hindi mo masiling nga protector lang kay player gid. Bato-bato sa langit ang igoon kag mga kig guilty. Not only punta tabok, even barangay 9. O sa barangay 9 da kada may operation do may masampok gid ko day nga barangay official mga ka-K5. Nga do nagapaingit ya ko may madakpan nga drugista sa ila barangay. O tugmahan nyo abi kun sino? Pila na namo nalata ko gid kada may operation. Do pasimple lang ando nagapaingit sila iya. Ay ti ako ya kisa do ako pa ilamang inkwentro mo. Several times na noted na ang mga pangalan kag sa iban pagid nga mga kabaranggayan, bi magkalahuya, mamahuya man kamo. Namian kamo ginapakahaon nyo sa pamilya nyo alin sa illegal, halin sa droga nga nagasamad sang oto kag buwas damlag sa aton nga mga kauturan. Daso nang iban, why sang ibisyo ang tendency mangawat? Manaka sa kabalay bisan manok ngay sa kabilog kawaton ang mga ihud deposit kamo krom pinang san o basi kang masangsyon ta kisa balado kailingit no pangawat ang obra dasun ibisyo mga ka-K5 balikan ta na diri sa aton siniga pagpangalagad sa El Castigador pagkatampos sa mga pahanumdom.
3: El Castigador, El Castigador. K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: Sugod lang nag-inom ka,
4: DTX 500.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500.
6: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, duwa ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tanki. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS. We call that free radicals. Duwa naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
7: TTX 500.
8: 27 lot, 57 akong edad.
9: Ano ginabatsyag mo sang una?
8: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
9: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
8: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
9: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
8: 180 over 100.
9: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
8: 120 over 90.
7: TTX 500.
6: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing resulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress, ma-premature ejaculation, weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant, mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
10: Sa mga male infertility, mostly nga mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka nasayin sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga nasayin sa ano, engine room,
11: kusina,
10: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
11: Correct.
10: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka, pala inom ka, palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gin mauntatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mo lang DTX 500. Ang ginaresita ko gin sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, permiko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
11: Nga ara sa DTX 500.
10: Nga ara pa DTX 500.
7: DTX 500.
12: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar pagpa-check ko sa doktor 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom mirong inom ko isa-isa lang kada adlaw. May kilala ko nga nagambal sang nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. E3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. Ang VCO yung may D3.
15: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
16: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga ang pabalik-balik ni UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics.
3: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan, sang antioxidant, likawan ang komplikasyon, nagbalatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
17: Sisa ka pila ka mag-inom
6: sa DTX 500.
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
17: Subong, kamusta?
11: Uy na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-inom ginibatya.
3: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero, sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
23: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
24: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
23: Di pre, musta po lang ang gabi pre?
24: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
3: Extend Food Supplement for Men.
25: Tikasin.
3: DTX 500.
26: O si Katrina Nagsapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
27: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!
3: El Castigador!
5: El Castigador!
3: Roldan Besana Villarreal!
2: 4 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa gyapon ko pod sa inyo ka K5 Roldan Besana Villarreal. Ang mga balita diri sa El Castigador ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento nga epektibo gid sa pagtapna kag paglikaw sa nagkalain-lain nga mga balatian subong panahon nga hindi lang delikado magastos pa magmasakit mga ka K5. May lang aran DTX 500 makabulig bato sa nagkalain-lain nga mga masakit ilabi ng high blood, diabetes, inflammation, kagiban pa nga mga masakit nga nagatugas ang paglabo sa aton panulukan, even mga nagkalain-lain nga cancer, may lang arang DTX 500 aton masaligan. Kagpara naman sa mapagun immune system kaupod taman, ang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C, the immunity booster, mga ka-K5. Kagang Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral, kagang antibacterial specialist parang ubo, sipon, trangkaso, ilan at kagibang pamalikawan. Kung nagka-Klinika D3 Bio, mga ka-K5. Amaning tatlo ka mga suplemento nga dapat hindi mo gid pagkaligtaan sa pagtumar para mabuligan sa pag-amlig ang imo, ikayong lawa, sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay subong niya delikado, magmasakit mo, magastos pa mga ka-K5. Gamin as gani manggaranon, magbalatian, kita paihan nga pigado mga ka-K5. May lang ara mga suplemento sa Klinika de Alternativo Medicina Andula Center, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. May nga pun kay Ma'am Leia Baez, naga-monitor, Ma'am Arlene Onyada Basa, good afternoon. Kay Ma'am Tessie Elsie Acuña. Ma'am Elsie Acuña, may ngapon, ilabi na kay Ma'am Tessie Blance sa Balatukan, Panitan. Gapi na mati na Ma'am Rhea Ombas Calino Balbona. Dara sa may barangay Kulasi. Good afternoon, Ma'am Rhea. Kay Ma'am Montesa Villagracia. May ngapon, Ma'am Montesa Villagracia. Salamat gid sa pag-tutok dari sa K5 News FM. Oh, salamat gid sa pag-monitor dari sa aton siniga pag-pangalagad. Kay Sir Francis Castro, ang family Castro, Blanca Flor, Diaz, and Magsipok family sa Barangay Cubay, President Ruas. Thank you, Ged. Kay Rocky Basea, dira sa may Agbalo Panay, Galantaw na live si Sir Rocky Basea. Good afternoon. Kag kay Jomari Rafael, sa family Rafael sa may Washington Street, Barangay 7. Advance sa pipiesta. Kono buas galing fiesta da sa Barangay 7. O tayo mga happy fiesta sa mga advance happy fiesta sa mga taga-barangay 7. Ah. Ma'am Dolores Abilarde, salamat sa pag-monitor. Ambal ni Sir Rocky Basia. O nga man, ka-K5, hindi imadula-dulang droga. At isamtang may protector kag mga gamhanan nga nagatag-proteksyon sini, hindi ginamadula. Herosa Noven, good afternoon. Dira sa may barangay Nagba, Kwartero. Thank you, good Sir Herosa Noven. Nung Imlot, kag sa Dorado family, sa may barangay Bahit, Panitan, thank you, gid, nung Imlot, sa pagtuto. Check tayo ni report ni ka-K5 Darren Henson, ano ang reaksyon sa publiko? Ano ang pulso sa publiko sa dalayon nga pag-impeach ang kamara kay Vice President Sara Duterte Carpio, kag ini mga ka-K5, na transmit na ang articles of impeachment na transmit na sa Senado, kag by July, ma-start na ang impeachment trial mga ka-K5. Anong pulso sinisang publiko? May detalye sa line number 3 na kasan by K5 Darren Salomeo Henson.
4: K5 News FM Live Report.
8: Nagkalain-lain ang reaksyon sang publiko, no, ka-K5 Roldan diri sa siyudad sa Arohas. May kang tanan sa ginapangatubang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ilabi na sa mga aligasyon na batok sa Vice Presidente. Kag subong man magluwas ini ang reaksyon man sang publiko sa bala, no, kung paano ni itratar sang Senado ang ining impeachment trial ka K5 Roldan. No, sa aton paglibot diri sa siyudad sang Rojas, may pila kita ka mga pumuluyo nga napakigangutan ka K5 Roldan. Kung sa diin, no, suno kay Dudoy, no, alias Dudoy, 45 anyos, kag empleyado ini sang isaman ka lending company. Nagapati ini nga may lamod sang pamulitika ang ining impeachment batok kay Vice President Sara Duterte, kag para sa iya, no, kun luya gid nga perdihon ang Vice Presidente, mas maayo nga himuon na lang isang yasin nga mga nagakontra sa iya sa eleksyon sa 2028. Gin-question man sini ang isyo sang flood control kag insiling nga hindi man ko na sta subong, no, wala pa mapasabat kag hindi man ini maprobahan kun wala sang pahanugot, no, sa halin sa presidente. Kag may kagsuno siya, may aragin sang bias sa politika nga makit-an man sa subong, no, sa isyu sa aton sining pungsod. Suno naman kay Junjun, 63 anyos, kag isa ini man ka manugbaligya sang bugas kun para sa iya, no, kun mapamatud-an nga may sala si Vice President Sara Duterte, kinahanglan man niya ini nga dapat nung sabto no kun i-sabto niya bala sa sining impeachment proceedings man apang para sa iya hindi patas ang pagtratar sang pila kasi para sa iya no, nagapati sa hindi mangin patas ang pagtratar sang pila ka senador ilabi na no nga ti may ara subong sang kontrobersiya sa sitwasyon sang Senado kakipay Roldan. Samtang sa piyak na bahay nagpayag man sang opinion si alias Tuto isaman ka rice retailer nga ginahugot sini nga ginasiling nga may mapag-on nga ebidensya o kung may ara na sang mapag-on nga ebidensya nga ginapresentar sa lower house kag ti ara na gani subong ang articles of impeachment na transmit na sa Senado kag bakod sini nagapati siya nga posible nga may mga kamaturan ang mga aligasyon batok sa Vice Presidente base man sa mga gitlastar no nga mga ebidensya sa lower house. Wala man siya nagapati nga mangin patas ang pagtatar sa mga senador sa impeachment trial bangod sa nakalainlain nga kontrobersiya nga nagatuhaw subong suno sa iya sang una may pagsalig pa siya apang sa nagbago ang liderato sa Senado nagpangduha-duha na ini kaki 5 Roldan kagdugang pa niya isa pa sa mga rason nga wala ini siya nagapati man sa mga treatment sa Senate may ara sang kadamaan nga senador nga nagaapin kay Vice President Sara Duterte samtang sa kay Charlie naman 56 anyos sa man kas concerned citizen diri sa siyudad sa Rojas konsundon lamang ang rule sa impeachment kang may aras ang ebidensya bato kay Vice President Sara Duterte posible man nga may basihan ng mga aligasyon apang para sa iya may elemento gihapon sang pamulitika ang isyo bangod wala sa suno siya ginauna ang problema sa flood control kag ang pag-imbestigar sa iban pa nga mga kilala nga politiko nga imbolbado sa sining kontrobersiya kakipay Roldan no, sa piyak sini nagapati man siya nga posible mang impatas ang bago nga liderato sang Senado bangod ti suno siya no abogado ang nagapanguna sini kakipay Roldan ari no ang aton sini no kakabugusan nga interview man gintingog naton man nga interview sa sining mga nasambit nga pilaman ka mga pumuluyo sang siyudad sang Rojas kakipay Roldan.
7: Ay, naya, pamultika gilang ina yung ilang ang ginahimo kay Sara. Uh-huh. Eh, kung gusto nila nga, perdiyo ni Sara. Pag-abot sa 20, perdiyo nila ya eh. Kasi kay Balam nila, malakas si Sara yung kandidato sa pagka-presidente sa 28.
9: Okay. Gapati ka ba na sa mga ginahaboy nga aligasyon batok sa kay Vice President Sara Duterte?
7: Ay, masubra pa gani ang ginahimo sa naghahaboy sa iya para sa flood control. Hmm. Dito na nagkaragyong kwarta to. Pag hindi matumaproba, hindi sugos ang presidente. Hmm. Kaya hindi man ito mga release ang kwarta ito kundi sogo niya kasi siya gagim na tanang siya.
9: Okay. Kaga sa palabuto niya Hulyo, mag-aumpisa na ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Gapati ka sa kapasidad nga mangin patas ang Senado subong sa ila sini nga ano man nga kay sila mangin hurado mo sa impeachment trial?
7: Ay, ang mga maalam niya. Gapati ginaan si Sara wala ganaya ano, pero may ara ganaya bias. Hmm. Para sa nang politika, ilang politika ang ilang ginapagawa. Para sa nagkaitin nila, nasa nang labot ka sa Senado, magsulot-sulot na, hindi naman sa senador.
9: Sige, imo na lang mabilin ang mensahe, sir.
7: Eh, nung gusto nila, yung hindi magpungko sa Sara Presidente sa 2028, pero diho nila ya eh. Para hindi ka pungko Presidente sa Sara, hindi sa Sara, malakas niya kayo.
9: Meant, no, alin sa house? Sa subong, ang next is impeachment trial. Gapati ka bala sa kapasidad o sa pagtrato sa aton sininga Senado subong nga mangin patas sina tay?
10: Sa akin daw hindi patas ang ila pagtrato.
9: Oo. So ano gidang imo pagin masiling tay angot sa sining isyu nga ni?
10: Ay to muna ay kon mapamatudan nila man si Bibi Sara ti muna ay matubangon man yan ya kaso.
12: Kung padalagaano nang ilang ginatawag na rule of impeachment, wala sila yung may mo. Kaya may rule of impeachment na ginatawag. Managang yung ginakinawa nila kay Tano, kay Partis, ang rule of impeachment kay na. Kaya kung may ebidensya ang ano ang kontra ni Sara, may ebidensya man sa iya. Nakakawat daw. O sa imo manabi, okay. Gani unfair ang ginatawag ng impeachment trial. Kahit puro gya makawat sila da. Kahit sino mabilib sila sila da. Na puro tanawa bala ang blood control. Ang mga nagpangawat, kaya nga mawala nila lagi pang kuwan ina.
6: So, pareho na lang sila ba?
12: Pero kung iniipan niya ang ginatawag ng role of impeachment, siya, hindi nila madali-dali iya si Sara.
2: Mm.
12: Muna ginaginakuan, may gani si Cayetano ang presidente kay Matauhay. Si may pamulitika gini, sigurado gini. Mm. Tanawa si Romualdo, ginano nila, wala bilyon sa itong dala sa ito. Na iya, base na sa mga TV nga nakukuha mo nato, sa nakikita nato sa TV. Ya.
2: Hmm.
12: Kung may karapatan, magkita ka Pilipino, kita punta Japinitin siya, nakita sa Pilipinas siya.
2: Hmm.
12: Ano pa kita?
9: So nag-apati ka sa mga ginahaboy ng aligasyon kay Vice President Sara Duterte, sir?
12: Wala ko yung apati kay may aras sa ebidensya. Siyempre hindi man sa basta-basta yan maglatag sa ebidensya niya kung hindi sila yung magato sa korte.
2: Hmm.
12: Ay, according niya sa nagagawa da, sa may ano daw, sa may YouTube, sa may TikTok, Ang Supreme Court, gakwan man yang sakto man si Sara.
2: Hmm.
9: Gapati ka bala sa nga mangin patas ang pagtratar subong sang Senado sa subong
12: liderato. Oo, si Cayetano na yaki formal siya nga tao, yung kung imutan awong formal pa yung daan, mahala pa sa abogado pa sa pag-iayagi na, ang iayagi na sunod ang rule of impeachment.
2: Hmm.
12: Muna gagawin pangimat siya nila nakag. Ay. Di ba laging kuha nila ng role of impeachment kaya para mabalagi ko na matuod?
2: Hmm.

0: tumana sa mga balita ang nanungod sa impeachment trial ni VP Sara, no? Kung mambal nga dito sa lower house, nagpakita dito si mga mapag-on ng mga ebidensya kagit pamatudan nila. So, karon kay gintabok na na sa Senado, kagdira ang Senate bilang impeachment court, nagapati ako nga may kamaturan ang tanan nga ginaaligar sa iya.
1: So, baliga pati ka sa mga ginahaboy nga aligasyon sa Vice Presidente, sir?
0: Para sa akon, nagapati ako, bangod ginbasihan ko man kaginsunod ko ina ang pag-imbestigar sa lower house nga sa diin nagpakita masla sa mga ebidensya kag majority gid nga 257 ng congressman nga nag-affirm nga may kamaturan ina nga mga ebidensya kani dapat padayonon ang impeachment trial pagadto sa Senado.
1: So, kag gapati ka bala nga ti sa mga senador nato subong manginpata sa nila sininga pagtratar.
0: Sang nagligad ka akong pagpati sa Senado daw napunan mo ko sang ila mga prinsipyo ng mga maayo. Pero sang nagligad bangod sa ito ng kalatabo nga nagbago ang liderato daw nagduha-duha naman ako sang ila mga kredibilidad sa ato mga senador. Kay hindi mapaiway nga ang kadamuan subong labi na gid ang bag-ong ang mga majority no ang sakay masiling naton nga daw kay Sara nag-api no. So paagi sina daw nabahiran sing pangduha-duha ang akong pananawan sa ila. Akon ma-convicted man si Sara kay bangon majority daw pro Duterte. Pero para sa akon may mga senador naman nga nakabugtaw. Kay bangod daw nagpanaog bala ang kredibilidad daw nagnubo ang pananawan sang tawo sang kredibilidad sang Senado bangod sa to. Pero ang iban nga mga senador magapati ako nga may ara gani siling nila sa primero nga kudita nga magbago naman ang lideryato kay bangod sa to nakalatabo pero wala pa man ina pero gapati ko nga kun ebidensya gid lang ang tuunan nila sa pananawan kung makonvict o hindi si Sara so magapati ko magatuhaw ginaya so hindi lamang bangod majority kay Sara Duterte ang mga senado ang senador pero magatuhaw gid sa ulihi ang kamatuoran nga magatunga sa ilang mga prinsipyo nga sa din mabase sila sa mga ebidensya.
2: Na batian no kay Five Roldan ang reaction man no sang publiko adri sa siyudad sang Rojas angot sa sining ginapangatubang nga impeachment case ni Vice President Sara Duterte kon aton nga basihan duha sa apat sining mga persona ang nagapati nga may lamod sang pamulitikang impeachment case batok kay Vice President Sara Duterte duha man sa apat nagapati nga posible may basihan o kung may kamaturan ng mga aligasyon batok sa Vice Presidente kag tatlo naman sa sining apat nga aton sining napakigangutan ang nagpahayag nga may pagduha-duha kung manginpatas ang pagtratar sa mga senador sa impeachment trial kag isa diri no ang may patod nga nagasiling tinagapati nga posible manginpatas ang pagdumalas ang Senado sa impeachment trial kay K-5 Roldana.
3: Okay, sige. Salamat K-5 Darren.
2: Report para sa pagpahalagad sang El Castigador. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, the immunity booster. Ini si K-5 Darren Salome Johansson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa Kapis, K-5 News FM.
3: Maraming salamat K-5 Darren sa gindulong nga balita. May kanya-kanyang opinion ang aton sining mga kauturan kag lantaon taniya sa pagbadbad sa impeachment trial. Bala bastanteng ebidensya nga makitaan kag mapamatudan ini mga allegation against the vice president or mangin bastante man ang ebidensya nga mapamatudan niya nga siyang inosente mga K-5. Pero tikabay pa ano man ang political leaning sa mga senador mangin pata sila kag ilay atimbangon ang ebidensya base sa iya sini nga bugat hindi iya base sa ila sini panindugan sa politika. Salamat gid sa inyong pagtutok diri sa El Castigador program. Standby na kamo masunod na D3.

0: Bio Newscast, mga ka-K5. Sa ngalan sa aton CEO, Doc Ramil Uy, sa aton station manager, ka-K5 Amy Berondo, inisi ka-K5, Roldan Bisana Villarreal, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
5: Spore Biotics. Ang best friend sa mga babaihan. Spore Biotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
6: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
7: Ew! Yucky!
6: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
8: DTX 500.
9: Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka.
8: Mag-DTX 500 ka na.
9: Ang DTX 500.
8: Bastante sa antioxidants.
9: Panghontra sa mga halit ng free radicals.
8: Likawan ang baratian.
9: Mag-DTX 500 ka.
8: DTX 500.
9: DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo?
12: Blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
10: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
13: Para ho na naman ang ubo.
9: Si punch at trangkaso.
13: Pero huwag mag-alala
9: dahil andito na ang Mighty.
13: Panlaban mo
9: Mighty C!
13: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya.
9: Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
9: The Mighty Power of C!
14: DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
14: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Mag-joyride man tabi ka.
22: Wala sa kondisyon ang makina ko.
23: Hindi makaari ba?
3: Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
12: Tiga, ma-joyride na ta.
11: Kaapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
12: Basta sagad nga driver, extend, lovers.
11: Extend Supplement for Men. Yeah!

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
2: Hi, Dennis Juan is good.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow, may puso.
6: Oras sa K5 News FM Rojas, alas 5:29 na sa hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: K5 Evening Newscast.
4: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: K5 sa mga headlines.
4: Headline.
6: Sa mga balitang lokal. Lalaki nga nadakpan sa Bybust operation, napasakaan ang kaso. Subject person sa Bybust operation, ginaangot sa mga nauna nga nadakpan. Mga napilasan sa pagbunanay sa binailihan sa panitan, yara na sa maayong kaimtangan mga biktima, hindi na magpasaka sa kaso. Lalaki nga may arrest warrant, voluntaryo nga nagsungka sa Rojas City PNP. Sa dugang mga balitang lokal, lalaki arestado matapos genserbihan sang warrant of arrest. Laborer arestado matapos maserbihan sang warrant of arrest sa Rojas City. Ginareklamo nga street light sa Washington Street, wala gihapon makayo. Mga balita ka K-Fan nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas. Mga balitang regional. Babayi na sapuan patay sa Cadiz, kapulisan may person of interest na. Police Brigadier General Randolph Tuanyo, bagong regional director sang PRO6. Mga dalaguan ka K5 ang mga balita sa sunod sang pungsod Pilipinas, mga balitang nasyonal. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posible mag-umpisa sa Hulyo 6, suno kay Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla, ginklaro nga wala ginpalagyo si Senator Bato. Kagma sobra 4,600 panibagong kaso sang HIV sa una nga quarter sang siningatuig sunod sa Department of Health.
7: Balitang National.
6: Balita ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International. Bululngan ginsunog sa Congo kadungan sang Ebola outbreak. Balita ka K5 sa patag sang hinapa.
7: Balitang Sports.
6: Pinay tanda maron di na kagpon sa napaslawan sa New Valley Challenge Opener.
7: Balitang Sports.
6: Ka K5 sa aton,
7: Balitang Entertainment.
6: Xavi Benetes, malipayon para kanday Su Ramirez kag Dominic Roque.
7: Balitang Entertainment.

0: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, maayong hapon probinsya sang Capiz, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga malabutan sa aton sa ningapag pangalaga, subong adlaw sang Biyernes, Mayo 22 sa tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong mangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live nyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, tagboan ay sa Banwas ang Pilar. Live inyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 and News FM Rojas. Ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa magadaga pangunang nga balita, top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.35 na sa hapon. Ining oras, mga ka-K5 ang nadulong sa ato na sa Kaluansang Klinika D3 Bio. D3 Bio, meron sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. Available sa Klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka-K5 sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
3: Balitang lokal.
0: Napasakaan na sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang lalaki nga nadakpan sa ginkasang nga bypass operation Mayo 19 sa nga tuig sa sitio proper Barangay Tapulang Maayon Capiz Mayo 19. Matandaan nga ginkilala ang nadakpan kay Jagger Dunton, 55 anyos, isa ka laborer kag residente sa nasambit nga lugar. Nahibaluan nga nakuha sa paghinakops ni ang anong kasasyay sa ginapatihan Shabu kag 1,000 pesos. Si Dunton ang anay naman nga napreso bangod sa nasambit nga kaso, apang natigayon nga makaguha matapos mag-avail sang plea bargaining agreement. Nalikip man ini sa Barangay Anti-Drug Abuse Council kay nakabig street level individual. Ginaangot sa mga nauna na nga nagkaladakpan ang subject person sa ginkasang nga bypass operation kahapon nga adlaw Mayo 21 sa Arnaldo Boulevard, Rojas City. Matandaan nga ginkilala na dakpan kay Lorena Rojas Nabong, 50 anyos, negosyante kag residente sang San Juan, Dos Lapasan, Uzami City, apang temporaryo nga nag-i-star sa nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 and News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., Officer in Charge sang Rojas City PNP, iyagin pahayag nga nangin madinalag-on ang operasyon pinaagi sa kooperasyon sang barangay opisyal kag mga pumuluyong nga nagahatag sang impormasyon. Sunod diri, dako ang papel sa mga ini agud amat-amat nga madakpan ang mga individual nga padayon sa iligal nga aktibidad agud mapabilin nga luwas ang syudad. Nahibuluan nga nakuha sa posisyon sang nadakpan ang tatlo tanan kasasyay sang ginapatihan Shabu nga may standard drug price nga nagabalor sang 13,600 pesos. Lakip man diri ka K5 ang 500 pesos nga buy must money, coin purse kag sling bag nga lunsay nagaduag itoma. Nagapabilin ini sa kustodiya sang Rojas City Police Station kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yara na sa maayong kondisyon ang apat ka mga individual nga nag-angkon sang mga pila sa lawas matapos ang natabo nga bunanay sa binaylihan sa Barangay Tincupon, Panitan, Capiz. Pasado las 12:20 sang kagahon, Mayo 21. Ang mga biktima nga sanday alias Ray, 21 o kon 20 anyos, alias Yanyan, 30 anyos, alias Nick, 35 anyos, nga lunsay mga residente sa nasambit nga lugar kag alias Ati, 27 anyos nga residente naman sa Barangay Bulo, Sining Syudad. Samtang ginkilala naman ang suspect nga sanday alias Jeff kag alias Jens nga lunsay mga residente sa Barangay Tingkupon, Panitana. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 and News FM Rojas, nagikan sa Panitan Municipal Police Station. Ginpahayag ang nasambit ng mga persona ang magpamilya lamang. Dugang diri, nagkasugot na magtimbang abahin nga hindi na magkasuhay pa sa Milo nga pagasabton sa mga sospek. Ang pagpabulong sa mga biktima. Matandaan nga nag-umpisa ang insidente matapos nag-init ang pagbinaisa isang biktima kag isa sa mga sospek. Samtang yan sa binailihan nga nagresulta sa komisyon kag inaway. Sa dugang nga police report, sa voluntaryo nga nagsungka ang isa ka lalaki nga may arrest warrant sa mga katapos sa Roja City Police Station kahapon nga adlaw 20 Mayo 21. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa Roja City Police Station, ginkilala ang akusado kay alias Harmen, 23 anyos, kag residente sa barangay Baybay, Siling Siyudad. Nagapangatubang ini sa kaso nga direct assault. Ang warrant of arrest ang gin-issue kag ginpermahan ni Honorable Presiding Judge Kathleen G. Delantar sa Municipal Trial Court in Cities, 6th Judicial Region Branch 2, Roja City. Kag napetsa naman sa Mayo 12, Sininga Tueng. Ginrekomenda naman sa korte ang balor nga 18,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon, Western Visayas. Mga balitang regional. Oras sa Pilipinas, alas 5:40 na sa hapon. Inig oras mga ka K5 ang ginadulong sa aton sa kaalwan sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ubos si on hila na trangkaso. Mighty C ka K5, the immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
1: Balitang Regional.
0: May person of interest na ang Cadiz City PNP sa 37 anyos nga babae nga wala na sang kabuhi sa nasapuan sa barangay Sikaba, siyudad sang Cadiz kahapon nga adlaw Mayo 21. Sunod sa report, ulihi nga nakit-an ang biktima nga si Jenny Ann Delano, last 12 sang udto sa kapareho nga adlaw nga nagahulat sang tricycle agod magkadto sa isa ka landing company. Apang pasado last 3 sang hapon, ginsundan sang bana sang biktima ang ila hinuptan nga ido samtang nagapangita kay Delano. Kag 15 tubtob 20 ka metro sanin sa ila balay, nasapuan ang lawas ang biktima nga wala na sang pang-idalom nga panaptona. Sa pag-imbestiga raman sang kapulisan, bunga sang lubi nga may dugo ang nakitaan sa crime scene. Padayo naman karon ang maidid nga investigasyon sang kapulisan angot sa krimen. Sa dugang kakatapusan nga balitang regional, may bago na nga pamunuan ang Police Regional Office 6 o kod PRO 6 matapos gin-relieve bilang Regional Director si Police Brigadier General Josefino Ligan. Sandig sa special orders nga ginpagawa sang PO kon ginpagawa ni PNP Chief of Police General Melencio Nartartes Jr. Epektibo kahapon Mayo 20 o kon Mayo 21 ang pag-relieve kay Ligan sa iya posisyon. Sa mga mando, pag-atalusan ni Police Brigadier General ang posisyon bilang bagong Regional Director sang PRO 6. Antes ni mga ka-K5, nagserbe si Tuanyo bilang spokesperson kag-chief sang Information Office sang Philippine National Police. Nahibaluan ang 53 anyos nga opisyal, isa ka-graduate sang Philippine National Police Academy, class of 1995. Nanginhepe man ini anay sang General Mariano Alvarez Police Station sa Cavite kag nagserbe bilang Deputy Director for Administration sang PNP Finance Service.
1: Balitang Regional.
0: Diretso kita ka K5 sa mga dalaguan ng mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5:43 na sa hapon. Ininga oras mga ka-K5 ang ginadulong sa aton sa kaluan sang klinika DTX 500. DTX 500, may hypertension diabetes. DTX 500, may aras ng palaya leaves, kagdi sugar, sugar cane extra. Kesa ka herbal food supplement, nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Nagkasugot ang mga senador nga pag-aumpisahan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Inikasunod sang all-member caucus sa mga senador sa itong Miyerkules, Mayo Viante. Agad istoryahan ang impeachment calendar matapos ipadala ang summon sa bise. Nahibaluan mag-aumpisa ang trial proper sa Hulyo samtang Hunyo naman para sa pre-trial kag marking of evidence. Kung mag-umpisa na ang trial proper sa Hulyo 6 ka K5, igapatigayon ang trial. Umalin Lunes tubto Miyerkules, alas 2 ang hapon, kag-filing of trial proper sa Hulyo 6. Sa dugang balitang nasyonal, hugot nga ginpanginwala ni Senator Robin Padilla nga ginpalagyo si Vice Senator Bato de la Rosa sa Senate Building kaaganhon sang kun kaaganhon sa tong Mayo 14. Sunod diri maayo sila nga naguha sa Senate Building kag wala sang anuman nga pagtesting nga maglikaw sa otoridad. Ginatagan man sini pagtamod sang senador nga wala sang may ginapakita nga warrant of arrest nga ginpagawa ang local court sang Aconco local court ang NBI kon Philippine National Police buta nga wala sang rason agud pasibangdan sila nga magpalagyo. Dugang pang sa nasambit man nga adlaw, nagsiling si De La Rosa nga kinahanglan na niya magpauli. Bangod ginapangita na ini sa iyasawa, rason nga nagdunga na lamang ini sa iya. Ginapahayag man nga nagpanaog si Senator De La Rosa sa Makati City, kung sa diin ginsugat ini. Sa katapusan nga balitang nasyonal, nabalhagang masobra 4,600 kapanibagong kakaso sang human immunodeficiency virus o HIV sa pungson sa unang quarter sang 2026 sunod sa Department of Health. Sandik sa datos gikan sa HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, yara sa 4,633 ang bagong HIV cases ang na-record umalin Enero o kung Enero tubtob Marso. Ining mas mataas kung ikumpara sa nabalag na kaso sa kapareho nga panahon sang tinalikdan nga tuig. Suno sa Department of Health, yara sa 1,104 kung 24% sa nasambit nga numero ang may advanced HIV kung HIV sa tiyon sang ilan diagnosis.
1: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
1: Balitang International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 5.46 na sa hapon. Inig ang oras, mga ka-K5. Ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, ang kape nga paborito sang masa. Ang kape nga nilabas na manamit kag ma-aroma, kundi healthy pa nga kape. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Balita International.
2: International.
0: Ginsunog sa mga akig nga indibidwal ang isang kabayensang bulungan kadungan sang Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo. Nahibaluan nga na akig ang mga ini matapos wala ginhatag ang bangkay sang isa kalalaki nga napatay bangod sa virus. Sunod sa mga otoridad, nagsugod ang insidente pinaagi sa paghaboy sa mga palupok kag hinali nga ginsunog ang mga tanks. Paathag naman sa mga opisyal, wala nila giliyong ginpagawa ang mga bangkay sang biktima bagod makalalapon ini.
1: Balita International.
2: International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
1: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
0: Napaslawan ang Day Pinay tandem si Isi Rondina kag Bernadette Pons at kanday Sofia Besgard kag Sir Kalin Hong sang Denmark 1921 at 1721 sa pagsugod sa ilang kampanya sa Volleyball World Beach Pro Tour Nuvali Challenge sa Nuvali Sands Courts. Nakapunto si Rondina sang 13 points samtang 12 markers si Pons sa una nila nga pagsabak sa Challenge Tour. Naging organiza naman sang Philippine National Volleyball Federation kag suportado sang Philippine Sports Commission sa idalom ni Chairman Patrick Gregorio. Naangko na day Rondina kag Pons ang maragtason nga Southeast Asian Games gold medal sa Bangkok sa itong 2025 ang 15-12 abante sa first set. Ikan sa 11-12 nga agwat.
1: Balitang sports, sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5 at chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
0: Ginpakigbahin ni actor turned congressman Javi Benetez nga nalipa ini para sa ex-girlfriend nga si Sue Ramirez kag sa karon ka relasyon ni Dominic Roque sa dinagapati pa ini nga endgame ang duha. Sa interview kay Benetez, iyaging pahayag nga nagkasugot kag bagay ang duha kag wala na sang maihambal batok diri. Madumduman nagsugod ang 5 nga relasyon na day Benetez kag Ramirez bago sila giliyon nagbulagay sa tong 2024.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.

0: Amoy ito ka K5 ang kaugnaan sa mga nagapanguna nga balita subongan now sa Biyernes. Thanks God it's Friday, Mayo 22 sa tuig 2020 sa isa. Ako ang inyong nangintag balita ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Live niyo kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 10.9. 89.7 K5 Radyo, Tagboanay sa Banwas ang Pinara. Live naman kami nga nakitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa amon nga official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Saliwat ka K5 ini ang D3 Bio Newscast. Good afternoon sa aton mga ka K5 and solid supporters, mga Facebook viewers, mga radio listeners, nga nagapamati na sa Adrian Pacon 100.9 K5 News FM Rojas. Salam, good afternoon kay Ma'am Elsie Acuña, kay Atsleo Jambillones, kay Sir Reynan Ticom. Ginagreet agad sa maayong hapon ang family com dira sa Barangay Dayaw. Always ginagapamati. Thank you so much kay Sir Rodel, Sir Dario Ubalubaw. Good afternoon. Ginagreet man ni Ma'am Elsie Acuña, si Ma'am Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Hello and also, good afternoon kay Ma'am Gianna Ambel Siloso dira sa Barangay Luktugan. Kay Ma'am Rode Donato Amago, Ma'am Genevieve, Kuis Michael Torrente Abangco, Ma'am Neriza Bautista. Kag sa mga ka K5 nato ang nga nagasuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Madamo ugid nga salamat ka K5. Sa ngala na nagid lamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side, ka K5 Michael Johnny Toga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa ngalan sa amon nga news director, ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon station manager, ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman si ka K5 Maria Rochelle de Anon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: O, si Karen, kadamo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos, kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
5: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-100 36 na lang ang sugar ko.
5: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
9: Mighty Shape. Mabaka mga butika. TDX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
14: Gagabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman.
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
14: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinical Dayo Fresh.
15: Nagabasa na naman balaga.
14: Lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Dayo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipino!
14: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advantage.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
2: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpanamati sa atong mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta ka mo? Sagyapon, dayaon natin ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa atong mga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balahan ng mga pulo. Kamusta ka mga tanan? Kabay pa, ngayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya muna ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton man ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kaya diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga gingamit nga balik kapital, kita nga mga baskong, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na luoy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini na Diyon. So sa hindi bagin kita magparayon subong sa aton nga mga pagtuon, sige hapon, mga muyo na kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandalipong ito, kami po'y narito, lumulog sa iyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay, na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon na kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM, kayong din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at Kung may mga karamdaman, physical at espiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng mga kasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Parin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sa buog. Now, ang manog sa buog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya diris kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan diris sa Matthew. Amuni, aton basahon, pamatian ninyo. Sa statong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan. Kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. Kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggid nga nagsiling. Ang manog sambog nagkadto sa pagsambog. Kag sang nagsambog siya sa ilas sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duob. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sing ilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta, apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila, kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iba nagtupa sa mga talungon, kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iba nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo, ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ilasang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad, nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggid, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginaharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangun sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit, kag sa nagatulok, wala sila makakita, kag sa nagapamati, wala sila makabagit, kag wala man sila makahangog. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling, sa pagkamatuod makabati kamo apang indi gid makahangog. Kag sa pagkamatuod makakita kamo apang indi gid makahangog. Kay ang tagipusoon sining katawhan gin kibulan, kag ang ila mga igdulungog halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata, kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon sila. Habang mulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila, kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, nga madamo ang mga manalagna, kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw, kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian, kag wala makabati sini. Ano ang butang balo diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka suerte sa mga apostoles, sangod kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit noon. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, perti ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung suerte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo na tani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo na diri sa ginbasa ta sa versikulo 17 nga ginahambal ni Kristo, bulahan nga aman kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kuntani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabu. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong nanungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igan sang dalan. Lantaw ni subong makaturan, pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuntunan, mamati ka nalang tani sa radyo, hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, swerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa versikulo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini, nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walay gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon, nagakasandad sila.

0: Ang pagtuon sumong, simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika, iniginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental Philippines. Isa ini ka Ilonggo kon hiligay nun nga translation sa atong weekly Sabbath School lesson nga ginatunan sa tanan ng mga iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako naman si Pastor Luisito Tomado, inyo masunsun nga host. Kagari ang akong dua ka mga resource persons atong mga bisita nga inyo na ni sila napita, inyo na napurbahan ang ilang mga punto makuturan ng mga dalagko ka mga madalom. They are all both professors ang atong School of Theology diri sa CPAC. And both of them are graduates sa ilang mga master's degree sa aton nga IAS, Adventist International Institute of Advanced Studies, dira sa Cavite, mga kautuan. Ang una na akong pakilala ay si Sir John Calvert Fomorcan, originally from Oriental Mindoro. Now, arin na siya diri tungod kay siya, isa na sa aton mga teachers. Mga kautuan, Tagalog siya, but nevertheless, atong mention diyan na he will try to speak bisan mga ginagmay lang ng mga Ilonggo, mga kauturan. Sir John, mayong aga sa inyo.
1: Mayong aga, Pastor, and mayong aga din, mga kauturan. It's my joy na sa liwat makapag-discuss na and makapag-study ng salita ng Panginoon.
0: Yes, and that's correct. Ikadwa, mga kauturan, originally from Bayawan City, Negros Oriental. Dugay sa Drisa, CPAC kay Drisa nag-graduate namin ang iyang Ilonggo, mga kauturan. Wala sang iban, si Sir Holden Saricadis, mga kauturan. Single ka hindi nagaling available. Yes, Sir Holden, may mga Joseph.
2: May nga adlaw man dokag, may nga agaman sa aton nga mga kauturan. Ako ginalipay nga maging kaupod sa inyo kag sa imo mandok sa aton pagtuon sa siningasimala.
0: Yes, welcome very much. We long for you now. Kapila ko na sila mga kauturan invite but because of sa ilang mga kasako. But nevertheless, salamat kay ilagi gin musikan gin tagaan sing panahon to be with us. And I am excited mga kauturan sang ila nga mga i-share ka mga punto sa atong lections. Okay? Relax and be blessed, mga kauturan. Ato na naidoko ang atong mga ulo sa pagpangamuro. Sa siningation ginayari kami nagkapalapit sa imo. Una best, nagkakilala sa imo pagka-Dios. Now, amon ginatugyan ini nga pagtuon, kabay pag-Ginoo nga ang pinakamanami gid nga mga punto. Amon makaplagan, amon natunan sa sininga diskusyon. Sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manonobos. Amen.
1: Amen.
0: Sir John, ang aton sadyaran nga teksto.
1: Okay. I will read ang key text natin. We'll found in Hebrew or Hebrews chapter 11 verse 1. I will read it in Hiligaynon version. Karon ang pagtuo amo ang kasiguruhan sang mga butang nga ginalauman. Ang pagpamatuod sang mga butang nga hindi makita.
0: Yes, and that's it. Sa English, naghahatag sa itong mga kauturan nga ang faith is the things hoped for and the substance, okay, of things. I mean, the evidence of things hoped for and the substance of things not seen. Sir John, Sir Holden, ang atong leksyon nag-ambal nga ang faith ng pagtuo daw internet, daw wifi. Nga hindi natin makita, hindi natin mahikap. Yet, may connection. Kag we can connect anywhere in the world.
2: Yes.
0: And that's the modern of communication now. Sa una kami, amon mga panahon, telegrama, sulat, but now, it's just in the point of the fingers. It's just in the fingertips. Yes, Sir Holden.
2: Kanami again sa aton lesson, Doc, no? Mga kauturan, ang title, gintiguluhan ini nga having faith. Ang having faith sa kung sa Ilonggo, Dok, ano gani?
0: May pagtuo.
2: May pagtuo.
0: Yeah.
2: O gani kay ang having kung minsaron mo continuous na sa mo.
0: Yes.
2: Kung ang experience ang isa kamayara sing pagtuo, mm-hmm. no? Having faith. Yeah. Ano ay han ang experience sa isa ka magtutuo nga mayara sing pagtuo.
0: Yes.
2: Gani ang aton nga leksyon, Dok, sini nga semana. Mayara tatlo ka emphasis mo.
0: Yes.
2: Amo ni ang ako nakita. Una sa tanan i-tackle naton kung ano ang habaldari sa akon nga notes. Anong imuunta sa mga doubts bala naton
0: yes.
2: sa aton unbelief?
0: Mm.
2: Kay very common gid ini sa aton daw gahambal kita nga ara kita kay Kristo.
0: Mm.
2: We are Christians pero we still have to deal with doubts kag sa aton mga unbelief. Ikaduha, tanawon ta man ang mga example.
0: Yeah.
2: Kung ano gid bala ini ginatawag nga mayara sing pagtuo.
0: Mm.
2: And last but not the least, nakita ko tanawon ta man ano ang butsilingon sa sininga semana
0: yeah.
2: kung ano ang ginatawag nga mayara sing pagtuo
0: yes.
2: ni Kristo or having the faith yes. of Jesus.
0: Yeah. Kaya ang sa common sa layman sa language ang having or having is position.
2: Yes.
0: Yeah.
2: Oh, may ara.
0: Da may ownership.
2: Oh, yes.
0: So, ang atong isama natong naman itong answer dyan before I will give it to you. Yes. Consider ang pagto aton bala or iyan ni Kristo.
2: Yes.
0: That's, we will qualify
2: yes.
0: later on. Sir Jan, ano pag-ida ang atong okay. makita? Adere.
1: So, thank you for that kind introduction sa lesson natin, Sir Holden and Pastor. Yung faith, no, as what we read on our lesson, it's not a kind of thing na tangible.
0: Mm.
1: Like dun sa illustration na the Wi-Fi connection, mm. hindi man natin siya nakikita, hindi natin nahahawakan. But it works
0: yes.
1: with our daily experience.
2: Mm.
1: As of today na advancing.
0: Part na ng life.
1: Part na ng life, mm. especially in this
0: walang generation. Walang Wi-Fi, walang life na karoon.
1: Although hindi mo siya nakikita, but it was the reality.
2: Mm.
1: of life. So, mm. as a Christian, faith is very foundational to
2: mm-hmm.
1: us. Like yung ginamention ng Hebrew, sa King James Version niya, faith is the substance
0: mm-hmm.
1: of the things we hope for. Pag yung substance na word, the
0: there's
1: foundation siya, may yung sub, inagamit yan sa under, mga subterranean,
2: mm-hmm.
1: submarine, nasa ilalim ng something.
2: Mm-hmm.
1: Yung faith is a foundation.
0: Foundation, yes. Substance is foundation,
2: mm-hmm.
0: laying beyond.
2: Mm-hmm.
0: Na sometimes we cannot see.
1: Mm-hmm.
0: In a building, it's a tall, but we did not see. Na sa dalom, grabe ka ang gamot dito, grabe ka dalom pa.
2: Mm-hmm.
0: Nga muna yes. siya ang, dawa muna ang mga contention, mga punto.
2: Mm-hmm.
0: Nga tunatunan. Balik ko sa mo, Sir John, sa Sunday, just give me a sign. Damo punto dre. To see is to believe.
2: Mm.
0: What is the point right here?
1: Okay. Though, especially this time, na iba na yung reasoning, ang dami ng mga philosophical views na gina-introduce sa mga tao.
2: Mm.
1: Ang dami nating mababasa, madami na tayong madali lang mag-search, madaming mga misconception, mga misinformation na madaling i-access ng mga tao today. Minsan, it's really hard for us to believe things. Especially kapag, hindi ko naman nakikita.
2: Mm.
1: Hindi ko naman nafe-feel. How can I believe?
2: Mm.
1: Bigyan mo ako ng sign.
0: Mm.
1: Bigyan mo ako ng evidence.
0: Evidence.
1: Empirical evidence. Pag nakakita ko ng evidence, maniwala ako.
0: Yeah, maniwala ko. Mabate ko sa inyo kung makita ko.
1: It seems na itong topic na ito, Dok, gina-open yung mind natin na having faith this time is a challenge.
0: It's a challenge.
1: Even, not only this time, even if we look at the Bible, people of the Bible also experience challenge in their faith.
0: Yeah. Mm. It is somewhat a role then getting out of the box.
2: Mm.
0: Eh, karoon ng mga generation, yes, it's really evidence.
2: Mm.
0: Makita, matandog, mahikap. Makita.
2: Mm.
0: And then ang atong karong leksyon niya is hindi makita, yet we believe.
2: Mm-mm.
0: Sir Holden.
2: Okay. Sunday. Tsaktog yeah. itong hambal ni Sir John, no? Let me add to that. Areo, ang aton nga leksyon sa Sunday, Doc, just give me a sign.
0: Mm.
2: This was inisa, isa inika, ano ni, this was taken from sa experience ni Jesus Christ nga gani sang gin masamon pagigihagit siya gin challenge sa mga
0: ginhangkat.
2: Oh ginhangkat sa mga Pharisees nga kinabalan siya nga daga ilang bala kami sang sign
0: okay mapati,
2: okay, mapati kami and I think kung kiss abala we tend to overread inablang wala tabla gina-consider ining gina-consider ining ang context pala sini kaya sa bat ni Jesus Christ paghambaldok nga tagai bala kami sang sign
0: ipakita bala oh, mapati
2: okay mapati kami ang hambal ni Jesus Christ wala ka mo sang sign nga madawat mo ikaw sang sign nga ihatag sa inyo pero I think sometimes ma-miss bala naton utod nga inang all throughout sa ministry ni Jesus Christ grabe ka damo signs no damo signs nga ginhimo niya damo signs nga ini ang mismo gani ang mga tawo nga ini nga nagapamangkot nagapangayo sang signs nakita man nila to ang mga signs you have him sa iyang pag-start sa iyang ministry dito sa wedding at Cana and by this time damo naginhimo si Jesus Christ. Ang punto ko lang dere doc ang nakita ko ha ang pamangkot nga ina just give us a sign is actually not rooted in faith. Wala bala naghalin nga gusto sila magpati nga kung may makita kami mapati kami. No, this is actually rooted ang ini nga pamangkot naghalin sa ilang nga doubt sa kay Jesus Christ. Kay in the first place why sila kapati sa iya mo? Gani nagapangita sila sang paagi nga madakpan nila sa Jesus Christ. Diba? So ini nga pamangkutan nun, wala naghalin sa pagtuo. No? Ang naghalin siya sa doubt. And ang aton nga leksyon and which is also kung makita mo, example, Hebreo, you have Hebrews 1:11, John 20:29. No, Jesus Christ, you find nga si Jesus Christ gani mismo there were times nga like here, John 20:29, hambal niya blessed are those who have not seen and yet
0: believe.
2: No? Bulahan, yad, anong bulahan?
0: Yan, yeah, bulahan.
2: Bulahan. Correct, yes. Bulahan ang mga nagpati, bisan wala sila nakakita. So, ano gid bala ang buot silingon sini? And what I see here is that what Jesus wants us to focus on, no, medyo nalaba-laba ni sa, pero what Jesus wants us to focus on are on those things, mga butang bala, nga mag-build sa aton nga faith.
0: Sa pagtuo.
2: Okay, ang ako nakita, gani mandok, no, practical ini, damo sa gani sa aton nga mga kulturan, especially sa mga pamatan-on subong, they start with doubtful questions. Sugod sila sa doubt ba? Wala pa gani gin build ang ilang nga faith, nangita na sila dahil on things to doubt. And well, this is only an observation nga, nabatian ko man sa, bisan sa akon mga estudyante.
0: Yes, oo.
2: Pagka
0: muna, sir, kanami sang punto mo. Ang akon, sir, hindi lang kaya doubt sila. O, ang mga parisiyo ka na, tagayalan pala kami, sign kayo, mapati kayo, sa'yo mo ginambal, they have seen a lot of signs already. Yet, ila pag-idiham, ipangita pag-id. Kaya kung nagpati lang sila, they don't ask anymore because they have enough. But the thing is that they are not looking.
2: Why gid sila gapati?
0: Hindi gid sila. Hindi gid sila magpati. That's why sila ni Jesus. Bisan anon kung hatag sa inyo, hindi magapong magpati. So it is useless to give you a sign. Yeah, because on the first place, you will not really believe. Bisan million pang mga signs, thousands pang mga signs hatag ko sa inyo, you will not yet believe.
2: Yes, doctor.
0: And that's the point. So, amuna Sir John, ang pagtuo is not nga makita nimo. It is just something you believe nga wala kagadwa-dwa. And that's the point. So, sa mga batanon na mga, that's a good point. Mga batanon sa mong started to doubt. Unless they can see evidences. But still, bisan ano pa nimo nga tag sa evidence, they will still continue to doubt something. Because on the idea that on the first place, it's unbelievable. Yes. Jesus, our faith, Sir John.
1: Okay. Jesus is our faith.
0: Sees our faith.
1: Sa isang problema ng mga Christian yan eh, na yung faith natin, gusto nating ibase sa mga sign. Minsan parang, Panginoon, pag, ano ba yung mga sign? ano ba yung will, especially pag pinag-usapan na yung will ng Panginoon, especially siguro will ng Panginoon yan, you're not sure, or maybe people are trying to figure out. However, if we are just reading the Bible, and we are, you know, constantly connected to Jesus, daw hindi man tamabudla yan sa will ng Panginoon. Kay ang sabi ng Bible, Jesus sheep knows the sheep knows the voice of their shepherd. The sheep knows the voice of their shepherd. So what I mean in our faith, hindi lang to bahala na eh. Na okay, basta may faith ako, miska na nung decision na, bahala na si Batman. Minsan kahit hindi na reasonable, minsan kahit hindi na inaagrihan ng Bible, basta faith matters. And I think that's the problem, na parang katulad ng mga Pariseo na just give us a sign. Pero wala talagang relationship sa Panginoon. So I think it's really hard na ganun tayo, kasi dito sa next nating lesson, Jesus is our faith. Alam na Diyos, even amidst of the crowd, yung mga tao na lumalapit kay Jesus, Jesus knows their faith. Katulad nung lalaki dito, sabi niya, I have unbelief. Pero ang prayer niya kay Jesus, help my unbelief. So normal lang pala, Pastor. Normal lang pala na mag-struggle ta sa ating faith. Normal lang. Kaya we're living in this world na hindi perfecto. Normal lang na minsan tayo, may Kristo man ta, may Jesus ta in our lives. And yet, parang hindi okay yung buhay natin. Minsan, merong challenge sa faith natin.
0: Yeah.
1: So normal lang pala. No? As long the Bible is
0: there. That's correct. Kag ang RD ang aton nga disk ang ano ni nga punto ang kwan bala ang experience sa mga disciples nga ginpauntat ni Jesus ang stone versus sining Syrophoenician
2: woman.
0: Oo, nga siling ni Jesus wala ko sa nakita nga pagtuo katulad like the faith of this woman. Kaya ti damo sa mga scholars nagapati nga tanan nga debate daog si Jesus, pero ining debate siya with the woman, ining iyang interaction with the woman, nag-surrender siya. Oh, nasiling niya, why ko sa nakita ang pagtuo. Kaya ito silang sa woman, ang ido gani eh, gakaon sa mumho, ti, bisan mumho na lang ako. That's the faith nga ti, ngayos siya bulig sa iyang bata, nga paungkwaon ang panulay sa iyang bata. Yes, sir.
2: Gani, Dok, no, actually, kanami, gid sini nga mga example sa Bible about faith. Ang mga kauturan, makita, tadarino, may aradragin diskusyonan, Dok, ang pagtuo sa mga disciples. You have that in Mark 4, and of course, sa Matthew 15 naman, ang Canaanite woman, no, ang Syrophoenician woman nga. Grabe, gid daw gin, kung ikaw bala mapaminsar mo, grabe man ni si Jesus man nga daw. Siling ni Jesus. Niya, pero, I guess what I got from sininga mga examples in the Bible, and in particular, ato balang atong ining father, ining father nga may bata sa nga ginasabihan. So, ina balang, when you understand his prayer, ang iya, this is not a man, hindi ni siya iya tao nga wala sang pagtuo, no?
0: May pagtuo siya.
2: May pagtuo siya. Ang iya nga pangamuyo, gani, naghambal sa, Lord, I believe. Help my unbelief. And tuod gito ang hambal ni Sir John Kina. Sakto gito nga, inaabalado nga, even sa aton nga pagtuo, ara gin ang ginatawag nga pag-struggle. No, ara ang pag-struggle. We can struggle without, pero nakita ina sa Ginoo, no? Ini nga tawo, I think lain naman na iya kung ikaw bala, kita bala may dog ina, I don't know if that is faith or presumption nga mahambal ka, grabe gid akong pagtuo sa Ginoo ya. Nga wala gid ya kaduda-dudahan, you know, praise the Lord kung amo na. Pero ini nga tawo nga, which is very, I would say, relatable sa madamo sa aton mga kauturan nga, nag-struggle siya, gusto siya magpati, no? Gusto siya magpati, pero mayara siya sang doubts. Pero nagpalapit siya gihapon sa Ginoo, kagrabe ang Ginoo, nakita sa Ginoo, bisan ang pagtuo sini nga tawo nga nagpalapit sa Ginoo, magpati ako sa imo, pero may mga reservations ako.
0: Yes.
2: Gaduha-duha ako kung magpatibuligi. Ako ginoo, buligi ang pagtuo ko. Help my unbelief. Yes. Habal niya. Kaya kanami sa Ginoo, nakita niya gito. Yeah. Nakarelate gito sa Jesus Christ nga. Even if amo ka na, dalite.
0: That's why sa aton nga sunod nga leksyon, sa aton sunod nga adlaw, nga bisan gamay lang imo pagtuo nga sa daos. Pareho sa mustasa. Yeah. Ang ako nakita, Adri,
2: yes,
0: Sir Holden, Sir John, ang tao nga nagpangabay kay Jesus, nga gapati ko sa imo. Pero ang ako nakita, hindi lang kay doubt, kundi nakita ko, nagkambal siya nga, hindi enough. My faith is not enough. Daw kulang pa.
2: You are right.
0: Daw gaduda-duda pa ko gamay. Oh. Yeah. That's why sa ibang nga translation, help my unbelief. Sa ibang translation, my faith is not enough. Help me, Lord. So, bisan gamay lang aton pagtuo, nga gaduda pa ta. But once we have it, Christ will come in. And that's the point. So that's why sa Kristo, okay. That's it. I like that idea. Now, bisan gamay lang, I will do something for you. And that's the point. Balik ko sa imo, Sir Holden. Faith is not a feeling.
2: Kanami. Katulad lang gino. Nanamian gigo sa lesson, especially kay, this is all about faith.
0: Yeah.
2: And, siguro, I think arap pa man gito sa Wednesday, no? Pero, ang akon
0: incorporate lang because our time is not that much. Sige.
2: Inang, sa tutuod lang dok, this ining discussion Sir John, 'di ba? Ang discussion naton sa faith, iniya dako ini siya nga naging dako ini nga issue within the Adventist Church mo, especially when you study patun-an ta mga kauturan ng Adventist history, makita ta around that time sa 1980s pakadto sa 1990s isa gid ini sa pinakadako nga isyu nga gani naglupok gid ini sa within our church around 1888. Pero ang makita ko dari, ang nanamian ko gid, no, ining ini balang emphasis nga faith is not a feeling. Kung wala ako malipat mga kauturan, kagdok si ano ni si Ellen White, she had a statement around this time, sa sininga time, before 1888, may statement siya. Ang ginhambal niya nga, kita ko nung mga Adventista, well, at sila sang una, nagsugod sila pagpangwali, second coming, di ba? Bangod kay lapit na ang second coming, need naton nga i-keep ang Sabbath, i-restore ta ang Sabbath before Jesus will come. Need naton nga bantayan ang commandments. Di ba? So, may ara emphasis nga kung ano gid ang aton himuon. Pero ang hambal ni Ellen White, grabe ang aton emphasis sa Sabado, ang aton emphasis sa balaod, nga ang aton kuno nga pagpangwali naging, in her own words, as dry as the hills of Gilboa, daw disyerto kamala, kay wala nasing pagtuo. Kag ang pagtuo gani, hindi lang man nga pagtuo sa aton. Inabalang, ungkis, abala, may ara kong mabantayan ko na sa mga pamatanon mo, kag sa akon man gani kong kis, adok. Inabalang, ang pagtuo, you are only faithful kung may ginahimo ka na. If you feel good sa imong pagtuo, no, you think ka taas imong pagtuo, kay damo ka ginahimo. Pero when, sometimes, always ko ginamabatian sa mga young people, hindi ko bi mabatsagan, sir, nga worthy ko. Though hindi ko worthy nga magpalapit sa Ginoo. No? Ina ba lang, we think that we need to feel good about ourselves. We need to feel right. We need to feel holy before we can have faith sa Ginoo. But faith is not a feeling. No? And gani, later on, I would argue, faith is not, wala man gani nagasugod sa aton. And we have this emphasis kung kisang ang pagtuo diri sa aton, termi mo, sa aton galing, human-centric. Pero I will explain that later on.
0: Sir John, anong imong nakita dito?
1: Tuod man, ang ginahambal ng lesson natin, pag gibase mo lang ang faith mo in your feeling, you will fail in your Christian life. Sometimes, I mean, kung minsan may mga tao na gibase sa feeling ang faith, daw hindi na nag-grow ang faith nila. Mm. Yung ginahambal sa atin na parang mustard seed yung faith, maliit lang na. Mm. Pero, kapag binasi mo yung faith mo, sa feeling mo, yung mustard seed na hindi na mag-grow yan. Kaya, kadami ng rason para hindi ita magkaroon ng magandang pakiramdam in this world. Mm. Diba? Kadami ng rason. And kapag feeling lang ang pinagbasihan natin ng faith natin, we will surely fail.
0: Yeah.
1: Kaya human-centered yung ginasabi ni Sir Holden.
0: Yeah, and that's it. And then, ang akong ding take yung Sir Holden, Sir John.
2: Yeah.
0: Yeah, faith is not a feeling. Inang hindi ang atong faith bala, it will not remain static. Mm. It will not just be a status quo.
2: Mm.
0: Oh, but it has to grow.
1: Mm.
0: Iti, ang most, ang seed mo, ang lang liso.
2: Mm.
0: Ang liso, once ang liso ya, once ibutang mo lang ya, sa duta ya, babayaan mo lang na ya, it will really grow.
2: Mm.
0: Oh, so, ang mga, so, ang atong nga pagtuo, it's just a gina-compare sa mundo. Even just gamay lang.
2: Mm.
0: But let it grow.
2: Mm.
0: Allow it to grow.
2: Mm.
0: Don't hold it. Don't prevent it to grow. Yeah. That's why it's not a feeling because it's dynamic.
2: Mm. Yes.
0: It's dynamic. It has to function.
2: Mm.
0: And let it grow. Why my example of faith, Diri, but we don't have enough time. We have only 3 minutes left. Yeah. We will go sa Wednesday, Faith of Jesus.
2: Mm.
0: Sir Holden, we can touch this some Wednesday as well if we have.
2: Okay. Okay. Okay. Kanami ni Doc. Amugin ni ang giniprepareahan ko na mag-emphasize the faith of
0: both
2: Jesus.
0: Both of you are teachers of Revelation and Daniel.
2: Ari Doc. This is something, I mean, pwede man nato ni exegesis, no? Pero let me bring an emphasis by Sister Ellen White. Mm. Nanamian ko sa iyang emphasis. Ari, basahon ko. Ang humble dari do, the faith of Jesus is talked but not understood.
0: Mm.
2: What constitutes the faith of Jesus that belongs to the third angel's message? Namangkot siya. Ano gitbala ini?
0: Mm.
2: This is, according to her, Jesus becoming our sin bearer that He might become our pardoning Savior, sin-pardoning Savior. He was treated as we deserve to be treated. He came to the world, took our sins, that we might take His righteousness, last sentence, and faith in the ability of Christ to save us amply and fully and entirely is the faith of Jesus. So, ang iya nga emphasis dari na namian ko kay Christ-centered balahaw. Kasi may aragid tayo tendency nga human-centered. Wala man na problema to. Wala man na problema nga. We want to show faith. We want to do works. We want to do good for the Lord. But we need to go back. We need to understand nga ang pagtuo dira sa kay Kristo, ang pagtuo naton nga ginbaton kita sang Dios. No, bisan ano man na ginahimo natin kung gisa matyagan ta do kagamay lang sa aton ginahimo, pero diraya kay Jesus Christ kung ginbato naton nga ara ta kay Jesus Christ, and in Jesus Christ we have complete forgiveness, we have complete acceptance dira sa Ginoo. Ang tanan taya nga ginahimo, and notice this, later on she will even emphasize nga ang aton galing nga mga binuhatan, ang maayo ta nga binuhatan, ang hambal dara gani sa Old Testament, ang aton mga pagkamatarong, daw trapo lang mo.
0: Mm-hmm.
2: Pero emphasis ni Ellen White, namiyang kung hambal siya. Bisan ang aton pinakamaayo nga binuhatan, daw trapo at tubangan sa Ginoo, but because of Jesus Christ, batunon niya ina.
0: And that's it. Amen.
2: So, having faith in Jesus, baw kanami, is centered sa Ginoo, we can have this dynamic relation upod sa Ginoo. Nga gani, in Wednesday, we are told, Mark 9:24, Luke 17:5, nga, pwede tayo kaayo sa Ginoo nga, patubuon aton pagtuo. Padamuon aton pagtuo. Amo ni ang nakanami nga when faith begins with relationship dira sa kay Jesus Christ.
0: Yes. I like that word, relationship. Kailangan may relasyon. Before na ako natin kay Sergeant, ang kitab lang, may relasyon kita sa aton asawa, sa aton familia. That's why bisan ano pa, we believe on them because of that relationship.
2: Mm.
0: Ang mga Pariseo, wala sila kapatid kay Jesus because they don't have relationship.
2: Yes.
0: Aton, imo Sir John, imo Sir Holden, imo nubya kapatid ka, kapatid man siya sa imo because of that relationship. Sir John, ako kapatid, bisan ang asawa ko, hindi perfecto yet. May mga may dawalos panahon, gagatuman, kapatid kita sa ila. And we believe that they are loving us. They love us. It is because of that relationship, Sir John.
1: Okay.
0: Faith of Jesus.
1: I will point you back again sa key text natin.
0: Yeah.
1: Now, faith is the assurance of the things hoped for, the conviction of things not seen. Gibasa ko yung teacher's comment, ginapoint out ng author na yung author ng Hebrew, he's trying to communicate two things. Yung assurance of the things we hope for is actually referring to the second coming of Jesus. That's our hope. Na kay Jesus, yung faith natin, and we're hoping that He promised na He will return a second time and He will bring us where He was. And the conviction of the things not seen is referring to the creation. So if we are really familiar with that teaching, we cannot separate Jesus on creation, and we cannot separate Jesus on the second coming. All of those are actually pointing our faith to Jesus, our faith to the Word, to the Son of God, to the Messiah, na later on He was the one who promised that He will return. And yung faith ni Jesus, that faith of Jesus becomes a righteousness, yung gina-emphasize ni Sir Holden. It's not because I put my faith in Jesus, then later on, sasabihin ko na, hindi naman ako nag-faith, hindi naman ako magiging righteous. Babalik na naman sa sarili mo na it's your faith to save you. Na mali sa sinasabi ng Bible na yung faith is a gift of God to us. Kasi kung hindi dumating si Jesus, kung hindi tayo binigyan ng Bible, God's revelation of Himself to us, saan tayo kukuha ng faith natin? Kaya sabi ng Bible, ang faith nag-start sa napakinggan mo. Kung ano yung nabaton mo. Tapos sasabihin mo, galing naman sa'yo yung faith na yun. I think it's not reasonable.
0: Ang context ba? Thank you, Sir John. Sang aton nga Thursday is Revelation 14, verse 2.
2: The first
0: message of the three angels' message. Okay, here are these patience of the saints.
2: Here are they who keep the commandments of God.
0: And the faith of Jesus. Okay, ako nakita there is relationship mo. Ang keeping of the commandments. Masiling nato nabi nga, aton inayang paghimulus. That's our struggle to keep. But kung aton gijakonon, hindi pagigyan. But at least we presume nga aton struggle. But the faith of Jesus is not ours. So it's a combination of our struggle of keeping the commandments and God giving us the faith. That's the total situation of picture of the saints. That's why it is of, not for.
2: Yes.
0: But it's of Jesus, faith of Jesus. You have some more, sir.
2: Karon gorodok sa last words ako, mahatag ako.
0: Mga kauturan, sorry lang yun. Wala namang nabitin mga kauturan. Kadami sa atong mga punto, but our time is not enough. I know si Sir John has a lot still to share, and so si Sir Holden. But nevertheless, let's continue mga kauturan. Sa ato na pag-alagad sa Ginoo, kag sa ato na pagpati, nga bisan hindi natin makita, let's continue to believe. Ako na lang mga iwan, unagid si Sir John sa imong last take, Sir John, and eventually si Sir Holden.
1: Okay, yung final take ko sa lesson na to, yung faith parang ang abstract, parang we cannot really explain, di ba? Ano ba faith? Ang hirap explain, ang hirap na i-build nung pinakang evidence ng faith, kay yung faith it's founded on something na kailangan talaga nating mag-faith. So ganun ba? Kailangan talaga nating mag-faith, kailangan nating maniwala para maging realidad sa ating buhay. Kasi pag faith lang, pag head knowledge lang yung faith natin, okay, naniniwala naman ako. pero hindi bumaba sa hindi ating heart. Hmm. Hindi nagkaroon ng transformation sa buhay natin. I think our faith is vain. Walang kabuluhan. Pag dito lang. Dapat yung faith mag-transform ng puso natin at bumalik tayo kay Jesus.
0: And as the evidence, makita.
1: Makita na.
0: Yes, sir. Hold on.
2: I think I will close, Doc. Basahon ko ni ang may arap diri sa Ministry of Healing, page 182. Basahon ko mga kauturan. Inhambal diri. Uy, nadula.
0: Oh, sige lang.
2: Sige lang. Ang punto dito mga kauturan, amuni, nga ginahambalan kita nga though inablang kung kis ma-feel natin nga daw, ala ay, daw hindi man ako makaabot sa standards ang Ginoo.
0: Yes, so,
2: nga daw kulang pagid. Ang encouragement sa aton, mga kauturan, ang encouragement sa aton, palapit ikaw sa Ginoo. Kagsaligi nga ang Ginoo, makahimo nga magapatubo sa imo nga pagtuo. Kagbisan amo ka na, ngayon na balang ara ang imo nga struggle? Ara imo nga struggle? Patihan mo mga kauturan nga mahimo ina sa Ginoo nga baguhon ikaw. Mahimo ina paagi sa Ginoo nga magmadaugon ikaw sa imo mga kaluyahon. Because we are told nga there is nothing more powerful kuno. Nothing more powerful according to Sister White than a soul nga nagfeel nga iya nga complete helplessness at ubang sa Ginoo. O lagid siya sang mahimo, amo lang gid ang mahimo niya ang pagsalig sa Ginoo. And if we live like this day by day, nga, no, wala tayo gasalig sa aton kaugalingon, pero we are working, believing that God can help us, believing that Jesus is living in us. Maparehas kita kay Paul.
0: Yeah.
2: Ang humble ni Paul, Galatians 2:20, not I, but Christ lives in me. Kag makita mo sa iya kabuhi, amuni ang kabuhi sa isa katao nga gahambal nga, I am chief of sinner. Pero makita mo sa iya nga bangod sa iya nga pagsalig sa Ginoo, grabe nagaguluwa bisan kanubo sa iya pananaw sa iya kaugalingon, pero gaguluwa sa iya kabuhi ang mga sakripisyo, ang mga serbisyo. It's because of his complete faith in Christ that he says, not I, but Christ lives in me.
0: Amen. Mga kauturan, ang akong natay, in a layman's language, ang pagtuo, ang atong relasyon sa Ginoo, na parehas ang relasyon natin sa ginikanan nato. Nga bisan ang kita, wala kita, gagmay kita, yet ang atong ginikanan, gasalig sa aton. Kag ang atong kakulangan, it is our parents that
2: ginapunan.
0: Yes. Tiyamo mo na ang atong pagrelasyon sa Ginoo. Nga kita, basta ara lang ginikanan, tabisan mo na kadulong, we are kampante. Pero kung wala, atong ginikanan, mahadlok ka. And that's the relationship we have as well with God. Pati kita mga kauturan, God is there. And then, let's relax. Keep on, let it grow. Kaya kung ano mga kulangan, masiling kita, Lord, help my unbelief. So, hindi pa natin, magpangabayon si Sir Holden sa pagpangamuyo sa atong closing prayer. Salamatan tani ang atong mga sponsors, Dr. Leopold and Ma'am Ibe Hope Balijong, Helen Barsaba, Ladella Balangascon, Marlubel Heruta Lurin, Antipas Pidad, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Federo Ilumar, Pastor Phil and Marlon Peregrino, Iboy and Jessica Malabanan, Juan and Myla Susan, Jet and Susan Caro, Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hebieso, Junjun Luciano and Goldie Joliki Jr., Ido and Femi Don Vandes, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Tamoni, Cal, Dr. Erwin and Doctora Rhoda Hardenico. God bless sa inyo mga sponsor. Sir Rodin.
2: Sa mga muyo kita, Amay namon nga langit nun, salamat kid. Madamo nga salamat, Ginoong Jesus, kay ikaw naghatag sa imo nga kabuhi sa amon. Ginsakripisyo mo ang imo nga kaugalingon. Agunto nga kami, Ginoo, makabaton sing paglaom, makabaton sing kapasayloan, kag mabaton kami atubang sa amay. Kag anibot namon nga ihatag ang amon nga pagsalig kag pagtuo dira sa imo. But namon Ginoo nga kami magatubo sa pagsalig, sa pagtuo kag sa pagtuman dira sa imo. Amugani Amay nga siningat tinion, kami nang gapangabay nga ihatag mo sa amon ang balaan nga espiritu. Tudlo'y kami kung paano nga kami magapati kag magatuo sa imo. Kag sa mga tinion nga mabatsaga namon Ginoo nga adong nakulangan ang amon pagtuo, nagapangduwa-duwa kami, buligi man kami.
0: Yes, Lord.
2: Buligi ang amon, dear Lord, nga kakulangan sa pagtuo. Kag patubua kami, nagasalig kami sa imo. Kay amo ini ang imo nga kinpasalig sa amon. Madamo gid nga salamat kay always ikaw nagaupod sa amon. Kag kabay pa sa padayon namon nga pagtuon sa imo nga mga pulong, magatubo kami sa amon pagtuo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

Pagkatapos na nga itong pagtuon sa sininga simana, kabay pa nga may nakutlo kita mga utod. Kung may dugang pakamunga pamangkot, pangita lang kami ninyo sa Facebook, ari ang amon nga account ang pagtuon subong. Ukon sa siningan numero 0975-155-9015. Sa liwat, 0975-155-9015. Ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: radyo ko.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.